ogo ni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun wa ye mo ki gbogbo eyan mo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo ohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikanni yi fede mo ki yin ni oruko oluwa jehovah mo ki o kaabo si inu ose tutun ninu osu tutun yi oni ni ojo keta ninu osu yi bi oluwa ti nbe ti emi ewa orun anu aba mi si fun won loruko jesu bi o tin wo inu osu kejo tin se ibere otun yi loruko jesu ohun tutun ma bere laye re iye eyin ti e ti inowo si ohun tutun lati bere ti odun yi ti bere titi de ibi to de yi loruko baba omo ati emi mimo aye re wonu ohun tutun mi o mo boya o ti ri ohun tutun tele ri ṣugbọn eyi ni mo wi ni oruko oluwa jehovah aye re wonu ohun tutun iseda re wonu ohun tutun loruko jesu ayanmo re wonu ohun tutun mo gbadua ni ose tutun to wonu e ogo tutun ma ba o sise po iranlowo tutun ma ba o sise po aanu tutun ma ba o sise po o ni aanu re otun otun ni oro owuro mo gbadua aanu tutun fun ose tutun fun ojo tutun o ya gba aanu yen gbogbo irin ajo re lose yi gbogbo irin ajo re ni osu yi gbogbo irin ajo re loni loruko jesu aanu ko ti leyin mo gbadua fun o irin ajo re lose yi aanu ko ti leyin irin ajo re ni oni aanu ko ti leyin irin ajo re ni osu yi aanu ko ti leyin mo gbadua ayanmo re gbaran lowo iranlowo to lero iranlowo to reti loruko jesu lose yi ayonda re fun won mo gbadua fun won ayanmo re wonu iranlowo ayanmo re wonu iranlowo ayanmo re wonu iranlowo ayanmo re wonu iranlowo ni oruko oluwa jehovah ayanmo re wonu iranlowo mo kede re o ni se daduo ati akobi omo re ati abigbeyan omo re ati eyi to wa laarin ikankan o ni doku lowo re ohun gbogbo to ti ye ni owo e loruko jesu ko ni ku lekun anu ti won fi lara timo loruko jesu eje jesu silekun na mo gbadua ogun apuromo ni takoni to ni afikohun le okuo ni yara ogo gbogbo awon to ma nfi iro le ni kuo ni yara ogo loruko baba omo ati emi mimo asiri won ma tu lori aye re lose yi gbogbo eni to fowo sowo po to ni afikohun mu o wale iru eniyan be won ma jade laye lojiji mo gbadua fun o ni oruko oluwa jehovah ni ose yi o ma rin kan anu ni ose yi o ma rin kan ire nkan anu oluwa ba mi fi si o lara nkan iranlowo oluwa ba mi fi si o lara gbogbo oju to ba ri o kan sanu fun o gbogbo oju to ba ri o ki won ran lowo gbogbo oju ton ba ri o loruko jesu ki won ri wa laye olorun lara re mo gbadua won ni gbe o ninu agbara eje o irin ajo re tose yi ko ni ja si iku o ni pari esi moshuari aanu anyanju oro re anyanju oro awon omo re gbogbo awon omo to ni to tara re jade momo ti o ku die ka to fun won ti won le ri owo yo tabi ti won dide ase ti ara mi jade o loruko jesu aanu idide ko wo ara awon mo re lo gbogbo awon mo ti won ti keyin won si o gbogbo awon mo re to ti dota re yen loruko jesu a

anu so won dore re pada anu so won di ore re pada anu so won di ore re pada ogo ile ikeyin re yo daraju ti saju sori ni igba ti odun yi o ma fi lo si opin ti osu kejo a ma pari ti wa ma mura wonu osu kesan ti odun ya ma sare lo opin loruko jesu wa ri nkan rere toka si osu kejo yi wa ri nkan rere toka si osu kesan wa ri nkan rere toka si osu ke wa ri nkan rere toka si osu kokanla wa ri nkan rere toka si osu kejila wa ri nkan rere toka si ni iyoku kodun yo pari a ma gbe ori re soke ona re ala ogbe morin jina anu ba mi wo san lara re o gba ominira kuro lowo aisan o gba ominira kuro lowo ibanuje ni ose yi won ma fi ayo wa ori ogo ni foruko oluwa olorun gbo adua jesu oluwa wa ami oruko mi ni woli ati ajinre femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church Goshenland ile anu yanju e ti olorun gbe wa kale si eyin Monarch Luxury Hotel ti awon kan mo si Miriam Hall ni iyana sapati idojukoju Olororo Estate Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo olorun ti o n gbo mi ni bi gbogbo ti o tin gbo mi bo tin lo ni aro yi mo fe ko je ka si bibeli wa sinu iwe Johanu ori kokanla ese kerinle logoji Johanu ori kokanla ese kerinle logoji John chapter 11 verse 44 eni ti o ku na si jade wa ti a si fi aso oku di towo tese a si fi gele di loju Jesu so wi fun pe etu eje ki o ma lo gbogbo omo olorun ti o n gbo mi ni bi gbogbo to ti n gbo mi loni ese bibeli ti oluwa fun mi laaro yi lati pin pelu re bo tin lo loni ohun na ni mo ti ka jade yi akori ti mo fe fun ohun ti mo n so yi ohun na ni wi pe etule eje ki o ma lo lose him and let him go etu sile eje ki o ma lo gbogbo omo olorun to n gbo mi opolopo aye lo wa ninu ide opolopo eniyan ni o kan rin lori ile sugbon inu ide ni won wa elomiran ide igbeyawo elomiran ide ore elomiran ide eje elomiran ide ifayakaya gbogbo omo olorun to n gbo mi orisirisi ide lo wa elomiran ide oku ni won fi de sugbon ninu oro iyanju mi laaro yi mo fe ko mo wipe bo ti se le wu ko ri emi o moru ide ti won fi o si emi o moru ide ti ayanmo re ti rin ohun ti emi na wi ni wipe laaro yi o ma gba itusile bibeli wipe etusile e je ki o ma lo jesu lo so be si oku lasaru ni igba to ku o ni pe etusile e je ko ma lo to ba kiyesi wa ri wipe ni ese ti mo ka jade yi o ni won fi aso oku de towo tese won de fi gele di loju ona meta ni aye gba ti won ma fi de eyan ona meta ona akoko won ma de eyan lowo ona keji won ma de eyan lese eketa re won ma de eyan loju gbo eni ti won ba de ni owo ko si bo se le ni akojo ko si ru ise yen bo se le se ki aye je ko lakojo eni ti a ba de lese ko si bi ki bi torin de laye to ti ma ra anugba ibi ti o ba ti e ti ra anugba won ni je ko debe ibi to ba ti fese te bayi bi a ma baje ma daru ni kini di tori wi pe won de egbo elomi won de loju idi ti won fi de loju ohun na ni wi pe ko ma le ri alaanu ko mo le ri nkan rere ko mo le ri ogo
o mo ti ele rin debi gan ti o ti rin ran lowo gba mo so tele si o ni oruko oluwa jehova gogo aso oku ti won fi di o loju to fi ro lore ti won fi di o loju to fi roko ti won fi boju e to fi raya ti won fi boju e ti won gba kala nu ori o loruko baba o ma ti emi aso oku yen abodanu loruko jesu asiku loju e loruko jesu asiku loju e mo gbadua gbogbo iwo ti won fi okun oku ti won fi di o lowo to fi ranu gba ti owo kan ki fi ba mi lowo e to ba na kan ton oni ri mi to ba tun rise nla gba o tun ni lakojo lati fi se nkan rere mo gbadua owo re ti an de pelu ase olodumare ina o ya ko ja okun yen okun ti won fi suwo lese loruko baba omo ati emi mimo mo kede e okun yen ja okun ti won fi suwo lese ni oruko oluwa jehova okun yen jadanu bibeli wi pe okun ja awasi yo mo gbadua gbogbo ibi ti an di omo boya isan na fi di o bibi omo to fi di o boya ifaseyin na fi di o eh boya lakala na fi di o ohun ti emi na wi pe atu ele bi jesu ti so wi pe etu sile eje ko ma lo emi na kede ni oruko oluwa laaro yi atu ele wonu iyanu re lo wonu ogo tutun re lo wonu isere tutun re lo ni osu ibere otun yi aye re ko bere lotun wa ro golo o ni se daduo ogo ni foruko oluwa gbogbo omo olorun to ngbo mi ojo thursday keke mi ati wojo pade ni ile anu yanju e ago meso abo aro ni ti ago meji labo ri pe iwo na wa lori ile ye gbo ohun ti olorun so fun wa pe ka mu dani lose yi oluwa ni ka lo wa nkan tutun kora ka mu dani koda bo je bairo ko sa je pe iwo lo fe lo se ri pe o ra nkan tutun kan o mu dani bo se le wu ko kere to ri pe o je tutun o le je bairo koda ko ja nka shift sara ko je tutun je pe iwo lo ma lo bi oluwa tin be ti emi e wa gbogbo omiran to ni ko ma ra nkan tutun gbogbo omiran to ni ka ye re mo yo tutun gbogbo omiran to ni ki nkan tutun ko mo wu jade laye e loruko jesu won ma subulule ileri olorun a de se ona re ala pe mi sori number yi 08032404977 alafia fun o dabo

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo monday ojo aje monday alakoko ninu osu elekejo osu ti gbogbo nkan jora won fun yin gbogbo eyin omo olohun osu ibere otun 80 tumo si ibere otun oni wa bo si ojo aje gbogbo eyin omo olohun e dide nle pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo eyin omo olohun eyin te fe ruwo sise o fe ruwo taja o fe tayo o fe serere e dide nle e ma bo ni bi pepe bo si se nbo mu owo kan dani lowo e enikan ni ki mo fe fowo yen se owo e ni o wa iwo lomo fowo kan o dale sunday ko to na tori powo ti e na ni emi o tan so tele si ni eye ni bibeli pe ni owo oni eye ni owo so ni gbogbo bi te ba tin bo mi dide e ma bo ni bi pepe enikan ni bo ni bi pepe ibi to ya soto nibi to tin do bale bi te tin kunle awe wa di meta loni it's going to be fire for fire this morning so ni gbogbo bi ti e ba wa e ma bo e jajo lo ki a le se nkan kan laye lai se pa koko dupe oh my god daddy ati mommy today is 03/08/2026 ojo keta osu kejo odun 2026 e ma bo e wa kunle mommy e dobale daddy gbogbo eyin te raje jeun e kunle dobale oh my god inu mi si dadun fun ti mo wo yi mo fe so nkan kan ki n to so nkan kan e ba mi gbe soke lati ma yin pastor mrs temitayo e jajo mo ki olore

0: gbogbo ẹyin ọmọ Ọlọrun yi ka ọtun ko yi ka osi o ni baba mo gbe oga alaanu mi o ma se igi leyin ogba mi o ma se oba to ju gbogbo oba aye lo I will forever praise your name. I will forever thank you. You are the lily of the valley. O se baba mi ogo ni fun o Jesus Jesu oluwa wa gbogbo eyin omo Olorun e dide nle wa dide ko mu owo kan dani lowo e atomode ni o ati agba ni o atokunrin ni o owo to mu dani yen loni ti awe wa di meta mo fi gbogbo ase to nbe ninu mi so tele se aye re pe o tun ra awon owo mo owo yo so re nibi ti awon kan ba tin na gidi owo ni wa mo na nbe ipinu Olorun fun aye re yo wa si imuse idunu yo pada subulu ayo fun yin igbega le igbega ola le ola idunu le idunu gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agba laye o di dandan ki testimony re o jade le kan na wa wo owo ko ni da ola mu owo ni je wahala fun o idi ti Olorun fi mo mo ran owo si o oni pe lo fowo se nkan re laye o wa ni mo wa owo ka o di ase loni mo kan pase re ni in the name of God the Father, God the Son and God the Holy Ghost in Jesus name gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbun mi kakakiri fi owo yen pamọ je ko wa ninu bible e tabi ko wa ninu bi to ti le mo fowo kan laaro laaro eyan ayan fe awe wa di meta loni o di ago meji la ka tun to pade leyin ta ba pade laaro yi a wa sori Facebook to ba ti di 6:30 emi ati yan jo pade laaro yi igba ti o ba fi di bi owo ago meji la a tun pade pada a wa church loni agbara di fun ipade 77 but a wa church ni ojo Wednesday ninu isi mejeji e je ki n se bayi kini di ti awon kan e fi ri yanu kin lo de ti owo ase o fi kan aye awon kan kin lo de to fi je wi pe gbogbo adua ta n gba ba awon kan se n so testimony awon kan o ti ni because nkan mejo ti oluwa ni yo sele losu yi bi o ba sora owo e tun le mo te ikini ninu awon kan ti e je ki awon eyan pade yanu awon ti e ri yanu number 1 gbogbo alai gboran to ba ti ye je o ba ti wa nu awon ti e gboran ko si bo ti wule aba gbadua ki no mo se lenu ko si nkan kan ti o kan o tin ba ni e dide ti wo joko bin ba ni e foke to mo ju tai o kan mo fe ti gbo ni gbogbo o wa da bi ogun a da bi eni pe won scam ninu iwe Isaiah chapter 1 verse 19 e gbo nti bibeli so oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o jere ile na e o je ire ile na bi eyin ba fe ti e si gboran e o je ire to nbe ninu ile e la ti eyin gbogbo eyin ayan fe o di gba ti gboran re ba to farahan ko to di pe testimony ti e na bere si jade and e wa gbo nkan prophet and mysterious people they speak nonsense that produces sense enikan ni kile wi yen woli awon ni agode gba ti mo so isokuso ti si mo mu nkan gidi ti mo mu jade so igba mi nbe to je wi pe ti n ba ni patewo make sure ko pa the joke of a prophet is a prophecy awada woli olufe asotele tun ni mi mo boyo le gboran bi eyin ba fe bibeli lo so be o ti e si gboran oni e o je ire ire kan be ninu osu yi oda mo fe mo boyo le gboran gbogbo eyan e dide nle nibi to ba wa kan bi owo mejeji soke wa yi orun e koju si orun pe baba nitori iku ati ajinde Jesu je ki osu yo pe mi ju gbogbo osu ti mo tin lo bo lo bi ese kan si waju baba mi nitori iku Jesu je ki osu yi ko pe mi ju gbogbo awon osu ta tin lo bo lo awon wo ni ki ri yanu number 1 awon alaigboran awon wo ni ki gboran pupo ninu awon ti ki gboran ni awon ti won sun ma anointing awon ti won wo pe ase bi daddy ni o lo fi je pe opo awon omo pastor ase ki kan won awon eto ba je alaigboran opo yawo pastor won ki ri ka olohun enikan ni ki lo fa nitori afojuju omo gbo se boko mi ni se mo bo se tonu le ni awon wo ni ki ri iyanu awon ti won ti penu church won ni ebi daddy ni kini bembe bi won se mo window ni won si tun so be lola ri iwo to ba ti pen church to ba sora o kan mo ba won patewo ni koni si testimony kankan e ki esara o ni bi eyin ba fe ti e si gboran o le o je ire yi e o je ire ile na awon wo ni ki gboran gbogbo awon to ba se wi pe nigba ta ba ni eju ejuwo ejuse edide fo to so pe ki won wi e wo ti re mi in mo se to ba ya o le gba nkan kan gbogbo eyin alaigboran ko si yanu fun yin se wa ra si aigboran bibeli so pe o buruju aje lo e se aigboran o buruju e se aje lo e wo mi kini igboran to nbe ninu ipade taro yi emi oluwa ni ka gba awe ati ko si awe yen lati on the one amo break ni ago meji to ba di 12 iba se bi ise lo wa kan yo phone e jade padi odekunle epaphras lori phone ni o wa church because bi yan ba gba awe ti o ba gbadua ife bi lasan pare ni ni so please gbogbo eyin te ngbo mi kakakiri agbaye lo avenue lo opportunity lati ma tele elomi oto ni ti ma se so won yo po epo ninu iwe re eyin eleti omo oni gege bi eleti omo eyin ni mo ba wi laaro yi idi ti o je ki awon kan kan yanu aigboran that's number 1 ki lasi fe vi break loni popo ibepe pelu eyin meji meji ibepe bi dokita ba ni ologun to ba ni se bayi to ba ni bayi ni ma se se o se se ki n to so n to se ko mo sise ki se jo doctor o bi n ba ni o se nkan bayi to ba se ki se jo woli o nkan meji ma so laaro to ba wa di ola ma tesi waju enikan ni woli aigboran be ni sa oye to dide mi omo bi to duo si wa ilekun kan feyin ti wa ke baba si ilekun osu kejo fun mi losu olorun emi awon woli si ilekun osu kejo fun odekunle epaphras ninu osu yi in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti bibeli so bi eyin ba fe ti e si gboran kini won pe ni obedient igboran doing what God says even when it is hard si se nti olorun so bo ti e je ko le kan gboran asiri awon atayo niyan faith without obedience is equal to emptiness igbagbo lai si igboran ofo ni and that's why ninu we John chapter 15 verse 14 Jesus lo la mole oni bi eyin ba fe ti e si gboran you are my friend ore mi leyin se ti e ba so nti mo pa lase fun yin oluwa ni ka se nkan kan laaro yi oni ki n so fun yin pe ke ki hallelujah nla mejo bi eniyan kan ba ti le bo ogbo o ti tan wa kan ke hallelujah a je mejo ke ti kan bo ogbo injo je mo pe won a farabalẹ gbo eri ti e na nibo lo wa so le bi ese meta si waju ko ke hallelujah nla mejo somebody shout it hallelujah wa nowo yen to fi ki hallelujah baba je ki nje ire to nbe ninu osu yi asese mu ojo keta nu eni eyin ayan fe ire kunu osu yi sa nkan meji ma so laaro yi ki lo de ti awon kan ri yanu ki lo de ti awon kan ki ri gbogbo eni te ba notice e tin so testimony ohun ti o so ni pe daddy ni a se bayi baba mi ni a se bayi won ni ka se bayi olohun ko si ni omo omo ki si soju saju in to lo nje niyan eni to ba o ni egba oluwa gbo a o fi ese yin mule egba woli re gbo o le o si serere mo n pada bo nbe gbogbo eyin omo olohun ajogba we laare tin ba ti ku nbi to ba ni opportunity to lo bi kankan join me lori Facebook ni 6:30 bayi gba ti o ba bi di 7:30 section 1 pari mo lo bi se to ba di 12 oni ti jeun a tun pade ajogba duwa mo kan mo gba we live live gba duwa ke sise ki sise adua ki si dun igba ti adua ba di testimony tan ni so n tele elekeji oni pe lekan losu ma ru ebo majemu once kan ti e danwo eh omo ku omo ye ni eyan mo try nkan wo ni won ni danwo lo bi yo kere boya won scam e boya won gba oni ko sa fi pa se mo kan ro oni pe iwo na mo try re ko si bo se mo da si nkan olohun ti wa mo fi nkan si ti olohun yo rin o lofo e kan la mo so re majemu losu o si bere lati 2000 5000 mo si mo ni esan tawon omo yin na ko fi nkan kan si olufe e fi fun ni iwe mimo so o la ri okun kan to nfoka npo si enikan a mo woju n to ni gan lo o ni sibe kiki si aini ni eko kan ni o le yo ku ninu irajo christianity eko fifi fun gbogbo awon ni won ran won ti e mo so won gbowo re ni won se kini kan ni so gbo testimony ti won so bi olohun se nda won lare is a principle give and it shall be given unto you awa ina ti se beg gin to di pastor nigba mo salaru I gave ko si dan kankan ko se 1000 se 2000 to fi le ko ni omo debi to de laye awon ti won ba fe so re majemu won loni opportunity wa eje kin fun yin ni account number church oni ku awon ayan fe mi jo igbo je won o fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba to ba nru ebo majemu o le me down bo o mo su ti o down ele ni o ti e down account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bo ba lo yen lo eleyi 2017 4290 47 egbon ti mo wi le kan si 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni eni kan ni prayer is the key mo ni no obedient is the key ki le le keji iyen ma menu mo ma pe mama kan wole ni isin iyen ni pe awon ti ki ri yanu awon ti oda Jesu Oluwa mo gege bi Oluwa tolugbala awon ti oda Jesu Olugbala mo gege bi eni to je po nikan soso ni Olorun tin gbu adua engineer mo a pada mu yi bi time ba yole e ba n pe mama iwole
1: fun mi layo fo Olorun so loruko mi mo wa lati bi eyin we ma nbi
0: leyin bi
1: be ni
0: oya
1: mo dupe lowo Olorun mo wa

0: lọ sí Jesus City. Omije ni mo gbe debẹ. Amọ atigba ti mo ti de Jesus City lọjọ yẹ gangan. So atigba yẹn lo mi je mi ti gbẹ patapata.
1: Hush! Aje n pase. Eyin te wa leyin nbe yen o ni sunkun mo.
0: Tori bi mo se wa de Jesus City mo wa n tera mo. Idaji idaji mama gbọ, mama gbọ. So daddy wa awon o ki saba gbọ later awon na wa n gbọ.
1: Won jo yin.
0: Be ni awa jo n gbọ gbo te wa ni ka se yara ma se. Oto ni n temi ba wa Jesus City pe ki n sa gbadun. Tori nkan to n se mi nigba yen ko si eyan to mu ni ile wa ti won mu je. Emi ni
1: ko se to mu ti.
0: Emi kan oni Jesu gbe temi mi.
1: Te yi je.
0: Be
1: ki gbe meni kan ma yi je.
0: To ba ti bere si ni se won bayi gbogbo eyan o ti mo wi pe iku ni idile muslimi ni mo ti jade mo sa wa nronu so igba ti mo sa de Jesus City lenu kan die die die kiri esan diku bi aisan mi se lo niyan
1: ora
0: bi aisan mi se lo niyan bo se pora niyan
1: apa abada mo pase aisan re pare e ki pe aisan mi pora.
0: So bi awon doctor gan ba ti ri mi ma mo pe iya e wa follow up ma le lo mo je mi o wa mo de pe awon doctor gan so fun mi pe in to nse mi ki lo mu ntemi a lo olorun sa gba gbo ogo lori ti aisan yen
1: aisan lo
0: mi gbe wa si Jesus ti mi o ti eronu owo yin ti eronu kankan bi anu se bere si wole niyan
1: anu
0: be ni daddy ba anu se owo o ti e wa won mi
1: aish owo on
0: fugba kankan won mi ko tan lowo mi mo mo nse bi ani pe millionaire ni mi
1: eh
0: bi anu ye sa se dide niyan second to the last born mi lautech lo ti se tan bi oko re sa se penu bi omo mi se lo si uk niyan mo wa wa bi bayi mo wa bi bayi ni november mo wa so fun pastor ademola pe omo mi bi mo o mo ge photo omo ye na wa bi awon omo mi so pe emi ni ma wa niyan daddy
1: won ni eyin re mo ni uk
0: emi re daddy
1: e wo mama bi an se wa fine eyin no ri bi an se ri bi no wo message wa rin ni le canada wa rin ni united wa de france wa de paris wa de us ah wa je omo nice eje ma lo won ti seju si mi bi mi ma se nsele niyan lati joy to tin gbo gbogbo osu kefa ko osu keje kefa to ngbo ewo ni won fi pe meji imi lo tun gbo yi iya ti won si tun gbo re lori tiktok won ni afun ni 2 million ati fun olufe kin lo tun ku to fe iwo na gboran se nta ba nse ti e try to sui awe ni o jajo gba laaro yi o di ago meji osan ka to break ko si nti o mu eh oni lai si awe atadu awon kan yi oni lo gbogbo eyin te ni ore ma ra jejeun o fe sun ore ma jemu san ti e san laaro yi gboran ko gbon ti mo fe so ko wo nti o fi o da lara oni da mewa mo san da mewa mo de ni kankan do wo mo san da mewa re e fi ti kesari fun kesari oni e mo fi ti oluwa fun oluwa account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number 30 ni ti yan ba wa wole sare lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e ma bo Iwe Zakariah chapter 8 titi wo chapter 14 la kala ro Iwe Zakariah chapter 8 titi wo chapter 14 meje ni eka ka pari e ngbo ba dola mu we to pari a fe pari bible eyin omo Olorun ti won bi loni ojo keta osu kejo e wa kunle do bale je nso tele ode kunle e paraphras le ti pade mi lori facebook ni isin ni 6:30 ati lori YouTube e ma bo lori YouTube eyin omo Olorun ti won bi eyin te mark wedding anniversary ni e wa kunle. o gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ko to di woye amodun ti Jesu ba fa bible eseyin aye yin o ti ni advancement e ti lo waju e ti ri ba ti se idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary our president our governor your excellency mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 e send the message ire atanu ko bayin god bless you
2: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ori aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni ton ton, nyeri, nyeri.

0: da owo mejeje ti e ba ngbadura te ba ti ri yanu e mo dake adua agba serere ni sori ko to da fun wa gbadura to ba da fun tan o tun gbadura tori ipele adua ototo ni ipele akoko ni pe ko to da fun o jagun debe ogo kin dedede omo to ba fe sori re ninu gbogbo omo teyan ba bi o ma serious ju e ti ba mo pray to serious to de wa intelligent ni mo koko rowo yo sawari tin se banabana kritin fagotin fasiga ti o serious yen apela dugbo so pe ogo mi ma rare ogo mi ma seru
1: ogo mi ma seru
0: so pe fire
1: fire
0: emba fokele meta ofo jade nu aye
1: amen amen amen loruko jesu
0: ta lo le so le meta pe mi oni pofo
1: mi oni pofo mi oni pofo emi oni pofo
0: somebody hallelujah anywhere to ba tin gbo mi lo ko oro isile ogun le yan ma nja keyan to denu ogo te ba wa segun tan te tun denu ogo e te wa gbe agbara ogun mi wo e mo ogun te yan wa tun ma ja te ba ga tan e lo face ota ogo e wa ma ja be se tun ni jabo mo wahala ni lati denu ogo wahala tun ni lati wa ninu ogo wahala tun ni lati lo ogo doju ale gbogbo e ija ni gbogbo e eni kan gbo mi ba e so bu to ni e ti en to wa lotun en to wa losi o nta oja kan na ti wo nta ma tori re ko gba wole je nko ni ti wo se iwo ma gbadura to buru gan number 2 lo mu iwa mo ti e en ba ti ya odo e so pe e ka san e ka ro e ka bo salafia lewa ki won bi family e tori en ti ba fun olowo olore re ni eni ba n bo raja alaanu e ni wa ki wa se bi oba wa ni e ka bo e pele e koko joko na orun yi po je kan joko koda ti se to se ba nituma o le koko bomi fun abe mumi o le ra pure water bag meji pamo to ja re ba nituma wa ko fun pure water kan e koko mumi na ikabi imi to lo ba tun je pe oja to nta tobi to nta ja lalala o le ra coke pamo sibe to ba joko ba ko joko ba e gba coke na bi o se wa mu coke ti o ni ba raja na wo soke so le fa coke mi mu ta ko mo ba mi raja no we suck iwa mo dagan to ba isami oluwa yo fi omo na
1: ami loruko jesu
0: lo fi wa bori won ladugo ti wo mo ri e sami won ni lu e mo gba
1: ami loruko jesu
0: now mommy oluwa ran mi sin mama ti won wole si en e mo bo mama emi oluwa so fun mi pe nkan meji lo ta fe se fun yin number 1 won fe gba oju yin mejeji soju yen ti a fe ti ben
2: sir
0: won fe gba oju yen te pe e ni riran ki le so e ma worry ta ba pray o ma clear number 2 e ja gbadura ka won yan ma sora tabi ma sa fun yin bi pe loju ala won won ri pe e laje a wa korira yin kile so
2: won sa fun
0: inu le yin se ti ri ran bayi e patan fun Jesus Christ can you see now ko ni di ko ba mi rojo direct ni nti ba gbole mi so can you see the prophecy now okay nu le yin ba awon eyan mo sa mo yera fun yin eh won bi pa je ni oluwa de so pe sa je pe ago yin ni enikan gbe wo so eni e gogo la je o wa lo body so to ba ti wa lo body a wa fi lo yo si gbogbo eyan to ba ti wa yo si gbogbo eyan a wa ji wa ni ah a je ni mama e mama e mo bo ka yo kini ko la la gama iwo ago wa je ki lo se la mama kai tolo won ton jade awon ko to la won ori e le ru o ti lo fire Hallelujah. Ogun emi ni ogun eri. That's the power of the Holy Spirit. Can you see now? E ti ri no sele bayan. Aunty,
3: sir.
0: Ma be the question kan lowo e.
3: Okay.
0: To ba ti le da mi lohun, ma wa fun e answer. So ni doko ni.
3: Ben sir.
0: O ti mari.
3: Ben.
0: Emi Oluwa so fun mi emi ni mo gbo. So o fe roko bayi.
3: Ben sir.
0: O fe n to fine. Like o fe fe n to wa okay.
3: Ben sir.
0: To en to ma enjoy.
3: Ben sir.
0: Ibi kan lo ti pade e. Emi Oluwa o fail mi ri. Inu o te. Wa mo bo se ma lo. Wa lo wa ise so te. To ba ti wa se sibe. Eni to ma fe agbe ko ni gbogbo agbegbe yi. Mo ri e o ma ni ayo de bi pe. Ise wo lo se?
2: 1000.
0: Wo bobo se kokon foja yen le na tabi ko je kan mo be toju e kon lo si enu ote kan to ba tobi pe ton ba wa yan kan pe e lo si bi ote meta ton ba wa yan kan pe e pe o le sise wo mo ya mi bo se birthday bo se receptionist tabi ki le mo pe mo ri ki so ri ti eniyan o so wa ri to ba ri be ko pada wa yin mi ni banga December ti owo e mejeji ki mi ni ko lo su hotel o wa gba seni o pe mo fe sise lo te to ma so pe ah we are welcome okay room 116 ah mo ri mai young man o woju e bai o ni eni ti mo tin wa laye mi lele o lowo bo ko ni yawo o ti fe nikan ri eni yen ti ko owo re lo ah cha cha cha ka ni mo le fast forward ojo ni ko sare lo te ka papa ka sare fast forward la osu meji to ba ti mari ko so fun pe daddy mo ti se wedding no we soke wai so pe arugo ojo ma wu mi ni ran mi eran se oju rere si mi eran si ayo si mi e ya mi lanu e jo mi loju si ami le meta
3: ami
4: se bi o tin se

0: Lord, now buy your farm woman me.
1: Be a ye me dide o.
0: Be a ye me dide.
1: Be o go me dide. So go tira wo mi o ba dara. E fun mi ni tutun. Ti aye ti mo ba wo ba da. E fun mi laye rere. Ti won ba ti da ogun po mo mi. Oluwa yo ogun ko laye mi. To ba je pe ogun na fi ki mi kaabo.
0: Oluwa danu sogun.
1: So pe Oluwa dira fun mi.
0: Tori oju ogun ti le.
1: So pe Oluwa gbe idale mi.
0: Oluwa gbe idale mi lowo.
1: Ti ma fi jagun segun. E fun mi ni ida. Mo fe pori ogun.
0: Ewo mi ni bata.
1: Mo fe rin jina.
0: Ninu ola.
1: Mo fe rin jina.
0: Ninu ogo.
1: So pe arugbo ojo.
0: Ede mi lade ogo.
1: Ki ma seru.
0: Ki ma seru omo iya.
1: Ki ma seru ore. So pe Oluwa. Iya ti mo je.
0: Ninu aye yi.
1: O ti papoju.
0: Eje njoro.
1: Eje nlayo.
0: Eje nisimi.
1: So pe lori awon omo mi.
0: Oju mi ri.
1: Mo jeya.
0: Egba mi.
1: Eje njeri omo.
0: So pe tasiko ba to.
1: Togo mi fe de.
0: Oluwa ma je ndoku.
1: Ti asiko ba to.
0: Ti mo fe jeri omo.
1: E ma joku si mi laya.
0: E ma joku omo si mi laya.
1: E ma joku omo si mi laya.
0: Oluwa jo.
1: Ma jayo bomi si o.
0: Kaye ma gba so lara mi.
1: Rederede.
0: Ladarada.
1: Ma jo gbeyin mi.
0: Ma je mofo.
1: Ma je sesin.
0: Ma je deni yeye.
1: Ilorin, ijile, asiri, otitu, nipanu leti gbogbo yin gbe yen. Ase, opo yin ri iyanu ninu ile Oluwa. En ri anu, en ko ere, te ba ti wa ko denu ile. Emi kan dide lati nu ilenu ile yin, o de n bare je. Eyin kan gbe omi, adura wonu ile, te ba ti wa gbe debe. Agbara kan wa dede ba gbogbo eje. Adabi eni pe ko si iyanu. Akaimoye nkan alagbara to nitumo. Topo yin ti gbe denu ile, sugbon temi aire atogun airi de n baje nu ile yin. Eleyi logun te Johnson, atogun te Johnji. Tori e ni Oluwa se wipe, gbogbo eniyan e lo get epe kekere lati nu ile yin wa. Igbese yi aseru eri. Ile. Gboro Oluwa, o gbodo gbona mo mi mo. Ile, ma sorire lori e. Ile, o ni kan ju gbe mi mi. A mo gbadura to le. Ta lo gbe lori ile aye to fara ni mi. Ile gbe mi ati be lo ati be be gbogbo eniyan e mu erupe wa kekere ti to e wa mu si lalon e mo mu bo out of Friday ose tutu ta wo yi ni gbogbo wo pade ni Alpha Garage to ba ti de killer ko junction yen wa kan bere pe church arugbojo lo nlo ni Jeje Street so asa ti ri awon okada ti moruwa yen wa ri ero wa bi won ejo ni killer ko junction ta wo yi ni bo na pe larugbojo awon eyan de juwe odo wa fun e o ni side of garage ni killer ko junction wa arugbojo ni omo bo beyen out of Friday se wa ri ti Friday le ani pe rara to lati si atunse atito lati tete mo pari ago mejo la mo bere bayi a de pari o pe waju ni 1:30 so beni ken ni o ba de ti o ni pin ninu gbogbo ta ba se tete de o to lati tete pari lago kan abo ogun esun mo jona imo ta mo pare iran atonabayo gbogbo e lo ma nsele eyin eniyan e ma mu epe inu le yen bo ati oyin kekere toluwa ni ki ogbo eyan mu wa a wa se igbese esu

0: pade nu pade iwo no ri pe wo de ri ko iya loju ko loju phone number mi lele 07033605654 iyan tun wa lori WhatsApp gbogbo eniyan o ri oju rere Olorun. God bless you.
1: Ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM Ikoni tonton, nyeri, nyeri.

don ti ra wa gbo gbogbo ele to ja wi pe won gbadọ ti jawe sobi won lati pe kankan ko ba le mu yesi fun won eyan ninu idije ele ti bo lona dedede bi eru lo fa eyan lori le de wa nigeria ya n gbe yin debe ni pe tairu abubakar o lo lanfani lati gba bọlu meji wonu awon eyan bu ipo gba bọlu tds ti le ibadan ni dede iseju 36 ati dede iseju 44 26 and 44 minutes o lo lanfani lati ja o lo ti lanfani lati gba bọlu wonu awon amode bo sugbon se ri rawa gba bọlu ninu ipo gba bọlu kwara united ti alapa bi eyan benjamin job o lanfani lati daka pada eyan ku ipo gba bọlu amoni boys ni dede iseju 68 58 minutes ni ya o oro je wa je gaga niyan o le mi gbeyin temi debe o ja mo ti gbe body kuro lapa abeyan o dinu ajo ti n boju to league agbokuta ti

ti ma yo o tun ba le ka jade ni gbogbo osere wasiri niyan o ti ri yin lapa be mo nbo lodo ti e je ki mo latodo awon ma galatigo ala madrid gbogbo ti le toko niyan owo ta wa yin o se mori o to je oluko ni ko gba bolu real madrid o ti soro chalaye je ko di mimo o le gbo loni ni ko ni di ni tomorrow o ni je be wa gba bolu bi meta ti mo fe da ko yin won bale pepepe eyan si papa sere santiago benabo eyan saju ifese won se olore sore amara gbona ele to je po je preseason ele ti won tin gba seyin bo won dara po mo won oni jere ni akoko bernardo silva oni loni ni yode oni jere ni keji eyan ni vinicius junior ele ti pa gba bolu arsenal se won ni won fe gbe oni vinicius junior yo de loni ati ibrahim konate o la won meteta yen o la le jatare re awon meteta yo de loni o gba be eroyan kan je ko di mimo la todo asoju vinicius junior won je ko di mimo wi pe gbogbo eroyin ele ta won eyan gbe kiri kan fi gbe po yenu kiri la tojo iwa won ni ko ye ko ri be won ni kini o je abuku patapata gba ritori pe gbogbo kan ti awon eyan so kiri nipa agba bolu pe boya o fe wa darapo mo iko agba bolu Arsenal wa na won o ti e le so kankan boya yo darapo mo iko agba bolu Arsenal won ni jugba ke wa ma so nipa ojo waju eni to je onibara wa wa lokuna wa ni gbogbo eyan oniroyin oniroyin sonu e n gbe royin yan kiri won na kuro ndido o je je niyan o da mi ti kuro ninu iko agba bolu Real Madrid ne tori pe Andrew o ti jago di mema o lo fe dije chekire o lo fe proof ara o eyan ni waju yo se mori o ni soje afo o wo se to lati fi ko agbe bolu Real Madrid le o o je je niyan o ya mo ti gbe body kuro lagba be o dinu iko gbe bolu wore iko gbe bolu transfer for eyan lori le de talki gagaga e tori pe oro n jade ase dekede n gba mu lapa be eyan nipa irawa gbe bolu omo bi deri le de ije o fi iko gbe bolu wore iko gbe bolu liverpool le lojo ni eyan mohamed salah eni to je are iko gbe bolu transfer for eyan e tu gondogan o ti je ko di mimo fi pata lari o gba e soro ele tin lo kaakire we pe boya awon ti ni ado pelu sala won ni kojo lake kojo loko won ni ko ti si bi kankan won le ta si lafa ni lati duro si lati soro won ni so di obo e kuro ndi.

0: mi lafani lati na gegero seyin ti mi leti o ya mo ri yin lapa be yen o gbe yin ti mi tembe lojo po TikTok yen e tu baba n bo ko lo fa e je ki won ri mi gbo ki won ri mi wo ka kiri tubuturo ile agbalaye o de papapa lori awuye oro ele to suyo ra to do eni tin je ise are ajo FIFA Gianni Infantino lori pe awon aladani kan wa wa dokowo lori ife ye agbaye o ti le je wi pe e je royen mo nitori pe ma je gbo kan ko si nbe ma Gianni Infantino o ti kede wi pe kini o ti fori sopon igbese yan o ti fori sopon sugbon oro tun wa dara jijara deki o tun di wo omi wo iyen laare tare are ajo La Liga Javier Tebas ati eni to je are iko agbabodo Real Madrid daro tinu pere pere nitori pe Tebas Tebas oje o lo jo gbo lo yo su tete eyan si tare Perez oni bi gbogbo eyan ba ti en diwo alagbafo oni se bi eta to le ni oni ko to sa to le oni Perez ko lo ye ko ma soro wi pe je bi won cha ti fagile rai eni to je pe o ti ko mo bi nkan se lo gan ni sansan gege bi oro yen o je tun di gbagbos eyan laare awon mejeji o le mi lopani lati gbe tun meyin temi lo ni ferangogi o ti gbe body kuro nbe o gbe yin ti ma se so goba goba lele ma se so gbegbegbe ma se so dododo o tun ba leka jadi ni gbogbo osere mu igboko eba mi ba mi oye depo ni gbogbo kwara polytechnic ori alapa be mi igboko etu ale baba ebe doctor ololade lati ni ijo first baptist eyan ni gbogbo suru lere nle lorin deke ade niyi gadi mu ti ri yin lapa be yen lowo ta wa yin o jo bi ipo oro ti mu yesi o nitori pe Joshua to ye koko yin dele leri o ti fe gbe body nitori pe o ti gba eyan lati lo darapo mo ipa agbabolu jowe Juventus o ti le je wi pe oro enu senu ta le pe ni rival agreement o lo si nbe laarin won sugbon won lo ti gba wi pe o yo lo darapo mo ipa agbabolu Juventus so ti gbo bayi ebi ni soje labi ni gbogbo lesa alaye mi duro to soju pa ye lu dara yen mi gbo ku e o da papapa e je nkawe sapa waju nitori ijoba akoko e je sare lo odo agbo awon akanse gege bi kan se lo lowo ta wa e rawo abe segun bi ojo omo bibi orilege island o so nipa riri ni rivers omo yen o je wi pe laya ajeta nilu dublin egba ti nkan se lo je wi pe osubu yakata jewo ese koda won gbe kuro lori kini won gbe kuro ninu ring ni lowo ta wa won ti ja ko di mimo wa lara alaye ti nbale won ni sugbon ngba ti won koko gbe do hospital won lo wa ni critical cruel condition gege bi iroyin ti won fi lede nitori pe on pelu yari koli oun ni won lafani lati koju ara wa ngba to di 10th round o gagagan le se balaye ni busu lo ba subu yakata jewo ese omo odun mokanlelogun ni mokanlelogbon oje 31 years of age oro se je niyan ko bejo de o de papapa e je won sinu idije wafco 2026 eyan idije bola olobese gba to je tawon obirin ni ile adulawo ke je royin mo ne tori pe iko agbabolu super falcons ile wa won se gudugudu meja ti yaya mefa eyan laya ajeta won lanfani lati bojo ojugba won la tori le de zambia je pelu emi ayo kan dodo Aziza to Zuala agbabola ologba bolu wonu awon ele to ja wi pe lowo ta wa e ninu osori si ti won pe wa si ipo agbabolu super eagles ile wa ipo keta na la si duro si nitori pe ipo agbabolu orile de Malawi awon ti ni 6 points Zambia won ni 3 points ego ni won fi lead wa awa na sire ati ni 3 points ambe ni ipo keta Egypt ni wa nbe nsale awon o ti ni kankan bo ti le wo kere omo se wa gbo fe gbo eni to je aso le wa eyan shamaka unaduze se ma ijami lusi eyan folashade awon mejeji yan ti fowo soya won ni igba ta ba koju iko agbabolu ore iko agbabolu orile de egypt eyan to ba bi otun lako odo wednesday oni won ri daju pe won tun mu 3 point mi ti nkan o bi mu yes fun won ti won lo si ipele knockout stage ninu idije ife ye bọọlu alafẹsẹ gba to je tawọn obirin iyan ni ile adulawo o se ja niyan koku bejo de o gbe body kuro lapa be yen lo ni faranjogi o ja mo kawe sepa waju gogogan e je kin ki agba wi pe won ko ojumo agba
1: e ko ojumo o asiku aye ose tutun lagba olohun yo so ma sowo
0: ami ase olohun
1: omo ati akudi se ba le oro abiodun akeumi loruko temi
0: e seun
1: asiku tawọn Super Falcons.
0: Super Falcons.
1: Eri pe mo so ngba tan ko gba fese won sa koko pe n temi to je po adupele won oju pe selection ti coach won se. Yes ri pe o ti ma ton se ba.
0: Agba agba ma ja paro to ra wa je. For 9 minutes lati score.
1: Beni.
0: Last time ta ku ta pade keyin.
1: Maru la fun eh.
0: Sugba lele bayi.
1: Aya agba record ngba yen. Bo de je pe record yen o disafe tori mi o mo ti dim eyin un fayan o to fa. Et tu vois, je suis bon, mon coup là. Je
0: suis bon, je suis bon, je suis bon,
1: je suis
0: bon,
1: je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon, Okay. Then coach wa na o read the game yen dada. Okay. Time de ko gbe sa okorunku wole lo gbe wole. O sun wa o tun ba hold the ball lo waju yen dada. Then ka ki Ajibade na wa hold the ball lo waju. Then echeji ni e ri pe ati Deborah Abiodun laarin yen o work dada mo so pe first leg mi mo ti to se bench Deborah Abiodun. E ri pe ko bi ameje ji yen o lagbara to kodun be ni pe echeji ni tin yellow card ke ko din gba next match. But am ko yo ba gba knockout phase. So ka na Egypt as many goals as possible ni kana lu ku bai. So ayamo na Falcons wa lo wa ara won ka gba lo draw ni ayamo won si lowo won mo so chance wa ko
0: ka kuro lori eyun eyun ti lo ka ma wo bi yo se je e ja wo Commonwealth game to pari orile de wa Nigeria pada padre si ipo keje
1: beni
0: ipo keje asilan fani lati gba ameye ti o se dada sugba ibere ni wi pe lawon eleti ati nse seyin ati eleti o waye bo le nse owo si lori ba se gba ifesi
1: eh ri pe ba de ba fe ye ameye se ri pe pasipo a wa ni top 10 pa na la se dada ju ni Africa bayi
0: ben
1: iru etele ti pe fa le ti bo sele iru etele ti pe sugbon temi kan ri nbe ni pe ka ni ka se ayewo re lotun lo si pe ninu awon to gba ameye fun Nigeria melo ni won lo je pe abele won lati se lati mu won lo six je pe akani bi ta ti so akore ni bi ta ti gbin se je pe olopolopo lo je so yen tumo si pe ajo lere bo lere daraya lo le Nigeria kan de ka moju to idapasoke re daraya labele to bu ti ba se pa an to je foreign base ninu won tabanika yo performance awon to je pe ile okere lati mu won iru awon kilo oruko iru awon to bi loba musan atawon yoku to je foreign base ta de pe awon ta ko lati le ni meda meri la bagba so yen tumo si pe pa ba se daada to ihun to da ni sugbon ka moju to didagba to kere daraya labele to je pe ta ba nlo si uru commonwealth games yen o at least awon to je gbabe lati develop won awon no le lo won le gba meda o sumo ti gba won ta awon to je bi irawo ta discover ninu national sports festival bawo la se nse won nigba kan ta ba ti discover player by awon athletes bayi won a send won lo south america won a fun won ni scholarship na nigba kan na wa de pe a ni national sports kini leko sports university by na sports kini
0: institute
1: yes na sports institute leko ngba yen to je pe awon ba ti cover by ibe na ko won lo bawo ni condition na sports institute yen san fasi to wa nbe se o what international pe ara won oluko ni be oni ologbu yemi tella to ko wa lo 2007 FIFA under 17 world cup so don't the training one yen so saturday ni to sports yen so si wa bo se ko wa de kini condition awon facilities yi then awon ko wa sere ta ni kaakiri tibuto lo lele Nigeria to je ti federal government bawo ni condition awon papa sere Nigeria stadium eko kun condition re Liberty stadium ba ni condition re Amadu Bello stadium card na ni condition so awon ibudu re daraya to ko mo je ibudu jara fa awon kokan bolu lati train won lele so yen je bi moran fun
0: ele
1: sugbon lowo lo bayi ase daada sugbon kini percentage awon o groom talent ninu gbogbo won
0: oda ja ma se la la la fi bo 0913655692 Jose Mourinho o ti ja ko di memo o ni Bernardo Silva Vinicius Junior Tema Ibrahim Konate o la meta tai o ni loni ni won pada de
1: si
0: training ati lori iroyin ti awon eyan gbe kiri nipa Vinicius Junior mo bo na ja weni ji
2: Masun, e karo.
3: E kojuma.
2: Mr. Bolan wa lati lati lo su gbo
1: fun. Awon se man yi.
3: E tun gba chespa
1: scrabu abi. Won sa gba fun, won sa gba tournament ba yi.
2: Be di ko si wahala. Eh, oro Nations Cup awon obirin ye fe so npa e.
3: Okay.
2: Tari ewu de si wa nbe o ka fadu ati ni o. Zambia gbọdọ na Malawi o tori pe won ni go to po.
3: Nbe ni, be ni.
2: Tori Malawi ni ka ma gbadu akon na Zambia.
1: Badro na o pe wa.
3: Badro.
2: Badro, e ma ja ka sa pe won gbọdọ na Malawi, Malawi ni kon na won, ti Malawi na won lo pe wa. Lo pe wa ju Olorun je ki Malawi o na won, ka wa na le na Egypt ka le poja tori ti Zambia ba le lo na Malawi ko won po o.
3: Oda.
2: A je
3: pa lo bi
2: kan
3: mo lo o ja le lo o ekwetu e seun gan ni ose na e mo pe awon kan na won se daada awon kan berele Arsenal won na Girona berin Chelsea won should go
1: awon futu jaka tan se won
3: Liverpool
1: na fidi rem la ku ba buna fidi merin la do
3: do
1: la da na awon na fidi rem mi si na tere na won
2: e ta ro ekwetu
3: e seun
2: Oloye Taiwo asa eji re ababa selu ti lowo de.
1: Awon the chasing na asa so yin le si pe wole.
2: Okay. Seri awon omo wa lorilede Nigeria. Alemo da suba ifowo sowo po ni ki won ni. Pelu ogo Olorun awa na ti olubori.
3: Nda.
2: Oro lori oro egbe agbabolu Chelsea. E wa won omo ta tin ra ni sa yi pelu ogo Olorun Premiership. A gba de lo si Champions League ta mi to nbo lohun
3: te
2: wa ri gbogbo awon omo wa kokan ti a fe ti jade pelu ogbo Olorun AC Milan n lo agba ni ma gbagba fugba mora e ku eto
1: gbagba mora mi gbagba mora mo si lo ropa lati seyin o si lo bi kankan iyan na da
0: eyi ti gona mi ku gbo ko yin otun ba Alaji wa

0: Oye ja ki ma kira wa wipe akojumo.
1: Baba wa.
0: A tu kojumo mo. Akoju la turo modu to dai wa. Laye kaye nibi kibi. Te ti lanfani lati ma 36 kan ni to ta won yo yi. Diamond oni won papa bi o. Do mire dododo.
1: A su pale iroyin.
0: O na lo se ba to gba te eto laaro eto ni. La koko ka sare ma mo won koko bi meloka. Ele ti be ni waju ti alapa bi ko to di pe a wonu iroyan lo ni sansan. Nenu iwe royin vanga igbekeji are lori leje wa Nigeria shetima yogunle o silu asaba lati lo se kini bi royin to ba de egbo lagbo ye
1: ode ewo are bola me tinubu ti jodi mimo oni eto ara je mi ni yo so esi ara re gaga bi o ti se fesi pada fun atiku
0: Aye shimbe o ni le odo agutan ewa ogo rere ti npe yin pe ka ma bo ninu egbe oselu APC ti a e ma bo ni keti keti oludije kan ninu egbe oselu APC ni pele Kwara ni won ti ni se be o ti nke pe awon egbe alatako
1: nje mo pe akamu ati akara ni ya temi ta to fi ran wa lo lewe minister kan le kan eto abo ohun lo fo won oro be
0: ohun to koju se nikan
1: eyin lo ko se lomi
0: adafo omidan tin don lori odo lori eto idibo gomina ti o waye ipinle osun ni ko pe ko pe egbe kan eleti o je ti adeleke won se be ngboju agan ogba be oni ile ise olopa ti won fi pata lari oro eleti won na so o
1: won ti ni ki omo odun medogun ko lo fa so pempe ko ko ba fun ogorun odun 100 years lo gbe won last tari isele iseku pa arabirin kan ewo e ma gbo labare nigbati iroyin to ba bole
0: won yi ati ju be lo le lanfani lati tati si lori eto atupale iroyin loni ojo keta osu ikejo odun 2026 ka ma kira wa wipa ko osu tutun tori pe igba kokori ta lanfani lati bara wa pade lori eto domire dododo
1: atupale iroyin
0: lati ikani ye to ari ni abere ari ni abere wo ayodeja ayo laloko mi
1: omi do layin ka je ni ajibade le mi nje o
0: oja opolopo iwe iroyin lo wa waje ti a ma mu kini on sa lo ogun leyo osoka ki n gbe latodo temi nbi lati nu iwe iroyin vanguard ni o ope igbekeji are wa shetima yogunle o silu asaba ti n solulu ipinle delta nibi ipade to ni se pelu ero idokowo te mo eto ọrọ aje ti o waye lagba tibe ope igbekeji are wa lorilede nigeria eyun kashim shetima o ni yobana o si olulu ipinle delta ta yun asaba eleto si je pe yo kopa iyan ni bi eto ipade kan eleti oni se pelu eto oro aje te mo oro idokowo eti yo je pe yo waye loni ipade ohun oni won ni won se agbekale re lori ati won sako eto atuto lori eto oro aje eleti yo si tun mu pe ki awon oludokowo ki won ni igbokole ki won si ni igba ifokatan iyan san o ninu oro eto so itoko nile wa Nigeria ki won ni ajosepo pelu awon tin be labele ati awon tin be nile okere shatima oni won ni pe yo ma be oni bi ipade ohun eleti yo si ma yanana lori gbogbo awon kan eleti are Bola Tinubu to ti gbese lori atuto eto oro aje papa julo lori eto kan eyun ireti otu eleti isejoba are Tinubu na to gbe lowo vanguard lo fa iroyan bode
1: ile ise are won ti se be fohun le de la no joy ko eleyi ti won fi segbe leyin awon agbe kale idagba soke to raje labe se joba re Bola me Tinubu won je ko di mimo won ni seri gbogbo oro atako eleyi to ntenu igba keji are ile wa tele ri ati ko baka jade oju awon oro atijo awon oro ti ki se oto ati awon oro to nso labe oro iselu won je ko di mimo won ni gbogbo awon oro to tenu ati ko jade ohun oju awon oro eleyi to ti sele latodun 2024 won ni leyin igba ti awon atupejide idegba soke miran to tin sele lati bi odun meji seyin won ni bola ti ku wa won ni gbogbo awon eri ti ati ku gbe kale o je awon information eleyi to ti je ti odun 2024 won ni gbogbo idegba soke ati 2 years ago bo se sanu ebo won ni atiku omenuba won ni to tumo si wipe atiku ko mo un to nso iyun le kedegba soke to raje labe sijoba re bola me tinubu bo se lo bo se bo inu wa yin daily trust ni ko yan wa lara to
0: o da o mo ko ja lo sinu iwe royin daily trust lapa bi aye shin be o nile odo agutan e ma wole bo ni ketiketi nitori pe a ko mo lubani o oludije dupo gomina labe egbe oselu apc ni ipinle kwara oni nse be ti ni sogbon koro so awon ti won ojo awon ma egbe oselu alatako leji olori o eni tin se oludije dupo gomina labe egbe oselu progressive congress ni ipinle kwara olola julo yakub danladi solu oni o ti ro awon omo egbe alatako wi pe e ma dari bo wa le o sinu egbe oselu ala olo egbe oselu tin se joba na eti o si kede wi pe aye se nbe fun o iyen saju eto idibo apepo eti yo waye lodun 2027 daladi eti o fa to rawo ebe yi nigba ti lewaju awon egbe oselu apc papa julo awon oludije won ti won lo kaakiri tubuturo ipele yi ti won lo dupe o wi pe e seun amo lore lori bi e se yan wa o gege bi omoye egbe oselu na ni itele eto idibo abele egbe oselu na won pe ere ajo ohun oni obero lati agbegbe ekiti te mo oke ero lawon ijoba abile ti nbe lapa togun o le ti oni eni tin se alaga egbe oselu apc eyi omo ba sunday fagbemi nbe lara awon ti won ko worin ohun te mo awon ekan adari ninu egbe oselu na te mo awon egbe jegbe ele to je pe won se atileyin nisin awon se atileyin si egbe oselu apc na bakan na won ni iko ohun oni won lokan iyen si oniti o je ori ade ti agbegbe ohun to je alaga igbimo awon ori ade ti nbe o lagbegbe ekiti eyun oba solu abdulkarim em bakan na won ni won tun lo si agbegbe kan ile ti amo si ilofa em bi ti won ti lo ri kan si eni ti o nse ori ade iyen ni agbegbe ohun eyun oba samen niyi dada daily trust ologbe iroyan bode
1: ijoba apapo orilede nigeria ti fun awon akeko ti won donla ti won si awon akeko chibok e meji din ni ogun won ti se be fun won ni owo ati awon irinse lati le fi bere eto okowo won ki won le daduro laye tara won se wari awon ati leyin ye ohun ni won se lasiko yeye ikeko jede awon akeko ohun iyun awon akeko chibok ti won ri itu silegba iyun nilu yola ipinle adamawa minister foro awon obirin imam suleiman ibrahim lasiko ti o nfo won oro lede o je ko di mimo oni fifun awon eyan ni irinse oni ki se mi ife won awon eniyan oni bi ko se wipe ije ki awon eni na ki won le duro laye tara won o te si waju oni yato si wipe awon se eleye lati le fifi ife han si awon akeko chibok ti won do le mi won yi ati lati le fi je ki won wa laye tara won o je ko di mimo oni yato si awon ti won se tan ti se awon mejila ti won pari ni ile eko American University of Nigeria to nbe nilu yola ninu osu karun odun ye oni awon mejidini ogun miran awon pari eto eko se owo lawon eka orisirisi eleyi ti awon tun fun ni awon irinse ti won yo fi bere ise won ewo daily trust ni goyin wa lara otun ni
0: o ko je lo sinu iwe royin punch lode to idibo gomina ti o waye oni ipinle osun ni kopekope yi igun kan tin se atileyin fun gomina Adeleke mama fesuko wi pe awon kan gba lero lori ati doru mo won ki won si gboju agan si won o gba be nile ise olopa won ni ko dolake ikoko eleti amo si imale campaign council eleti lewaju lori atuyan sipo gomina adeleke ti nse gomina ipinle osun lojo aiku oni won ti fesuko wi pe ile ise olopa ni o je pe won ti koko awon eyan ti o to bi meridini adota 46 eyan o leti ati lawon commissioner ti nbe nipo lowo o iyen lori ati fofi gbe won o saju eto idibo gomina ojo 15 osu ti awaye nigba tin ba awon oroyin soro iyan nilu osogbo eni tin se igba keji adari iko ipolongo ohun niyan ko lopo alimi o je ko di mimo wi pe awon eyan ohun oni won fesu ko wi pe won fowo ofigbe o iyan lati ilu ikire tin se olulu ijoba ibile irewole ni ipinle ohun nigba tin fesi lori oro ohun eni tin se agbodegba ile ise olopa iyan ni ipinle na niyan bi odun oje labi o je ko di mimo wi pe ko jo lake ko jo loko oni potile je pe won tubo ma te waju lati ma gboguti awon eni bi to po mo re baluwe eleti won je obi tin so lerun ti won le ma ba dukia ohun awon kankan je iyan ni ipinle ohun ori tori pe ikoko ni gbomi o
1: ko tugbeyin
0: ko tugba soso punch olo punch royan bodi
1: ijoba ipinle la fi kun owo mo emi ko mo so gege bi agbaje kan ninu egbe oselu APC iyan ni ipinle Niger to tun je commissioner foro to lo asa ati irin ajo igba fe tele re iyun Jonathan Versa o ti ra are bole mi tinubo o ni edeku fi fun awon ijoba ipinle edeku fi fun won ni afikun owo ta mo si extra money o ni popo ninu awon ijoba gomina ipinle won ye won o lowo yi lana ti yo fi ran awon ara ilu lowo atejade to tari sita eyan lilu mina niba ni vasta vasa o ti je ko di mimo o ni ki are bola medi tinubu ki won se nkan eleyi ti olori orilede yi tele re ogagun sani abasha ati are orilede yi tele re eyin ogunlo jonathan eleyi ti won se nipa lilo awon afiku owo ti won ri latara riyo owo ikopa ori epo lati le fi di awon aye to se koko se pataki ti yo mu igbe laruge ba orilede nigeria o je ko di mimo o ni opolopo omo le nigeria ni won koju ini lara loni o ni ki se wi pe orilede yo lowo lowo bi ko se wi pe awon gomina won o lowo na fun lilu awon ara ilu bi ko se lilo fun ti ara won nikan e wo ojo opo channels ni royan won wa laaro ton ton pa iwo e ma fa awon gomina ni afikun owo ma o
0: bi omi don ti don lori odo bo se gbe agogo ikilo lowo lojo pe
1: gbagan gbagan gbagan
0: le mi ba koja lo sinu iwe royin leadership won ni agba iwa loja
1: ori ama tutu owo
0: Falana oro ijoba apapo ile wa Nigeria o ni ediya je awon ile ise to je ti le South Africa latari ideye si awari ele to waye lorile de South Africa lojo oni ele ti o je agba oje agbajoro ni le wa Nigeria to tun je ajafeto omo eniyan Femi Falana oni o ti se be ope wi pe ki ijoba apapo ki o fofide awon ile ise kan ele ti o je ti ile South Africa ti nbe olorile de wa Nigeria lori ifesisi akolu ọtun ni e o ma foju kan alejo eleti o waye tako awon omo ile Nigeria ati awon omo ile Ibomi o ni le South Africa eti o yori si biba oko opolopo awon omo ile yi je o iyen ni le South Africa ohun Falana ti o je to di mimo salaye oro wi pe Nigeria o ni won gbodo gba awon ilana eleti a le fi gba eso pada o lori ibasepo eleti nbe o laarin ile South Africa na o jiyan oro wi pe ilana ito okowo o na ni yo je oro afiranse alagbara iyen si orilede South Africa na jupe ki ati e ma se ife ona lo nigbati insoro pelu awon royin leyin eto isi idupe kan ati weje we mukan eleti won fi bu ola iyen fun oloka bi ori ade ti o waja lojo ni nilu ilawe o eyin alawe ti lu ilawe ekiti oba adebanji ajibade alabi afutade kini o nilu ilawe ni ipinle ekiti nbe ni agba oje agbejoro ohun ti o ti se be ti o ti ro ijoba wi pe won gbodo wo ilana eleti won fi fofide awon ile ise ile South Africa eleti nbe o ni ile Nigeria latari akolu otun ma foju kan ari ma foju ka lejo ti won se o sawon omo ile Nigeria lapa be
1: o da se mu omo baba tisha gege bi igba keji ara ile wa tele re to tun je oludije sipo re labe asia egbe oselu ADC eyun atiku abubakar o ti soro tako ile ise re lori bi won se fesi pada si oro kan eleyi ti coordinator john onoye kan eleyi ti o fi lede atiku je kodi mimo o ni se joba re bola me tinubu o lo tin deye si awon aralu apapa julo awon ti won ki so ohun ti o fe dipo ki o ma fesi si awon oro eleyi ti awon mele nigeria won ti won fo atijade to fi lede gba ti owo oni ti o je olugbanlowo re daka oro to lo iyan frank shaibo nibe ohun ni atiku ti je kodi mimo ipe ko tona bi ile ise re se tawun pada iyan si alagba ohun oni ki ile ise re ki won ma se agbeyawo awon oro ti awon eyan ba nso tako isijoba to wa lode lowo ye lati se atunse dipo ki won ma ta ki won ma tako iru awon oro be inu we iroyin guardian ni goyo mun le tentese
0: o da o gabi omi don se ko paper pelu ye rire rere ninu we iroyin guardian eje ki a lo se ka poluwo oja ka lo poluwo oja ti nbe lori igba
2: baba
0: ase olorun
2: gbese
0: emi go ni
2: o se ni ojo aje ni a lo
3: Fedobin Ion and Care, the good for your body, yeah, you, yeah.
4: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
5: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort, choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid, fast relief, full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
6: Parents and Guardians, give your child the advantage of quality education and practical skills at A-plus Solid Foundation Technical and Vocational School. For years, we've nurtured excellence in academics and character. Now, we've expanded to include vocational training in computer studies, tailoring, catering, carpentry, and more. Admission is now open and our intensive August lessons begin on the 3rd of August 2026. Here's the voice of the Zonal Coordinator, Quality Assurance Bureau, Ministry of Education.
7: Beautiful school which is conducive for teaching and learning that will build our children in terms of science and technology. The school has registered their children for WAEC and NECO. This exam will be written in this school from now henceforth, and we are seeing that. Let your children come to this school.
6: So, visit us at number 2 Olaiya Street, Agboba, Ilorin, or call
8: 0703-643-7807.
6: A-plus Solid Foundation Technical and Vocational School. Enroll today, excel tomorrow.
9: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo ò lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orílẹ̀ mọ̀lẹ́bí mi.
10: Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe.
9: Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wò ẹ̀kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
11: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn, chili àti kànáfùrù.
9: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
11: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a

0: Domire dododo.
1: Atupale iroyin.
0: Lati ikane to ta wa yo diamond o ni won papa bi o. Kama te waju.
1: Bawa.
0: Mo koje lo sinu iwe iroyin leadership pada ni. E ma foro ose yo da fo. E ma foro koro ko lonu. Nitori pe awon obi mi iya ti mo baba ilu abe okuta egba omo ni sabi omo gbogbo aka
1: ah ori mi nwo
0: egbe
1: ah ah mi ra won ni no 5 naira me
0: eh 5 naira lo se na time 5 naira lo se na ah so popo ah te la koma si kankan nu wo to wa lati eya igbo obasanjo oloyan kokoro Aregba kana ni lewa Nigeria oloye olusegun obasojo oni o ti se be fi patalari gbogbo oro tawo kan gbe po yenu kire wi pe ohun awon obi ohun pe won gbogbo won ko ni won wa o niye lati ilu abe okuta eleti o je ki o di mimo wi pe agbo se ri baba ati iya to bi mi abe okuta egba onbe ni won ti wa o obasojo ti o yan koko oro yi to si se afomo oro na iyen lilu eko lakoko oro kan eleti won ni pe o waye ni bi etu kan eleti Charles Charlie Boy ti o se be ti o gbe kalo nigba ti nso ni bi ayeye ohun are ngba kan anana je ki o di mimo wi pe omo biri ohun eleti nbe ni bi ayeye ohun ni o le se be jeri si o wi pe awon malebi ohun ni bi ti won ti wa gangan obasojo kana ni o je ki o di mimo wi pe o te binu si enikeni eleti o le ma so wi pe eya igbo lohun ti wa oni oni se ri agba o na ni kurara agba si o leadership ologberoyan bode o
1: won ti ni ki arakunrin omo odun 15 years o lo faso pinpin roko oba fun 100 years in prison iyin o omokunrin omo odun 15 years lati Indiana ni ile America eyin o njo majesty glory won ni ko lo faso pinpin roko oba 400 years won ni o je bi esun ki kopa nibi isele yinyibon lu awon eniyan eleyi ti o se kopa arabirin kan ati awon meji miran fara gbogbe ni agbegbe Adamson iyan ni Indiana adajo David Hope ti ile ejo ti won pe ni Madison County Circuit iyan ni o se idajo ohun o ni isele yi lo sele ni ita ile ijo kan ti a mo si Sunny Rain Night Club ni ojo keji osu keji odun 2025 arabirin kan eni odun 36 years Dayila Swine ni won ni o se be padanu emi re lasiko isele ye ni won ba ni ki arakunrin omode kunrin omodun marundini ogun 15 years ko lo faso pinpin roko ba fun 100 years
0: ko lo nsa 100
1: yeah plus 15 115 years
0: plus 15 o je lo
1: 115 years yes
0: yakub manage ko lo nsa no oye o je nko je lo sinu iwe royin daily post la ro toni ojo gbogbo ntole ojo kan ni toni nkan won pe afurasi ole aji kebuge o je be ogomona ni ipele jigawa afurasi kan eleti won ni nba awon waya inaje eleti amosi electric cable oni o se be ti ogomona olojo ababeta ni ijoba ibile ringin ni ipele jigawa enikan ti o je eniti o gbe ni agbegbe na o je ki o di mimo pelu awon royin wi pe afurasi na oni o je wi pe o ti ni won fesun kan wi pe o ngbiyanju lori ati ba ogba awon waya inaje nigbati won muna deba lojiji eleti o si se be ti ogomona won pe eniti o je olugbe ohun je ko di mimo wi pe afurasi ohun oni o ku lese kese o nigbati o fe ma gbe igbese la bi

0: o ti le je wi pe ohun ti o sokufa isele ohun iyen ni agbegbe sintinawa ni ilu abule kan tin be iyen ni opopona ringim si duse ohun na ni ko ti won de won ni isele ohun sugbon ohun be gangan ni o ti sele ni bi ti won ni awon afun won ti ri afurasi na ti won ri oku re pelu awon irinse to ko lowo Daily Posi, Oloposi iroyin ohun.
1: Ajo lopa ipele Anambra, won ti se be nawo gan awon afurasi oga agba iko ajinigbe meji kan. Leyin igba ti eni ti won ji gbe san owo million 15 ni ogun naira 15 million naira ki won to tu sile. Eni to je alukoro fun ajo lopa ni ipele Anambra, iyin SP Tochukwu Ikenga. O je ko di mimo ipe awon afurasi mejeje ohun ni Dauda Muhammad, eni odun meji din ni ogoji 38 years ati Umar Ali, eni ti gbogbo mo ibaji ni eni odun adota odun 50 years Ukenga o tesi wajo oni owo te awon eni won yi iyun leyin ti ajo lopa ti won to pase won leadership lo so di mimo
0: o da mo se nbe ninu iwe iroyin Daily Post won pe awako kan to je obirin o jade laye leyin ti o sa ere asapa jude o ninu ijamba okokan ti o se be lokolu ile iyen ni ipinle Eko won pe awako kan to je obirin oni o ti se begbe kuro je lowo ebora o leyin ti oko Toyota Sienna ele ti nwa ti o ya kuro loju popo ti o si lo pa ileko ti nbe leba ona ni agbegbe magoro ni ipinle Eko won pe ajo ti nboju to kalo kabo oko iyen ni ipinle Eko o lasma won fi di isele omule ninu atijade ti won fi lede lana ojo Aiko ti won si juwe isele abadi na to je to je ijamba ohun oloko kan soso bi eyi ti o ba ninu je ajo ohun je ki o di miwo wipe iwadi ibere pepe o fi han wipe ologbe na leni ti o wa oko Toyota Sienna ti o ni number idama LED 162HB o ni o padanu ituko oko ohun ki o to di pe o ya kuro iyen ni oju popo ti o si lo kolu ile kan lele ti nbe leba ona o gege bi ajo lasma na se so won ni ipa eleti akolu ti ijamba na fa lara obirin ohun to je awako na oni osokufa iku re lesekese o arabirin ohun oni woni onikan ni be ninu oko na iyen lakoko ti isele ohun ti o sele Daily Post Oloposi iroyan laro toni oda nbi ti abade yi a ma lo si abala
1: lameto
0: wa won ti nbe ni yara igbo sa ife yi te ba n gbo pe omo we tutun aja abale bi emu koloko ti a lailo ni won ti nbe ninu yara igbo sa ife pelu wa eyo dokita adeshina
1: adegbite
0: awon ni a lameto wa lati ile eko fasiti ilorin eka ti won ti ko nipa ere ori itage ti mo cinema agbelewo e ba wa ki awon ara ile ko to di pe ade eka polowo oja
2: amo ki atokun kini ati atokun keji pe se dada la bayin o asiku ojo meje ati ojo meta amo ki awon ara ile tan teti gbo diamond ki se ni Nigeria nikan bi ko se ni oke okun gbogbo ibi ti afefe eto nfe de mo ki wa kabo sori eto
0: esu
2: kabo
0: esu eja sare di eka polowo oja bi abade koko ti a lanfani lati ma pe kelu a mu wa esi ba wa yanan na re eyin ara ile e ma yi kuro nbe ade to
3: ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo eje mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe loye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo eje asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin lanfani to le se fun ni aso iwo ku o to so lu abira ra kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni ohun to wo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Shock Global Bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria

0: 9931 Jimpo Ponta. Lati ilese Amugo Global Network. Jimpo ori orisun ewa gbogbo alaye ati asoyepo nbe o.
1: Jimpo Jimpo Jimpo
0: ori
1: Jimpo
0: ara jolo
1: Jimpo
0: ara dan
1: Jimpo.
2: Ife mi
3: oko mi
2: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
3: mo ti se be gege
2: ati egberu lona 300 naira fun owo ile eko alabi
3: mo ti fi ranse
2: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
3: mo ti se iyen na
2: o ma ya kokan
3: be ni o ile ifowopamo ti NPF Microfinance Bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
2: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to daraju eto ifowopamo lori ero aye araya bi asa ti o ni fowosoya ati ise sinsin awon ni ara ti o le gbekele te *7717# lati se account pelu ile fowopamo ti NPF loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori Google Play Store tabi App Store
3: beni tete yara lo si eka NPF eyi keyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
2: ile ifowopamo ti NPF lati mu ki

0: to e ka bo pada lati eka ipolowo oja wa gaga bi e ti se mo koko ta ma gbe yewo lori eto laaro ye ohun na ni ti oro eleyi ti okan gbogi ninu agba oje ninu egbe oselu APC ti o so iyan vasa ipe ki ijoba re bola me tinubu dekun fifun awon gomina ni afikun owo tori pe o afikun owo yo wulo fun awon ara ilu ki won se ohun ti ogagun sonny abasa se lasiko ti e ati igro jonathan nipa lilo owo yi fun ara won ni awon eka ti yo mu igbere borilede nigeria alejo wa oju wo le fi wirin yi
1: sari oro ti ipe teni ipe ipe bo se ka eni lara si ni se mo pe yoruba ni ijo to ba ka yan lara eyan ma ndi kuku jo ni ko de lomi ma n fo soke so o ti ka eni lara pe kilo na bayo te ba si wo eni to n soro ki se nu egbe alatako lo ti wa egbe to wa ni ta to je pa won lo si n se joba awon inu egbe yen ni o fi han yi pe o mo nkan ti o nso ani yi na o si se ko rin ka akiri ilu ko wo bilu se ri tori teyan ba wo bilu se ri ati bi jo isejoba se nlo elomi o mo wo wi pe ko fe jora won sugbon gege bi iwoye temi oni wi pe ipe ko la ba pe fun ipe ti a ba kuku pe fun oni ipe ipe gbangba la sata pe oni oju awu lawo fi gbobe pe ba ni pe ijoba la ton kesi tori tan ba da owo duro abi tan ba da oni owo to po won pe ni ss boye to ton to seku ti tan wa nbulu tori o dabi pe ki ijoba yi to de awon mo ti gbo lenu gomina kan gan to so ri pe asiko yi owo ti an fa won to to o ti gbe pele nitori pe ikunpa to wa lori epo ti joba ma sanwo owo nla le lori tele won ti yo ani ko si n to jo mo o ti wa je ki owo roso mu si owo ti wa n wole o to ti po si koda awon mi to ma sayeye wi pe awon ro pe ni titi osu keji la ni ye bayi ba won se se afojusun re yo wole sugba ko to di igba ta fi rosu kejo koda owo to ju be lo ti wole nta won ara ilu ba won ara ilu ba ti wa n gbo iro owo won mo wa reti yi pe kekeni na ko mo kanle ka won si mo ri ko mo lapa sugbon iselu ati sejoba o yato nigba mi idi ni yi pe te ba wo gbogbo eyan ko ni ijoba le pese ise fun ta ba si wo egbo eyan ko ni ijoba o kole fun gbogbo eyan si ko ni ijoba o ra moto fun ibe la ti ra won aladani ati pe on kaluku to to test to to e pa mo ise owo ara re ko na le jeyan ibe lati lawon aladani tawon na ko ipa ti won ki wa ni kan temi o pe fun oni wi pe ki joba mo ka ko yawo ara ilu fe mo bo le se mo na awon owo igan ki lo de ta mo ri pe every month olososu iye ta gbare ibi ta dari owo nlo ri awon ara ilu to wa ni ta nisin won mo so pe bo je ye pa awon mi wa ko kawe sugbe won ka ogbon ori o bo se ye ki awon to wa ni joba mo mu ara ilu ni ye pe won je wa ni alaye koda lai ti ibere yi pe bayi la se sowo yi o te ba ri ona kan ta nse lowo lona bi owo bayi to de on la fin se to ba si ti digba bayi oni o pari koda gan e ma so wa ba se nse ta ba pari nigba e bi wa emi ro pe yen ni ki se pe kan da owo yen tori ijoba ni ojuse lati mu ki nkan rorun fun araalu papa julo e woju ona wa oju ona gbodo da ko gbogbo e jagere o mo mu alaafia ba oko o si mo nfa ka awon eyan mo woluwa e wo ona gberiko ti ba se oju ona be to da ti idagbasoke ba o wonu gbogbo gberiko lo yo mo je ki nkan rorun lati mi le a pe kini kan ni interstate intra laarin igboro bo inter laarin bikan sibikan yo je ko rorun yo si je ki nkan go po tori eni to se wahala o se wahala ninu oko tan o wa ku ati gbere oko yen ko wa gbe wa silu wahala bade ngba ti o so na to da so oju se ijoba ta pe lawon gomina ni ijoba ipinle oju se won na ni to fi mo ti ijoba ibile so emi o ni so wi pe kan di owo nku bi ko se wi pe emi o pe awon to wa lori ijoba wi pe eku akoyawo e je ka won eyan mo tan fowo ise
2: ah dokita additional a ri pe o fe jo bi pe kin se igba akoko re ti irufe oro yi o je jade nitori pe are fun alara won won so ngba kan pe eyin ara ilu e lo di awon gomina yin laso mu nitori pe obitibiti owo oni montalari sakata won ah awon ko wa soro pe ngba ti o ti ri bayi pe kilode ti ijoba apapo boya isejoba are bayi ti won fi gbe igbese pe ah okay ah e gomina bayi iye owo la fun iye owo bayi la fun won awon ara ilu si nkebe wi pe awa ori nkan kan pe won a se gbe igbese pe aka fi ya je gomina pe a kowo fun o lo ta ba si wa wo awon gomina yi opo nu won ti won wa lati na egbe oselu APC opo nu won ni won tun pada dije ti won si je pe won tun fun won ni ticket pe ki lo de ti ijoba apapo won fi gbe igbese ta ko awon gomina yi egbe oselu APC ti okunrin to tin soro yi to ti wa n pe ki lo de ti egbe oselu APC ti won fi lajule ti won tun pada fun opolopo awon do gomina yi ni ticket pada sori alefa
1: atoko se ri oro yen o loyun pupo fun yin opolopo alaye ati ituma idi ti mo fi so be ni pe ah ipe yi ki so ni koda are ti e tun so laipe gan wi pe eyin gomina e te fi nko kini gan ta npe ni flyover e bi to ko gba koja lawon bi ti o ti ti bi ti awon ero ti e po si ti o nilo tabi te lomi o ko gan te ba gbera ba te ba le kan so kale ni ko ti pe seju aya e ti so kale oro wa di pe ki la ngoke fun gan ba goke gan a lo pe ite bi nse leyi ki lo de te se nkan ti o lapa lara ara lu se ri nkan ti are wa le se lo nse yen o tori ofin ati ilana isejoba wa ara wa ta nlo lori lede yi ani nta npe ni ti federal apapo ani ti state ani ti bile ko si kankan to gbodo yara won be
2: sugar
1: won si si ototo
2: dokita additional baba ran mo nse ti o ba jise dada aye ha fe gbe igbese pe omo yin ijiya to si o
1: atokun eh o sese sugbon se wa mo yi pe yo de arin kan a ni le gba omo letimo yo wa di awo moju awon gomina won ti gbe agbara kan wo won ni ise debi wi pe olorun lo ku to le yo wa e mo di ti mo so pe won gbe agbara wo won se ri ngba to ba di oro igba ti o se lu ba de bayi to to akoko papa julo ta ba nsumo eto idibo igba yen le mo ri agbara awon gomina tori papa julo ni egbe to ba dabi pe egbe yen lo nje gaba
2: ton se ijoba
1: to je pa won lo nse ijoba to tun wa ti wa an ti gba le won ti gboko e wa ri pe gomina won ti ni nkan kan ta npe ni governors forum te ba wo
2: be ni
1: ngf yen emi oropo wa ninu ofin orilede wi pe nkan kan wa fun pe boya won fowo si wi pe okay o e lo daale ofin to si de daale ri awon mo daale laarin ara lati lo mo pase kan si mo lu ase o ti wa di pe are to ba fe igbadun nigba mi ti o ba se ti won ti o fi ti won se tori se ri nigba mi awon gomina yen o wa penu po debi pe won gbagbe egbe oselu ti a ti wa tori e mo pe governors forum la pe gbogbo won ni o wa nbe te ba ti wa nkan ti e ba si fe se se ri e mo tun wa je agbagbe pe iselu ta n se lorilede yi o ti di pe n ta n pe ni interest ite mi eyin le mo ke e ri ngba mi bayi lawo so pa fe oto ni ta won mo mo si won ni bayi tori pe awon o wo wi pe ewo ni o pe awon tori pe te ba se sa akoko won fe se lekeji gomina wo le ti ri ni se to ti to finu fedo so wi pe egbon leyin sa akoko yi mi tun se mi mo ko si won fe lo koda bi o se dada to ba digba to ba di pe ibo nbo bayi e wa ri omi o bere si ni mo se awon kan te wa ro pe ise dada rara e je ko wole elekeji ah n toju awon ara ilu ori oni lo lo kan so are wo ni agbara labi ofin
2: eru nbe are ni
1: ah eru ba re sugbon oju se are gege bi ofin ti lane o gbodo pin owo owo yen de ni are kukun ke loke sugbon ara ilu te wa ni ka lo mo mu
3: gomina wa ka so won ni sokoto mu wipe e wa bo le se na ko si ta wa le se ju wipe se ri n ta se gan n ta n pe ni awareness awan so fara ilu ni se ri pe o ti ko ni pe o ye gbe ban e gbada e gbe card e ma so pe a ni gba o n ta n so ni pe a kokoko la mo ran fa diti won le ni pe o dake o lo gbagbo ya e wa je mo ke bayi ni mo fi like awon egbe kan o wa ni pinle gan omo nja fa awon araalu awon lo mo nbere lowo ijoba bo le se nawo igba mi e ri won gbe won lo ile ejo nta wa araalu le mo se ninu ijoba ti wa niyan ki se ka mo se jagidi jagan ta ba wa so ni gbogbo gba ta ba wa dake are ti si wa loju e je ka wa na wa wu ka mo to pinpin oju ona yi agbo awon to si je awon to pinpin si fi han wa pe iye bayi o le gba fun kilode e mo pari ona yi e wo nkan bayi fun apere e wo ti mo fi so pe oloselu won ronu ba wa se ronu o interest ti won ni mo ronu e wo ona ni bi ta npe ni GRA te ba da won ona yen ona mi wa won da de bi pe ona to ye pe boya ka meji eyan meji bi meta ni kan gbe okopo na yen won se te ba ri sugbon to ba se taraalu e wa ri won wa mo won mo le eyin e wo aso to ti gbo to ti keyan wa mo mu aso ke mo wa gbe lodo te lo baran yo da re kan gan boju o ba ti machine to ran yo ti te lo te gbe wa fun pe e wa e da ko e lo ra so mi sugbon e woju ona won wa mu won mo le ona won mo le
2: ko to di pe a lo seka polowo oja wa laarin iseju belenja o fe ka wo bayi pe ijoba apapo gebi oro ti eni ti o soro yi to so won se fopin si an kowo fa won gomina yin nitori inu oro re o nje ko di mimo pe awon gomina yin gan ni isoro ti ara ilu
3: emi na so awon ni
2: are na si so pe an kowo fun won se won se so wi pe okay a fun won lowo mo
3: seri
2: ijoba kokoko won se kan mi
0: e je ilana fifun won ni afikun owo ni atara owo tan pa wole nje o je lara awon eto awon gomina won yi abi o be lara we ofin pe to iwon ta ba n pa wole iye to ba le nbe a ma fi kun bayi to bi pe yo soro fun are lati dagbe igbese
3: seri seri isejoba lagbara ngba mi te ba si wo ofin ti wa lori lede yi ngba mi o di koko o taju o takoko gan to ye pe e mo wa wo pe a kilo de to fi ri bayi e wo nkan kan eni e o pe akiesi wa sa won kan emi o tun wa tun pe akiesi wa si nkan ni aye a n pe kini kan ni PTF that's what pe ni petroleum trust fund
2: dokita e ja de ka polowo oja na ka polowo oja bi e ba de e bere lati PTF ti MN number e ara le e ma gbagbe darapo mo wa loju opo YouTube Diamond 887 FM ni loju opo YouTube e le fi ateranse sowo si wa loju opo WhatsApp 0913655 6864 0913655 6864 yen ni oju opo te le lo loju opo WhatsApp nu fun eyin ti e ba fi ateranse sowo si wa e ma yi kuro nbe Adetan e le nbe un
0: e ku kale
4: Ebenezer African Church o sin dupe lowo Olorun fun ti ayeye adikiri tutun ati ifinisori ijo ti baba wa Venerable AO Asogbe eto ayeye yi yo waye ni ile ijosin Ebenezer African Church o si ni ijoba ibile Ekiti Kwara State ni ojo Saturday ojo kejo osu kejo odun ti a wa yi dede agogo mewa owuro adupe lowo gbogbo omo ijo papa Vice Admiral SO Afolayan baba ijo Ebenezer African Church o si Elder Elijah Adebayo Vice Lay President Kwara Diocese Honorable Bode Ashaolu Iriju ijo ati gbogbo igbimo ijo ogbeni ST Adokoniyi alaga igbimo ayeye ogbeni M Olusola Asaolu akowe igbimo ayeye ati gbogbo omo ijo Ebenezer African Church Osila papo olugbalejo Right Reverend Ibukunle O Idowu Bishop Kwara Diocese labe akoso awon baba wa ninu Oluwa Bishop Agba ti Ekun Ibadan Most Reverend I Akinfalana e wa ki aparapo dupe lowo Olorun lowo Olorun
5: Fedobin Ion Care, the good for your body, yeah, you, yeah.
6: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: so inojo ni ba won tonu yanran kako irunun atepa leke woja eja ma kira wa wipe aku dede asiko yo aku fome eniyan se aku ko le da ti ko wa wa nba kiri isokunrin isobirin o le alejo omode agbalagba gbogbo yin patapata o na ni motuki ni dede akoko yi ni bi agogo mewa yaleta se nkoja bi iseju meji lati ilese igbonsarefe ikani ikejedini adorun ole owo meje diamond fm tota komale sile ilorin ni ipinle kwara eku ti mo wipe bi agogo mewa yaleta to ba ti le roke onkan ti an se nkani yi ngbogbo ojo aje ojo isegun ojo ru tin se wednesday ojo bo ojo eti oyin kan ti o ni se pelu oro to nlo lawujo wa papa julo ra lori le de wa nigeria nipile kwara ati kakiri tubuturo ile agbalaye o na ni an gbeyewo lori eto eba wa dasi lagbon eto oro aje eto abo eto eko eto lera eto oselu ah bibili ati bebe lo ele to tumo si pe aya tu bele o be sise ni dede akoko yi to nje loko ga agbaleka eto royin atoro to lo to je olotu eto yi ogbeni tewu adediran te mo giwa ikani yi alagba michael abiodun olariwaju to nje alabojuto eto na o ni emi tolorun ba fun lori ofe lati je atoko eto eba wa dasin gbogbo ojo aje ayodeji ayola te opo eyan mo si omo baba tisha finki wa wipe etuku kale eku dede asiko yi ara o lebi ode odubi aku osu tutu igba kokori temi pelu yin yo jo pade ni ori eto eba wa dasi ni ori ikani ye ninu irajo osu kejo loni kini onti a tun se be se agbeyewo re agbo oselu onbe na la tun lo oni je kin je oni se be ti mayo odun agbe omo gbe omode wo agba wo otun wo osi wo ikoro wo ohun abajijo wo gigun oni eyin agbagba te pe imangun ide abare to fi je wipe ijoba bile moro ni ipile kwara ti alapa bi awon pe kan jade lati apa ijoba bile yi papa julo ninu egbe oselu tin se ijoba lowo yi egbe oselu progressive congress apc lori pe egbe oselu apc abi ki pe isejoba wipe o pa won ti segbe kan lori pe a soju a yan awon eni ti yo je asoju boya lati ekun odibo ta mo si senatorial district lati ekun idibo ele to je ti asoju sofin eyan aso fep ele igbimo asofin ati awon kankan mi to jo be papa julo lori oro eto oselu ide abare to fi je pe a lo si ijoba bile oni sosan ti africa si awon ekan ajesebi ninu egbe oselu all progressive congress ni ijoba ibile yi alaji kabil mustafa tope eyan mo si white lion won be ni waju mi bi bakan na ni malam sidik salam kadara awon na nbe ni waju mi won bi awon ekan alenu loro ninu egbe oselu APC ni ijoba ibile moro awon mejeji won ma ki eyan ara ile ko to di pe awo nu eto nlo ni sansan alaji kabiru mustafa eba wa salama si gbogbo awon nigeria
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo omo kwara state lapapo pataki julo awon omo ipile moro ti olorun da si abe kwara north mo ki wa pe aku ara fera ku asiku roju asiku gbogbo nkan tin lo
0: esu malam sidik
2: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aki gbogbo eyan ara le olorun ba toni oni yi ni o fun wa ni nkan ta wa moro ni o fun wa ri inshallah ko ti lo
0: esu ohun awon ikan jesebi ninu egbe oselu apc ni ipinle kwara papa julo ni ijoba ibile moro ona ni atigboy alagba Alaji Kabin lo babo oni ta ba mo bi atimbo oya o kale mo bi ade ah ti abati ebutu wa mo bi ade gan oya le mo bi atin lo ah ipe kan je jade lati ijoba abile te ti wayi wi pe egbe oselu APC egbe gomina Abdulrahman Abdulrasa pe won pa yin ti segbe kan se be lori lona wo ni
1: mo ki gbogbo ara le lekan si pataki julo awon mo pinle moro pelu ibere ti atokun bere ti ba ni kin down bere bi o se bere alakoko be beni
0: lona wo
1: inti mo bi ma so pe beni ni wipe ni apa ti Kwara North ti Olorun ni ki moro wa nibe se mo pe senatorial meta lo wa ni Kwara State
0: beni
1: ani Kwara South ani Central asi ni North ni Kwara North awa local government marun la wa ani nkan ton pe ni zone A zone A yi dey comprise awon Barutin ati Karama ade ni zone B zombi je idu ati patiji awa ni son si tin je ipile moro ti olorun ni
0: ke ipile moro
1: wa temi je omo bibi ibe sewari awa wa mararun yi ati won jo ngbe ati jo nsasepo ti pe lati gba ti democracy ti bere yi but ari pe marginalization wa nu marginalization e ri pe ni ipinle Kwara gbogbo ala n sunkun pe awa Kwara North a se ijoba ri bi pe awa o ti se gomina local government mararun yi
0: e ti seri abe ti seri to ti pe
1: seri ni tori pe eni to je leader wa to se ngba un odun kan ko pe Alhaji Shaba Lafiaji ta ba wo pe Kwara South to ti se ijoba pelu n ta n so e mo iye odun ti Kwara South ti se ka bere le gba ti democracy bere ni 1999 ka chef yun ka fi soro e ri pe late Muhammad Lawa awon ni won kokko se odun merin ki Dr. Bukola Saraki kan to se odun mejo ta ba fi merin kun mejo yi o je melo o je mejila se ngbo mi igba ta won gbe kale won gbe fun Fatai Ahmed lati Kwara South won se odun mejo igba ti Fatai pari odun mejo tan o tun pada si odo gomina wa tin se joba lowo yi ta won na tun fe so odun mejo ta ba fi odun mejo ti gomina wa yi ta fi kun ti Bukola Saraki to je leader ni egbe PDP o je 8 plus 8 je 16 abi ta wa fi merin ti Muhammad Lawa kun se mo pe etin lo si 20 years ni ti Kwara South ka lo ti Fatai Ahmed odun mejo awa Kwara North for equity fairness ola fi pariwo ngba yen pe odo wa ni a si sese ma pariwo asiko gba PDP lati bere ariwo yi ipe kon fun wa ni governor Olorun to ni ki governor Rahman Abdulrazak kon wa gbo ekun wa ton wa ni pe to lote yi o awa Kwara North la se governor but mo fe ki kini yoye awon ara ile pe moro didi so pe won fi wale tori idi kan pataki tori question te bere yi ti mo so pe ori be awa ta wa je moro awon so pe to ta ba fe pe kini ti governor ba ti lo si zone A which is Barutin ati Kayama se ngbo mi
0: agboye
1: ti senate ba ti le wa si zombi edu ati patiji rep o ko wa moro ko je to digba hun igbile moro awa na to si senate tori pe te ba wo ni ijoba rep ti o da wahala le late ama patiji awon se odun meji la straight as house of rep lati patiji budoza lo bere ni engineer budoza lo bere ni edu you know sir awon se odun mejo indaki ni o so odun merin edu na ni sha ba to nse joba lowo yi o na tun so odun merin te ba fi ti won kunra won 16 years te ba fi kun 12 ti party ji 12 ati 16 cha ko bo si 28 ba hun nkan to to sa wa meta eni kan ti so 16 eni kan ti se 12 awo wa se kaka
0: iyan ni ijoba ibile mo
1: ijoba o lo wa mu wa ipe oda senate gan lo kokko wu wa awa nja ipe to ni senate na alaji saba lafia ji sodun mejo baba san ruku na se edo ati pati jinu ta ba tun wa lo si kaya mo ta tun jo wa senator ahmed ahmed won sodun mejo anything se lowo yi lati baruti 3su o na tun sodun mejo awa moro yi na la tun se senate tori senate na to si wa awa to ye ka jo ma pin la wa mararun se n ba mi de
0: agboye
1: awa ni senate yi la fe but ngba ta de party ji ni program kan governor wa ni awon fa awon party ji ni senate gbugba wa moro wa wo ra wa loju bayi kini ta wa lo kan wa ni governor abdurrahman tun gbe fun senate yi bo ni i mean senate fa awon party ji kini nkan tin sele awon to wa je baba fun wa olorun mo sa forun ke baba wa wole oke awon na wa lead the delegates delegate ton lead yi afilori governor moro tin jiya lati jo inu kwa local government mararun awo mo ri nkankan gbogbo wa si la kun yin fun Kwara North for governor ta jo kakiri ta jo lo pe to awa lokan governor yo to si wa ni moro amo la ipe to ko Kwara North te fe ko lo la wa fi ni suru bo je si pe omo wa pada jade ngba ta ri pe wa la fe bere lobirin fun governor ni moro na pe commander bi gba pe boya awa na o leyan a si lowo ta le fi gba form ni ko do obirin ni lati moro na dije fun governor le ta se tan yi awa ni to iwo governor senate to gbe lo si party yi o led by baba wole oke awa lo ye ka gba esi ti governor o fun wa ni pe se rep ri awa baba wa ni se rep ri wan e bere lati rep you can start from there
2: exactly.
1: Te ba bere nbe te ba se daada in ko ti won nu te ba se daada ko ni nira fun yin te ba fe wa lo senate tori pe omo yin to ba ti se daada ni rep awon tapa yi won le kun yin awon baruti na le kun yin pe gba te a fi rep yi dan yin wo e se daada iyun lo wa mu awon to je je leader to tun koja wa yi ni ta won fe lo senate wa okay eyin to ku ngba ti governor ti ni rep ni ka lo yi eyin omo wa te to gbangba sun lo ye e wa jade fun rep on la agenda ta wa ngbe ka kiri ngba npe Kwara North for governor ti senate ba ti lo si zone A ki governor lo si zone B ki rep wa si zone C to je ti wa on la wa jo nse omo wa marun lo jade fun rep ton gba form tin tuma si pe moro to gbangba sun loye bo won se won to ta so pe to lote yi o ngba ti governor ti promise wa eja fi senate le ninu egbe APC ni o tori ka ma so ku
0: kokuna
1: awa ti awon mo wa sita primary sita se yi gbogbo ala mo bi primary si se je asiri bi primary si se lo ta won inec si wa nbe ti o se pe boya kini kan lo sele moro lo jawe olubori fun as of rep pelu n to sele to je pe gbogbo bi ta ba gbede gbogbo bi ta ba ti so awa dundo pe moro lo win ni to si je pe state won mo si local won mo si
0: won ti wa fo yin bayi
1: o fo wa nbi ti lo na nu ngba to so pe se won kun wa ni bi so won pe won kun wa igba ti form o jade pelu n ta ri nisin
0: alaji kabir
1: na
0: mo fe ki agbo agboye oro ni o
1: na
0: eni igba ti e n gbe igbese
1: be ni
0: lakoko pe ile igbe ma sofi agba
1: senate
0: senate o ni o wo yin lokan
1: ta to si
0: sugbon gomina ati awon adari egbe oselu APC
1: be ni
0: won ni ke lo bere ni house of
1: rep
0: won si fokan yin bale
1: won fi bale
0: rep se won ti wa gba lowo yin ni
1: ah
0: senate bo lo se wa je to tun je pe senate le tun wa npe fun pe senate o la wa tun fe o
1: seri rep tun ni ka lo la wa gba abi oye but egbe keji tin je egbe pdp awon fun wa ni senate ni moro amon ti lo sibe un titi wa to je temi on le mi kokon so rep ti awa ati apc ta jo lade un ta fi tele ra wa debita bade nigba ti list o jade edu ni won ton gbe asof rep lo edu ton si gbe lo yi eni ta n wi akoko na loju gbangba ni tin so ya mo ari ko da result to ni 157 ni quote me
0: bo le se mo
1: ipo kejo ni pelu result ti nbe lodo wa ti se nbe ni apc secretariat public document ni
0: e mo di ti mo
1: fe public document ni
0: ah e mo pe egbe oselu yin lapapo national woni le kede pe enikan lo jawo olubore eto odibo abele afi ti awon ba so egbe oselu yin won ti wa so pe
1: eh o na lo mu iworo yi wa wuye wuye yi ni eyi te so yi egbe wa so be ama ngba ta kede gomina nbo lati kede gomina nbo lati ko kede gomina se binu bankoto ti won ti dibo yi ni kini senator
0: Mosilu
1: lo ti announce fun wa ni local government ti kaluku ni bi ti gbogbo wa wa ni kaluku ti mo result re to si je pe kaluku lo ti mo pe eni to ja wo olubori so ti re leyun awa so fun governor lo ni se pe omo wa ni moro o la wa fe fun aso rep
0: tani
1: ogbon ti mo so ni mo le awon omo wa jade fun so ngbo mi se bi nu awon tapa ta won na jade eni kan ni won mu
0: Alaji Kabi
1: ani kon fun wa ni moro ni rep
0: e se suru ko ma je pe tori pe awon omo yin to jade to po leni ti o jade lati ijoba ibile edu to fi fe yin won janle fo shokan lori pe eni bayi le fe ko lo ko
1: tori ibi to nlo un mo lo be un ni edu ti won ti jade eni tin se House of Rep lowo bayi o jade lati edu saba ndake ni tun won gba lowo re fun saba

0: ti ki odu kankan jade kon fa wa na ni mo ro ngba pe agreement ti jo wa
1: eh je ki so do malam
0: sadiq e yo nti wan so nbe ni pe kon fun wa ni moro ni rep wa
1: malam sadiq any if you okan yin ki e se house of senate la koko ko to di pe oro aje ohun waye ko ma je pe senate yi na wa ku fe fun yin ti pe ah e gbagbe house of rep senate na wa fe fun yin teyin wa n ja fun rep bai
2: seri mo ko ki yin olotu mo de ki gbogbo ara le seri lori oro to sele yi oro kekere ni sugbon o ti de bi pe ka mo odide to lo ti di pe won fe ma fun wa lorun pa
3: seri lori oro senate fi se bele lie in ti gbogbo awa mo ro ni bere begbon mi se so ni bere ni pe interfere ni pe ko je senate ni ka sugbon olori oludari egbe wa ni pinle kwara governor abdurrahman abdurrazak won pe wa si meeting o de bere lowo wa pe se se rep re ah se ri lo to afi wa conclude ni bi meeting yen pe then go for rep. That's what the governor said. He said we should go for rep. Apala sile aloba won mo wa e jade fun rep marun nu won lo gba form so ati ri pe senate o se ti wa mo to ran ti promise awon local government kan which is party local government la wa fi wa didi la mo wa didi marun awon wa lo didi lo gba form e mo ye ton fi gba form e di ton fi jade ni pe won ri gege bi pe asiko ti wa lele tori pe ba se pa ro pe kiko ana ti je governor tori e je kin ko so kini ko fin yin lati jo lati 1999 up to date awo je rep re awon nkan ta awon eyan yin ma so fun wa ni pe eh si je ki governor wa sodo wa ti governor ba wa sodo wa automatically eyin le je rep la wa muru gan fi didi la fi ni pe o ya o rep governor bodo wa si Kwara North zone to ba ti wa si Kwara North zone muru no ni afani lati di rep lo mo wa marun fi wa jade tan gba fo ko wa si kankan ninu won te wa ri ge pe o worth lati become a federal rep e tun wa gude pada si bi ti won tin se lowo
1: ko ma ibere ti
3: mo se lowo eni to se lowo eni to se lowo yi omo edu ni won ti fun awon kan ni senate which is party awa la glamour fun senate but leader of the party so pe rep la won fe fun wa so ati ri senate gege bi pe awon to ni ni
1: se won ti wa fun
3: won ti fun party local government ni senate mo ro ni kan loku ti won ri ti wa ro la fi wa ni ka wa bi a n bebe ni ki se pe boya n se gege bi pe no ta ba fun orun agboro fun money yan se awa no wa wa bi lo ni pe lati fi ewo nu wa pe ki governor ko ti ewo wa se wo
4: bo se wo awon
3: mo se wo awon ife lodun se wo lori oro rep won mo se wo oda local government se wo lori awon nkan to n sele ka wa wa no se wo la wa no fi wa jade pe asiko ti to tori ta ba jade nisin yi se nigba ti governor ba lo si Kwara South la la fe jade fun rep
4: sa won tapo gba mo
3: sa won tapo ma gba mo pe okay governor ti wa Kwara South eye ti won gba rep asiko ta le ninu oni la fi ni kaluku a fi dide la fi dodo pe ejo ejo a bebe ni e woju anu se moro lasiko ta wa yi
1: e bi awon kan o ba bi bayi won pe ngba ti e ti mo alaji kabi o che ngbo mi
4: agboye
1: ngba ti e ti mo pe nkan ri bayi eni ti o jeje to se leri fun yin pe won fun yin ni
4: rep
1: rep pe kini di te fi pada lo ba won pe bi a se jobi ko loju se pada ri bayi o pe ki lo sele ti a fi pada ri rep gba gebi e se leri fun
0: seri oro te so yi oro ni igbese si wa lori re ara igbese na ni e ri pe tele tele ajulo na ni won koko daruko ni ile ti south won to da pada fun aya wa florence abi kini
5: ton fun like
0: pe ton fun like pe ton change ti awon loba loba na dide pe ta won fe nu ni muru bi mo se n ba yin soro yi ati elder ni ati youth ni la be alaga wa chairperson wa aji amiram abdulwasiu ati pe si pade asi ti je ko ye pe ibi ti awa moro nlo ni so pe bi governor se je leader of the state be ni chairperson na ni leader of our local government o la wa so fun ni se pe to koko gbogbo awon leader wa atawa youth leader na atawa ta je stakeholders a fe ri gomina a fe mo idi ti governor ti won

0: fi mu adehun Kwara rep fun moro sema pelu tin sele yi asiko ta si le se ni ko to di pe final date o de ti oni se paro mo governor wa da reconciliation committee kale ipe kun go round under the leadership of Colonel
1: Lawa
0: won si wa si ibile moro ni sawo ni ta so fun ina la so fun won jo alawa moro a fara mo o house of rep won si fi da wa loju pe awon gbe si lo ba se so yi in ko ti won ni o ba se so yi awon kan ta race fa won yi tori pe awon yi se agba be won si ra awon pe awon to ise ise ni won fi ra awon wa so awon lo submit report yi fun governor abiko yi but leyin gba na awa ti wa pa laga wa tori pe kini ka ma fi kini kan sori orere sun a n reti report latodo reconciliation committee peto te ba wo ta won na si ri pe ayan yin je ni moro ni kini eyan kan ti se 18 years eyan kan ti se I mean 14 years eyan kan ti se 12 years eyan wa se osu kan e ri pe ko de lomi lobirin ti o ba ro mo bi yo wa sadu aso olohun pe olohun mo sa je bi mo bi o ba ti e ku lola kon mo pe mi na ni ya kini kan nibi to worst de nu fa ko so pe kemi omo ohun gun fa ko lohun je ko na loyun ko ohun bi mo to ohun ba ti e ti wa bi omo yi bi o ba ti e pada wa ku at least won mo pe oni iya alagbaja ani a wole ki gomina kon mo beru ipe boya gomina n beru pe
2: eje fi kun ru oro ti egbon mi so last yi ipe boya iberu wa lori oda awon olori wa pe se tan ba fun moro se moro wole
0: a wole
2: awole awon mo ya wa tapata nso yi awon eyan dada ni gbugbu won awon gan ninu ara won won ri gege bi pe asiko to awa yi asiko moro ni ninu ara won fun ra won ka ile to kan yi moro lo kan okay je fini instances nigba ti won fe mu governor lati Kwara North awon eyan to wa lati central pari oku ko ni wole sebi be na ti wa mu governor nisin no si wole inshallah gege be na la na se so fun governor pe to ba mu ani moro awole because awon ni eyan dada ni won awon na de ti mo bi lu se ri pe asiko mu ro leleyi se ti governor ba ko ni Kwara North lati la fe ja fun ni kan jo kan siju anu awa na ni moro pe asiko ti wa ni kan fa awa na opportunity ni lati je ke ka showcase ara tori future awon mo ti wa la na ro la wo pe igba ta wa baba wo ba ri kankan se se awon mo anu le ri kankan se kan jo la fi siju ara la fi bebe awon la wo be si awon olori wa ni APC kan jo kan siju ara siju anu wo yo awon mo moro
1: atawon ni wa sodik
2: yes sir
1: bawo ko ba so wa pe nse ni antuko ko megbe oselo yin
2: okay
1: APC pe se ti gbe igbese yi saju abi ti awon apa ife lodun ti won ti tete gbe igbese pe ojo bi pe tori egbe oselo PDP te menu ba lekan pe won ti mu omoye lo si ile igbimo asofin agba lati ijoba ibile moro de fi wa n dukoko ma egbe oselu APC bayi pe o da bi e ba ti mu asoju sofin lodo wa pe a pada leyin won le n dukoko mo won ni
2: ara o eyi o se dunkoko mo reality
1: ki wa lode te ti tete
2: a ti gbe igbese
1: e seun
2: olotu eni soro a ti gbe igbese an baba wa oba ni balẹ ni daudu ni patapata mogaji ilu patapata ni won ti gbegbese ki se po biya ise wa ni pe ka mo wa radio lati la soro nisin ati gbe igbese doye to ye ki ka gbe gege bi awon oba se tele awon asiwaju lo ba president wa nigba ti won wa gomina gele no la awon asiwaju awon oba ti wa na awon mogaji ilu wa awon balẹ ilu wa ni won ti se pelu awon na ta jo mo moro ko si gbese ta gbe ito fa ta fi kwa wa radio ni pe asiko tin lo pe eni ka se nkan a se e ba wa soro e pe reconciliation committee wa ba wa a ba won soro sugbon a ri kankan titi disin ohun lo wa fa sababi ta na do pe a bi a ka lo si radio ta ba lo si radio won le gbo wa pe awon mo ro yi o si n duro do pe e jo o e to wa yi e ba wa mu to lasiko ti wa lele omo marun wa lu gba form
1: ti won ba wa se nko
2: to
0: atokun
1: atokun alaji kabir gbogbo wa
0: to mo soro
1: eje ki ndeka polowo oja na bi ba de late ka
0: polowo oja
2: oda
1: alaji kabir mustafa
0: white lion
1: lekan white lion no oro yin lekan en je ko di mi mo pe gomina yi ni o jo bi pe o se gbo adura yin ni Kwara North to mo mo yi sugba lodun 2023 ẹgbẹ́ òṣèlú PDP wọ́n mọ́ mọ́ yè láti kínà porúkọ rẹ̀ Kwara North mọ́rọ̀ ẹ̀ dìbò fún
0: ṣé kí n dáhùn ni àbí tàbá kọjá lé
1: ọ̀rọ̀
0: wà ń bẹ́
1: ṣéyùn ẹ̀yìn ara lé ẹgbẹ́ wa dẹ́sí ó ní ètò tí ẹ̀ ń gbọ́ ẹ má yí kúrò ń bẹ̀ adétọ̀.
3: Orúkọ mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀ di abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ṣe oògùn tó ń fi epo ẹja cod liver oil ṣe joy full supplement ni. Èròjà ẹ peléke ó ń tara ṣe ó ń máradán ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébé kébé. Monomin Plus.
4: Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe Monomin Plus.

0: My head, oh.
1: Oga landlord, why you dey shake like ceiling fan?
0: Eh?
1: My village people don't come again, oh. Ah, this one where your body hot so? You don't do test?
0: Yes, see result, oh.
1: Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am.
0: Hey, thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
2: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
3: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
4: So, ekaabo pada gbogbo eyin ara le ti nbe nibi apoti radio yin ileise igbonsa efe ikoni ikeji dini adorun ole owo meje Diamond FM to ta komale le ilorin ni ipele Kwara una ni engbo ebo wa do si onleto ayodeji ayola omo baba tisha oloko mi aloni bi e ba ti nba wa bo lati bi ogbon iseju ole bi iseju marun bayi eri pe awon eka ajese bi ninu egbe oselo Progressive Congress ni ijoba ibile moro ni ipile Kwara awon na ni alejo mi Alhaji Kabir Mustafa to pe yan mo si White Lion ti mo Malam Sadiq Salam Kadara awon ni alejo mi awon awuyewuye oro ti o suyo leyin eto odibo abele egbe oselo APC papa julo lori ilegbimo asoju sofin eleti o jemo ti eko Kwara North eleti ijoba ibile moro tin so pe awa lo ye ki ogbe kini to ki ton se awon agbegbe mi bi patigi tabi edu kile
5: egbe kini
4: iwa
5: awa lokan egbe kini iwa awa lokan
4: ko to di pe ana se ka polowoja White Lion mo bi pe eni gomina ti nbe lori alefai gomina Abdulrahman Abdulrazak awon ni o do bi pe won se gbo ekun yin pe omoye dupo gomina yo wa lati apa Kwara North wa bi pe lodun 2023 egbe oselu PDP o ma momoye apa ariwa ipele Kwara
5: atokun
4: pe moro edibo fun
5: atokun o ko wo lo pe mi nisin
4: White Lion
5: kini lion mo nse so beru
4: ama laya
5: leyin olon aton fo olon eni tin ba nwa nkan yo bun mi lowo olowo eyan wa di eru olowo abiko yi aile soto oni nda nkan ru question to obere ma de lohun bo se ri yeah ni 2023 gege be se so egbe
4: PDP
5: won fun wa ni house of rep wa bere lowo mi pe
4: mo ye dupo gomina na ho mu
5: eh
4: lati apa ariwa ipinle
6: eh ben
5: ne Kwara North
6: bi Kwara North yama no mu
5: yama ni won mu
6: ben ni
4: ayan won e jibo fun
5: e bi tin lo na nu o nkan ju pupo ba se o fe kan ara le gbo kini yi ni 2023 ti Dr. Bukola Saraki to je leader PDP to fun wa ni governor fun Kwara North mo ti so lori bi iri mo so mo ni wrong time asiko ti o ye ni won fun wa eni kin sawo nigba ti Dr. Bukola Saraki wa ni governor nigba ta won pari ton fi fun won ni Kwara South ilu nfe mi loye ni ilu nfe wa awon ilu obinu awon ilu si setan lati tele won wo Kwara North ngba won won gbe fun Kwara North asiko gba ton wa di opposition ti gbogbo wa na si mo pe egbe alatako owo olon lo kwa
6: 2019
5: abi oye yin lo owo olon lo wa nigba won ni won wa ranti wa mo si tun so nbi mo ni eyan daada ni Alhaji Yama tori pe eyan daada ni o je da temi mo po da amo nigba won stranger lo je ni Kwara North. Stranger to je Kwara North ni pe Kaduna base ni awon ma lo won ma wa ni. Grassroots politician wa lara awon ti won jade ngba fun Kwara North for governor. Toto gbangba sun lo ye. Former speaker. Ton se minister. Tayo to na leyan lenu. Agbe fun won o. Abi ko yi. Awa wo eni ti a mo pe mi ki ma lu word minority tori eyan daada ni won. E wa gbe fun won. Nigba te ti awa moro na eni sawo. Eni ton fun alas of rep fun. Mo lo wa loni o wa legbe APC Honorable Emmanuel. Ki lo mu ku. Asiko ton gbe fun yi. Asiko ton mo pe a le wa ya. As opposition. Eh fun wa nigba to ye pe ba ba gbe urele ni lorin ta gbagun tan le ni party nlorin tawon yo dipo pe ah saraki la digbo fun tawon yo digbo wi pe awon eyan yo digbo candidate ngba hun
7: eyan o se dipo fo mo yin
5: adi ko le sori nta hun yi igbo ta gbe wa lati moro ngba hun a so mo pe ilu nbinu lowo gbogbo moro patapata gbogbo tin je elder amoro ton wa legbe PDP ngba hun won ti lo si APC ara won na lojo ko yi ara won le mi na gbogbo wa ti binu ati lo APC ta mo pe ile ti kun ni APC ngba hun asiko gba won ni won a gbe kini fun wa to je pe gbangba fu e loku
7: ki wa le wa ri fi ro bi pe ariwa ipinle kwa
5: sori nisin
7: e pa ti total lati di na
5: sori je so kile kan fun ah si lo opposition bayi o ah si lo opposition bayi o
7: eh eh ko pa won kan fesu kan wi pe omo oye ti won mu na ti Kwara North fun ipo gomina labe egbe oselu APC olola julo
5: SYD
7: SYD e pe won agbele
5: eyan se speaker odun mejo ni suru ni jota mu Fatai Ahmed wa ti Fatai bere latori commissioner for finance for odun meje o wa se economic plan if I'm not mistaken for the last tenure to wole e wa ni speaker tin dari gbogbo awon eyan se ri ti ja ba wa
6: eja pari re
5: emi o so pe Danladi ni the best laarin awon to jade amọ pe ko gbele ko se ko ni ohun eni to gbangba sun lo ye ni ko gbele o won control gbogbo local government chairman ko gbele o control gbogbo house ijo le gbonu house pe ja seleri fodun mejo yi ijo le gbo pe won raise impeachment speaker fodun mejo yi gbogbo tin je local government loni awon ni won ma lo sey re ton ni SYD la won fe ko si local government chairman loni se ti o ba gbele ti o ba si ni control yo se sori bi ta lo ngba ti governor ti ni be lohun lo ah si lo position bayi ki governor o pada sodo ti wa na house of rep wa ni muru ko ti ko peju o
6: olotu fun wa olotu olotu eje cyber threats kini ko lori oro ti we so lori oro speaker speaker o gbele bi ti bawo speaker eni suru e wo don
7: ile ebo
6: e hold on eje ki je salaye fun yin lo bi mo se mo si speaker yi nigba ti ajo wa CPC that was around 2009 is the chairman of the youth fun egbe Alhaji Engineer Yunus Abudusa to wa senator lati gba ti speaker ti wa je to je speaker mi fe ri kura first time speaker mi fe ri bi a Thursday Friday kon ti won ni lo si le won lati lo ilu won to ma lo sibe sẹri gbogbo eni to ba taku sẹri gbogbo awon ton wa governor patapata gbogbo patapata lo qualify o
5: patapata
6: ko se ni kan ta fe wa bibik lati wa yeye ta lati e to be lati yeye nu won gbogbo lo qualify sugbon sẹri eni kan na lọlọrun o gbadi fun to eni kan na lo ma di gomina nu won speaker ta nso yi akoko ni pe iyan dada ni sense gbogbo e da to wa legbe patapata ti won sunmo patapata gbogbo lo fa goke
5: that's the word of a leader
6: e kan yo kan to se ti mo appreciate si junu e le re ni kokan to ba sise po ko na pe ni e di opposition ni si ko ni tako ko ni e ya bi ko tako e je fin instances ole ibu said pokola ni gogo gba to fin ba government ja won wa si radio lati wa ye speaker re cause won mo nu ara pe eyan dada ni gege be ni gogo eda to ba sise ri patapata o ma fa awon gun kini a wa eni surejo a wa bi lori oro speaker o sugba a wa bi lori oro ta wa mo ro loro se wa ki wo jo ki wo woju anu sa wa na lo ni yi ile o ti suju ko wo kan ninu awon maarun to gba form yi ko jo kan fun
7: egbo mi honorable sadiq bawo ko ba soro won pe tori pe oro yi body sodo yin le fi so gogo ile ita so e sugba e ja fi ile aja pada sori oro ta tin babo lori oro moro yi te n pe gomina pe gomina e dakun e ba wa wa nkan se si awon ko pe ki le fe ki gomina o ko se ko tun se pe se bi e gbo pe awon kan fa pa janu loro lori oro omo yedupo gomina eleti opo to body sodo yin bayi to ye podo yin
8: to bo si to bo si kwara north ko ti bo si moro to je temi ma ko yan e ma yan ani moro moro moro e kwara north ti gba tin wa moro ti gba so un ni suru sori governor je so kini kan fo sori iti o ya polopo yan governor ta n so yi gbogbo kora ko je pe lara awon G15 ni won ti mu governor the highest position ti o fun mi ni moro o na ni commissioner atese ani moro fe commissioner atese mo awa na fe lo represent labuja awa na fe lo tori e ni be mi se duro loni ti governor ba ni kabiru omo mo waziri mo fun commissioner le itoku yi in so fun pe thank you very much sir I don't need it because ko si nti commissioner le se so ngbo mi abuja ta won mo ti wa an fe lnpc and for much one of federal inland revenue and for more to one fiscal revenue mobilization after awon mo ti wa na ni agency to lagbara ba awon tapa yi se ko awon ti won si be ka wa na leyan ta le lo sabala abuja commissioner wo lo le gbe yan lo be so orin ta n wa yi ati gba pe governor ti se n to fe kwara north adupe ani moro moro our own ni is our right o ah bebe o is our right ko fu wa to ra win election
7: ibi mo lo ri o oni ipeti e pe governor ki won gbe igbese yi pe fe so governor di apase wa ni pe awon eniti egbe oselu yin ti yan pe yo je omo oye je asoju sofin ile bi ma asoju sofin labuja eni pe ki governor ko wa yi ko wa fo mo ti
8: orin mi nka ki o ba si rin mi nka ki nto bo loju so ngbo mi ti gomina ba je apase wa to pe gomina ni kwara north lo nlo asi lo kwara north awon kan binu abi ko yi gomina tun wa wo pe to house of rep ti kwara south ibi to wa ni won ni rara ani won yo kan ajulo nisin ko se ni to binu o
7: se gomina lo yo ni
8: ah se wole da kan se tani leader of the party tani leader oh so ori e ma ja pepe oro lo ni o nti gomina ba se baba wa tinubu on lo gbagbara fun gbogbo governor ipe awon ni leader state won en ti won ba si se state kan pere ni governor bi o ti pase o si ri pe ninu gbogbo governor ko da ngba to di camp awon national party apc o welcome re oni fubura ti river tori weekend won fun bo se lo on cross je olori ti won lo pade re ton se kini kan ibeun isin jiya ti e lowo bayi amo gbogbo state yoku governor ni leader won governor lagbara ati fun wa ni rep ni moro
7: se on ti en so ni pe governor je apase wa ti won fi mu syd gebi omoye egbe oselu apc
8: awa na la so pe equity fairness and justice
6: exactly
8: marginalization of Kwara North for years akaye ti won ti se ni south akaye ti won se ehun ke na ni ndo lohun mo so me pe governor wo fairness o wo equity o si wo justice o si wo pe a awon eni yi lati gba ton tin sunkun on re won lekun ko governor ton wa wo pe there is marginalization inside marginalization iyan je wa ninu iyan je bi Kwara North se sun ko pe a je governor yi awon local government kan tun wa London Kwara North na ta won na sun ko pe awon kan ti lo 14 years awon kan ti lo 12 years last of rep ta won lo awon zone meteta yoku ti lo 8 years ni senate ta wo ri sori pe micro nu ninu marginalization in ma bi se gbe yoruba ni iyanje wa ninu iyanje ta gba oni governor ti e taku ko wa yan iyanje ti ta be loni ko je ki awa na ri igbo moro oni won fi declare to je senate igbo moro oni won fi declare ni tin lo rep tori ti edu ati pateji ba jo contest lara won ba ko mo won lo jade ngba won moro ni determinant factor
7: ti governor ba wa je are apase wa abi apase ti e nbere fun ki wa le fe se
8: ogbon tan win nisini ki governor ko tete se n to ye ka se tori pe kini sori let me tell you one thing emi ma so o yobun mi ni talika ma fin deru olowo ni so wi pe nitori awijare ki tan to lenu emi atawon eyan mi a so fa won reconciliation committee nti o sele
7: kini
8: ti mu ba fun wa
7: kini
8: abi koye
7: kini
8: ton ba gbe oko fun were mo ni oro si atokun
7: e fi egbe oselu
8: emi so fun won ni pe ti gbogbo wa ta wa nu egbe oselu loni a tori olohun tori laada ni
7: tori pe egbe oselu pdp won ti mo mo oye dupo ailegbe ma sofi agba e wa fi egbe oselu loyin le
8: moro ni o decide leyun so ngbo mi moro amo legbe wa orun to ku yi orun to ku yi o sa so ani ani were yoro si di ara re mo so
7: kini
8: so ni suru
7: omo ye dupo
8: je ki so
7: je so egbe oselu pdp le fe lo
8: di se awa wa seru ni Kwara North ni to ba to ri nkan to tun sele laipe yi to ti nbinu a nbinu lowo e npetu si wa lowo ni moro ka ke fe fi wa bread ko wa lo mi obe ijoba tun wa gbe nkan wa si odo wa ni moro
6: military barrack
7: battalion
8: ton gbede yi awon edu ati pa ka so pe kini tun wa protest yi pe o se jodo wa e ti e fe ka wa jeyan laye ni e fe ka wa se rire rara ni ka mo se eyin tapa nikan ni lo to awon to da wanu won o to ra ti jo soro tawon na ri pe ani omo bibi package kan o gba form house of rep gbona mo ti pere omo bibi package kankan ni package o ko se to gba form house of rep tori won gba pe moro ni lo senate nikan ni won ti gba mo wa pa kesi chairman wa ngba mo ni se so gbon la won kini yi nda gbogbo tin je edu to gba form ko si omo edu kankan so ngba atokun ori ategun mo wa yi ko si omo edu kankan to gba form senate ko si omo kankan ton bi ni edu to gba form senate ni
6: mejo won lo de gba form
8: abioyo ni apc be na si ni ko si omo package kankan to gba form rep ibe mo ti pa case chairman party wa ipe se pe won fe tan wa
7: ko ma je pe ko si ajosepo gan laarin eyin ati party gi ati edu pe e se koko doko nu le na ke ti so wi pe okay moro oni
8: ati so koda awon baruti awon elder wa former senator
6: Ahmed
8: won ni elders forum won ni committee alawon eda ati wa na ton je secretary Kwara North consultative forum Kwara whatever not yi na ta jo nja ajo so pe bayi ni ti gbugbu won gba ani koda ngba ti ani slang kan ta ma nlo fa won senator package pe if you kun wa
6: we kun you
8: ni yoruba la ma nlo si if you no kun o we no go kun you
7: o tun bo si pe ti o ba satileyin fun mi
8: awa no se fun bo ba ti se fun wa awa no ni se a so gbangba ni if you kun wa we kun you if you no kun wa we no kun you
7: e da soju opole 0913655692 eni ero ba ni soro to wo bi e da ko ko ma se si oro alufansa tabi iyo su tete si enikani hello e da ko e ba tun mo 0913655692 bakana ele fi ateranse sowo si wa loju opo WhatsApp 0913655864 iyan ni oju opo WhatsApp ti ele lo lati fi ateranse sowo si wa hello
9: hello e kaaro e peto
7: e seun
9: a fisi lo soro latade ta
7: agba yin
9: a yoruba ni wi pe ti baba mo bi tin lo ye mo bi ti tin bo eyin te mo pe gbogbo yin na nisin ele egbe pdt le wa tele ipe won gbe kini wa sodo ti wa na eyin na ti wa le apc to ba nja ti wi pe won ba te yin lo omo ni oni se di bebe ka kole ka si jo melo mi to ba ja ti pe enu yin ka omo ti yin which is roti ni tan fun yin lodo yin e lo ba se pade ti pe kini oje to ti wa kini oje ti moro ti ati ni so ti nitori pe ti moro yi tin gbe na lawo ni je ki ti yin gbe e ku eto
7: e so adupe fun idasi ti yin ah saka oni yo morita la lata lori won ki wa won ni oro yi won ni o je oro ti o wa laarin Kwara North won ni Kwara North n bere fun gomina latowo APC won ni APC won gbe lo si Kwara North won ni kawon eyan moro ki won lo sipade pelu awon eyan won ni Kwara North lati yanju oro ti nbe nle yi abi saka oni yo morita la lati alore se sonu hello ah eba tumo 0913655952 eni ni mumini folorun so lati pakuta won ni won ki wa okay won ni ibere won ni pe ipa wo ni alhaji ibrahim iliasu ati wole okeko lori oro yi tori awon na ni awon ni ore gomina
6: ati so ni bere bibi
8: seri eh je ki so kini kan fun yin tori eni to bere Olorun sa forun ke baba wa wole oke eyan yi soro oku ni aida e ri pe ngba ti mo bere mo so kini kan mo ni ni party ji ti governor ti announce pe awon party ji la won fun ni senate mo ni baba wa wole oke Olorun ko forun ke won awon ni won lead delegate lori governor pe ah oro te so nbe won o ka wa moro la amun gege bi leader te je awa o ro pe awa lo re ke fun ni senate ibe nwa ti so fa awon baba pe ah se se rep ri ni e je ka awon mo ye jade fun rep na ton ba se dada ni rep senate te le nfe yi
7: e ja we ni
8: won dibo fun won
7: hello e ku ya leta e so
9: e ku ti no
7: a ru ko
9: a fa ni nbe lori na doctor lari titi exponent lati ta kuro ni lori
7: an gbo yin
9: mo ki atokun wa da na o ti an baba wa ti o so na ta ro ti mo be so nbe ni pe won ku ya ka won de ku ti ri ati afarade je ejo se bi se ma ri na ni e jade yin lo ko ko ta won to kan government na won gbo so lo gbo olohun e ti e bi ko se je ati ke bo olohun se ro nba ni se wa nbe won pelu ogbo olohun
8: ye bi ya ko wo de da ami ami e se won e se won
6: adupe lowo yin
8: o la yin lodo olohun
9: won ta ti kan la apa doctor la ni ti se ko ni ti lati ka kure ni lo
6: thank you so much sir
7: e se won ani ni won ni moro ko kere nu aye rara ati rara won ni won ro gomina lati se ohun ti o ye fun won gazali elewure awon ni won fe yin sowo si wa eja tu we ni to wa nbe hello eh etumo woli obirin ayodele prophetess ayodele jp lati airport ni lorin won ni on ti awon le so ni wipe ki won lo yanju e laarin ara won ni ijoba ibile moro ko to di pe yo peju e seun adupe fun idasi e jawe ni hello
9: hello e taro
7: e se wa iko ya leta
9: oruko mi ni patek lati jereu amu ki atokun mo de ki awon alejo kan wa nbe
6: e seun sa ngbo yin
9: bi oro yi tin lo yi nigeria lo ti da oge ru o me so especially moro toba di itin to selu won yen moro je toba di itin ti lu won ka moro ku kwara no si o
6: to
9: won e lo kwa e kwara tenta to wa ran be emirate ni ko ni moro wa gbo wa le de afi kan ri atuto yen tuto ti e ba ti moro ba te ri e to re da se na ba je omo moro ibanu je okan yen ma je fun pe in to ti o je itin gbogbo wa to le ni kan se le ma leto si oro ta won yin so oro odo oro ni o afi ki nigeria ka fun pe awon tapa ni awon kwara north ni won ka moro fun ara awon awa no ilorin emirate la ka won fun ara wa ki won be de kan da moro pada ti kwara kwara center ti local government pa ko ba te ma mo idaun no le ma re ko won gba leyi to jodo do
8: eje ndakun eje nda lo
7: edan
8: eje nda lo seri brother to soro yi adupe pupo lo yi looto enja fun wa ni amo ibi te lo hun a ni lo be seri awon tapa te nwi local government kan ni party ji tele won si ni 20 wards won to divide won si meji to fi di edu ati party ji moro yi na won ti pin ri si meji ani bode sadu ade ni malete ward which weru o je headquarter ko to di pe ijoba kun pada da pada si oyo kan ti awa wa yi ninu oyo kan ta wa yi 17 wards la wa ni edu ta nso yi ward mewa pere ni won ni package ward mewa ni won ni Moro lo ni 17 word altogether.
7: Se ma pa. Ewe ni tori aku wa ti lo. Eku ya leta.
10: Eku ya leta.
7: E seun. O ye ba wa mu kokoko.
10: Abdul Karim kala ra ti wa buku.
7: O ya e ba.
10: Tori a to kun. A mo ko ije o. Se e biri e ta o be ti ko se ko pe seri ara wa ri ara wa. Ah, ka go be. Ide lo le kwara no ti de gegege. Ari ara yi bẹ́ẹ̀ni kẹ́ ti tún kẹ́tẹ́ tún yìí o kò kan gọ́vánà rárá ẹ lọ tún láàrin ara yìí.
8: Kò kan gọ́vánà ṣé mú local government níyan àwọn tó wà nípò ṣé rí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí ṣé rí gọ́vánà ní leader mi ni. Atọ́kùn ẹni sòrò sì sọ pé àfẹ́ gọ́vánà èyí tí ń sọ ohun ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ wọn fi lásùnwọ̀n
6: ṣe
8: àwọn tápà tẹ́ rí àwọn náà wà ní bídà emirate wọ́n bá bídà sí káyà máa ti òdù wọ́n bá
7: àdúpẹ́. Ibi àbàdé lónìí ẹ máa pàdé akẹ́gbẹ́ mi ìyẹn lórí ètò ẹbọ wa dásí tó bá di lọ́la ẹ má gbàgbé pé ìdásí alẹ́ ejo mi àtàwọn tí wọ́n pètè mọ́ àwọn tó fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìkànnì gbóhùnsáfẹ́ diamond fm bẹ́ẹ̀ kan náà kò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú èmi tí mo jẹ́ atọ́kùn ṣùgbọ́n a dúpẹ́ àmọ́ lórí ó dìgbà kan ẹ ṣeun.

0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio ti o je tire.
2: Aseyori ati iwa ni Femi Igbekele han nu eni pe awo ni to nkaju ifokanto ohun ni gbogbo omo bibi ipinle Kwara ninu sijoba Gomina Abraman Abrasa ti won fin gbosu barabande fun pe oku omo se lati wa mo gba pelu aridaju ide abali ti won fi sagbekale okombo ki gudugbe eto lori radio eyi ti won pe ni ejiriewo o ejiriewo nibi ta ti ma sagbeyewo ohun ti ijoba gbese ni ipinle Kwara ejiriewo leto ti o ti ma pabi yabidu kokokokoko koro lori awon aseyori ohun mere mere ti Gomina ipinle Kwara Malam Abraman Abrasa ti gbese nu sijoba re abale lekeje labala sero ni nibi ti awon olugbo yo ti ma pe wole lati vidi oro mule lori ohun ti atoku ti so nipa ise ti Gomina Abraman Abrasa ti se se be lori abibe ko kajo fuju lami to wo eto yo ma waye ni
3: Diamond FM 88.7 gbogbo ojo Monday ago mokanla sa ago mejila wakati kan gba ko
2: nibi ti o ti ma ba agba pede pede ni pade alajo mo babola olojoku ejiri ewo.

0: aso inu omi
1: nje kabiyesi olorun be ledu mare oba bebebe tin be ki bebe to mo be oba ti o si mo be nigba bebe ba ko ti o ba be mo
2: be ni
1: oba mi alawurabi o wa wa ti mo wa nigba ti wa wa ba wa to da sipo na ni o tun mo wa nigba ti wa wa ba ko
2: kabiyesi ledu mare oba nla
1: oba le wi le se wi be je be to lorun be ledu mare ni
2: be ni
1: nje mo ki yin
2: e ku le
1: ba wa o oni lojo keta ninu osu ke fa odun 2023
2: inu
3: kejo
1: kejo kejo ni mo
2: kawo ni mo eni lojo keta ninu osu kejo 2026
1: ti so bi ri olorun be ledu a
2: kabiyesi
1: iwo na lo ba ta mo wari fun e ri ba ti sun lana ta jisaye loni awon kan be nu koto la won jisi
2: kabiyesi olorun
1: jiji wa ta jisaye loni awon kan be owo olowo la won wa
2: eh ledu mare
1: Beyan ba dele ewosan ogun logbo awon kan nbe nbe
2: bene
1: ka to wa so awon tin toju alaisan temi ti o wa ri be se riporo wa tope
2: abi
1: mo ki kabesi olorun be ledu atori pe o nloba temi o mo wa ri fun gbogbo gba
2: bene o
1: loruko oludasile kan ni bi ta wa yi lo ko gi wa le ise ati gbogbo loga loga tan di e ka loloko ojo kan mu e won do to mo baba ti cha lo di ara agbara mu bola olojoku lo ko temi alawo ko yin omo ni ko ye so emi lo mo si ba omo lowo omo sari ko mo se ogun ogun lo lojo kan pejo re n lo lojo gbogbo ajede ni mi ti fe legede soke gbedegbede to ni ko ma kede mo dede ru bona mo lojogu ti o fo rogbon ti rogbon ko tenu ko tete gbangba ko mo ni eje ayire eso tun eje ayire eso twitter ba fo mo wo mo
2: se ba na kan pa
1: ara n lekun bi o ba joju
2: eni kolongi ni dati e kaworan
1: e ka bo sori eto ta pe ni
2: eyire ewo

0: Tom, I can hear a cab of Pada Solia too. Ah, Betty Lurie of eh? Ten go on the diamond 88.7 FM. A lamp and art dap on my Lurie Facebook Live, Latima Woo, Life and Direct. A dear monkey dance to our last show, Fina. Ah, yeah, Fina Fema Express, a la Jawa, a show. E ko atele ngbo gbo ojo titi se yoruba bo won ni be yoruba feran ni
1: ki wo ran ni
0: akiyun to omo nigeria ba gba julo me bi ipinle kwara ah mo ki wa e bi ase ole ibo ntin trend lowo nigeria loni nto ni se pelu eto oselu te ba gbo mi lori eto yi ni jejo abi ni je dogun bi ose mi lo kan seyin aka ipinle kwara latodo 1967 ti won ti da ipinle Kwara kale awon ton pe opolopo pe ngba ko lori eto momo lore o inu mi dun a ese o gbogbo en te sadua adua ti na omo ti na opolo mu ni joba ele ni je won pe kala yi wa ti pe nti mo so lori eto awon o ti erunu pe awon joba kan ti wa won ti wa won ti wa kada ngba nda ko jobo ologun ifere jojini kini kan ni ni ipinle ko awon bi ele lomi o le ni a Mohammed Lawal je gomina
1: nbe loju te lo ti gba
0: saraki megida awon ti won
1: bi to n ti gba ju ti
0: ijoba ta nlo lowo loni labi akosoma la mabrama abraza gege bi gomina ipinle Kwara lede to se pe bi eto yin to dale lori pe eja yire ewo kini awon kan ti ijoba ti gbe se to je mere mere lede ta wa so ta tun tun so lori eto to je ijo loju ti mo challenge eyan lori ategun temi o ti re ni koda mu ni keyan lo gogun e lori lede nigeria ni mo so e lo wo gomina wo lo sise ta ba lo wo ta calculate e pe achievement e to se ni sa la kokko to ba je mewa sa ele keji tin tenu be po yi gege bi abraham abraza ta se wadi ta de ba be to ba se pe mewa lo se sa kokko o ti se to le ni 20 sa ele keji ti we o se be ma sele ri labe ijoba kankan e lo gogun e ni o ki sa so gbanu lele o tun wa jowa loju pe a le ri gomina tin lo sa ele keji ti o da se bi o titi to selu fi wole de di ba tin soro lowo lowo bayi awon kankan si se lo ti se oduo e tun gogun e bakan na governor abraham abrasak ni gomina ti awari ta si le fowo esoya ti ru e si nsele ba tin se tu koda mo ba de bi pe abi gomina one on one pe esa your excellency se e fe se sa eleketa ni tori pe nti mu yan mura ti se o na ni gege bi nta mo eto selu ti wa wole de bayi not to lose your resistance se le ni sele e mo je kin da wa laga lo titi alejo pataki kan tu ti wa pelu emi lori eto fun toni alejo yi to ba dori gun kan e mo sugbon e je n lo sodo won won ba n ki gbogbo ara ile fun ara won ni won salaye ara won dako ara won lekun rere e ti won ba fi kun won ran won leti e ba n ki gbogbo ara ile
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim mo ki gbogbo ti to n gbo mi nile lokunrin lobirin lomode lagbalagba pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mi o ma yin ti en te ti gbo ti an wo leri social media ni aro yi emi na ni honorable ibrahim idowu abdulrazak alimam director general fun sadauna foundation
0: honorable idowu ibrahim imam director general fun sadauna foundation honorable laarin edipo selu kan to lagbara mu ti se ti a le pe national e je ngbe lati loka e ko dipo selu kan mu lati loka ipo wonu na boya word ni nti ko gbe
2: ni October 31st 2022 mo je amugbalen gbe agba senior special assistant fun governor ti won se ri biribi lo ba ipalam abdulrahman abdulrazak mo je ssa rural mobilization ni
0: be eh yo ba ni loka ni state national nko
2: national in February 2024 mo je special advisor for honorable minister for youth development honorable Jamila Bio 2024.
0: Only in third year lobby, honorable. To repay them for you only. Cabinet DG Sadauna Foundation, lower by. Honorable, you do we brand. Gegebi, I'm going to put it in the Munoshi. Governor Abraham Brazak. Gomina Pile Kwara Tuni. Ah, Timba being lady pay. Papa Lotimba baby, Padubo 31. Timba wa dubo to Gomina Tua. Boya, a English Alaida, da. Iwin your gun, Governor Abraham Brazak. Atipe, Kelo de, Toyapeti, the same, Governor Abraham Brazak. Achievement in my certain shape. Ta fe ri we lodo gomina mi won fe gbe joba le won oda se duro o se lu lo won oda se dagba soke ludo tani governor abraham abrasa gan
2: ah lotu ya kan si o ki gbogbo le ti abani tani governor abdulrahman abdulrazak
0: okay
2: ko si ya ni tun wo bile ni wo ti won ba daruko afa kan ni lui abi tan daruko pastor kan Oh, baby, tani baba.
0: Okay, I want to be.
2: Amo okin basho nile. Okin ba pele pele yari ko sasho gba. Ohun ni pe Malam Abdulrahman Abdulrazak. Won je omo bibi baba wa AGF. Olorun shaba ke won.
0: Amen.
1: Amen.
2: Mami won. Ti a n pe ni Alhaji Araliat.
0: Okay.
2: Awon la koko councilor lobirin.
0: Eh. Iya to bi gomina yi.
2: Ben.
0: On lirpo se lu
2: ben taba o baba won awon ni the first time in northern region taba o baba won
0: okay
2: o je kankan ninu pe boya mo je gomina mo je tele
0: okay
2: ti won fin se awon ipari biribi lori dagba soke ilu
0: okay
2: ni igba ti emirate fe ko IGS won se jo dawo tan awon na tun ko Ilorin College Ilorin ti se government high school nbe
0: to the government high school
2: won ni bayi ibi ti mo fe so ka ma so pupo lori ti oro baba
0: eh
2: ta ba n ka ma so baba won ani so n te bi won
0: o ya
2: e ri pe oro lu lo mumu le mi baba won ta ba wo ya won na oro lu lo mumu le mi won ko wa sta wa bi omo to ba fe joyan tan ba le yan ja le fa fun baba kan lifa fun baba kan si e ri pe owo tu fe gbona ju
1: baba re lo be ni
2: Malam Abdulrahman Abdulrazak ki n se oro pe mo mo won ladugbo ni mo fi mo won amara wa ninu oselu
0: okay
2: ni 1998 to 1999 okay. Ti Dr. Alimi ti won contest fun governor
0: under Dr. Alimi
2: to je gban
0: gomina
2: gomina to
0: wa Malam Abdulrazak okay
2: nigba yen PDP la wa se ti emi si je councilor zone wa ni di igba wa ngba yen
0: okay
2: ibi ti mo ti mo won niyan
0: all right
2: ko wa si nkan ton ma n ba wa so ngba yen ton ba wa fun gadu alaji ton ba n ko alaji abinu alaji yakubu gbogbo won be ti won ba pe won si mi ti awon lamo la je omo kekere ta wa nbe ngba yen
0: okay
2: ko si nkan ton ma n ba wa so ni pe ilu yi awon ti travel car kiri all over the world awon si fe ki ilu wa yi ko dagba soke
0: okay
2: ohun la n fi n kun egbon awon lati ri pe je gomina yi lori iriri awon ta won ti ri
0: okay
2: ka won le ri pe iriri yen ni ka won fi se joba
0: okay
2: ninu luwa won se mo ki gugu nkan pelu akole ni
0: ben
2: gugu ba se sapangba yen against governor Abdulrahman governor Lawal Muhammad Lawal
0: okay
2: ta wa ni APP
0: okay
2: igba ta dibu olorun ni ko se pe APP lo wole leyin igba na gomina wa yi won ma nse agbateru fun opopolopo eyan ton ba ri ko jade
0: okay
2: fun po kan ti won si ri pe eleyi na fe se ilu ni won na lowo
0: okay
2: even eni to je to mu mi ma gomina to je last born won Malam Baba Abdulrauf
0: chairman no
2: 2007 awon contest fun House of Representative under the platform of DPP
0: okay
2: tin se egbe Muhammad Awa olomo sake won
0: ami
2: ti emi je councilorship candidate wa ngba yen
0: okay
2: ati gba yen o tun ma ran won lowo o fe je rep yi oda emi na okun o to ba je awon riri ka wa ri o fi tun constituency titi e na se igba to wa di 2009 gegen baba na to wa jade oda emi na fe se gomina yi
0: okay
2: tori opopopo le ma mo woni ke so lo selu o si mo selu na ojo mo pe Malam Abdulrahman Abdulrazak o lo selu ni o si nbe ni wo se se de lojo mo pe o so lo selu So nigba to wa di 209 yen ti won de a lo sinu egbe ti won pe ni AC nigba yen
0: ACN okay
2: ba se debe a se primary a se gbogbo e se mo pe ACN de ni won ni protocol won ni rules and regulation
0: okay
2: igba ta ri pe a le ri nta wa ninu egbe yi gomina la nwa akro nbe odi CPC
0: okay
2: CPC yen ni malam ti wa ri ticket governorship that was 2011 so ba se nba lo ni adibo Olorun tun ni ko ri bo se ri
0: okay
2: o tun di 2015 won tun pada wa won tun la won wa gomina but the environment was so full at time ngba yen de bi pe won tun pada so pe kemi wa gomina mo se bi kilu ti dan order emi a lo fun po senator she get it won tun jide fun ipo senator
0: ngba na
2: awon na contest fun senator central that was 2015
0: okay
2: but to wa di 2019 Bala mo tun ni se awon oloyinbo ni winners never quit ti eyan ba fe sase yori laye eyin o kin wo pe mo ti nawo danu
0: se wahala
2: o da bi igba ti a ma nse wahek laye john
0: okay
2: to se wi pe ta ba se wahek ko se exam kan ko si alternative exam gba an pe awon exam kan ni sahib gba yen se pe awon exam yen gba yen orisi orukalu ko lo se a se gc ta ba tun se tan le ni mo ni credit meji mo ni meta ti o je aye o ti dun bayi gba yen kini mo fe fayo nbe ni pe any to pada lo si institutions ngba yen awon ti o quit ni ti won pe a pada pass na
0: try na ni
2: malam tun wa pada wa 2019
0: okay
2: ninu ofi ninu ola bo se gbona to ti gbogba na ri ngba yen olorun pada ni ticket APC bo si won lowo ari ni before 2012 2012, 2013 a se maja kan gba yin

0: osika yidobo ri baba yo ba ri
1: ah e baba run bo
0: baba run ko si bi to wu keyin o go sinu abele le bi gba pe yan go sayin ka
1: kedere ni loju luwa
0: kedere lolohun ba mi ri be yan ba rore ruyan o na o gba daada
1: be ni
0: baba si je pe dakeji na loro be na lo na o se gba en ki wa la fe gba nu ko so pe ko ma dakeji o ma goke
1: wala
0: bi ba nlo oke bo ba lo fe fa isale lo ti ma fa
1: ere kin lo ti e fe
0: iwo na ma lo le si
1: gbogbo gba to ti e so po fe fa o le fa gan ko je pori ara re
0: ori ara re ni o ja ni
1: o ti daran
0: ti e bo nu
1: ti e ba
0: ti o ki ni kenu tin goke lo tele o mo goke
1: wala debi debi teyan ba fe apa ba debi apa ba mo na ni o rorun fe ni tele di lona ti sa papa ko gba la be ba tabi ko fo ba tabi bi o ko ko ro apa ngan danu
0: ko ro danu yin
1: bo lon
0: e wo wa si ayinde ni o le ni to ba binu si ni o ni binu olohun ba
1: oni ko ma ba
0: e ri pe pe ko
1: pe pe ko
0: bi o se ri na nu
1: iyen eni to ba binu si
0: o wa ba to ba
1: yo no stone oni yo no
0: olohun yo no olohun ba o ni o ma ba
1: e bo se je na
0: e wa lo teyin kuku ma yo nu so ma ejiyan ki yo nu le ma ba
1: don iru emi kan emi kan ke se ti piraga be yan yo nu si mi yo ri yan olohun
0: bo se ri na nu
1: to ba binu si mi o da
0: yo ri ah ah
1: yo binu yo ri binu olohun
0: o e bo se ri na nu en be yan ba se
1: o ma so pe ase
0: ase wa ase wa
1: afi kan ya ma yonu si wa kan ma yonu si g technology kan ma yonu si emi emi aboli baby kan ma yonu si secondary one do wu baba beji ekun baba beji
0: tori
1: gbogbo ba se so pe kan studio manager won wa lo kan wi pe e ri selfishness eni o ba ti binu si wa olodun baba binu si
0: o binu
1: eni o ba yonu si wa olodun baba yonu si mo ko po mo ti ko po pelu
0: o ti lo ba na
1: gbogbo wa eba
0: to e ja tun wa pada si le se alalubari kan yen e ri pe lori solar freezer o ni mo ti dro le kan awon eyan tin ko wa ni ifa ni le se g technology lori ti solar freezer yi be ba de le se g technology e lo ra solar freezer wa panels marun o lo ba solar freezer wa wa inverter eyo kan to je inverter e to tobi ti o gbe freezer yin pelu battery meji o lo ba solar
1: meji gba nko gbe
0: sangility to je original batteries o lo ba solar freezer wa wa be ba ti wa ra solar freezer ni le se ji technology e la nfani lati koko san 30% owo oja te ra won wa gbe freezer yin won wa lo install e fun yin le to da mi loju pe bo ba ti wa ni location to da ti oja o ti ta wara wara tawon eyan ti wa sodo e to se pe beyan ti nwa tele won ti bere pe se ni ile to tutu se ni ton to tutu boya tori aini to tutu o ni won se sun seyin be lo mi ba calculate owo ti fi ra block lojumo ati ko wa
1: o ma si wo ko te ko ko kan si to su nikan
0: nikan abi ewo telu mi fi ra epo si generator lati fi power freezer eyin na si e calculate ke wa wo ninu ke wa lo san 30% down payment ke gba nkan yen ko wa mo sise fun yin o dede yowo te fi ra a ice block abi te fi repo si generator ke wa mo dajo e san wo freezer yin tan o be ba ti wa san wo re tan o di property yin
1: e ti koko shiro re bi bi secondary se to kale yi eba e kan shiro re ke wo
0: ke wa wo be bo ja yin o se ta tele lo ke wa wo bi o se mu irorun de lati san wo le se g technology be ba san leyin te be ati san 30% e ri pe rorun o le fi san yoku be ba wa fi rorun san yoku tan e ri pe property yen se kini
1: o ti
0: ti yin nu na bra lo we ledumare o ni mo fi so fin pe e mo gba le se g technology lo bayi e lo si arojuko owo ni boys legbe eco bank ni taiwo ki tabi ke mo lo si adojuko MTN office
1: ni taiwo ki back na
0: awon bejeji yen ibe ni le ise wa wa to pe ko si gba te debe te ni ba wa loju mama aforun nikan oru te ba pe wa lori ago agbago yin
1: sugbon
0: be ba
1: si ode
0: ni ta si se ode
1: si ode abi lo sanu wa as a vigilante
0: eto
1: e da ko ka ma rin ki loru alai so oro
0: ki le yan wa ki tabi ke pe wa sori number wa
1: 070 0703 7 6 9 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: te ba wa o wa ni le seji technology te ban fe table solar fan ni
1: o wa nbe
0: to ba je pe e te hang
1: abi ti wall
0: ti wall wall solar fan o wa ni le se Gtech to ba je pe standing solar fan
1: o wa
0: Owa ne jite lori sirisi maker yato si pe mo debe ti wa ni ju product eleyi ni kan lo ni ara o lori sirisi te
1: debe to ba fe gangan ni ko beri
0: e ba ni le se technology
1: o pa le ni
0: lowo ti o ti o gun ni nipa nipa to je pe irorun o ni gbogbo e o bade to ba je pe ki se se ti free ti se ti fan o lo beyin be ya ti solar generator o le fe ra ti solar generator yi o na gba yi ni di wi pe to ba je pe office yin abi shop yin o ni panel te fin charge e wa to ba ti wa well charged during the day ele gbe nkan yin nu oko be ba dele e tan mojumo ni be ba tun wa nlo laaro ojo keje etun gbe etun lo office
1: ni irorun ni
0: abi ke lo shop yin eyin sa ti lo le se G technology e beere fun solar generator se ti camera wa ni ka so lori sirisi
1: le lokun jo
0: ewo le wa ninu camera e ti o ton 360 ni te fi secure le yin abi te fi secure oko wo yin tori pe opolopo elomi atari pe latari pe ko raye ti o fi boju to okowo o le je lomi o ti lo si waju tori pe gbogbo awon to ni kan ma boju to won o se in soju re o le dabi ke o kan ko yin o
1: se bi baba o le abi baba o dan se bi iya o le fara pe iya
0: o le jora won ototo lolo tori pe ko ni je ti baba to mo
1: e ko ma laala
0: e ba o mo fi wan so fun yin pe te ba ra camera ni le se Gtech e lanfani ati moju to ko wo yin daada ti mo connect camera yen mo phone owo yin tabi ka ba yin connect e mo laptop yin e si connect gbogbo to ba nsele nbe pata o le ma se kini o le ma wo kedere ni gbogbo gba kigba ti nkan ti o ye ko koja abi nkan ti o ye ko ma sele ba nsele yo fun yin ni sign te ba ti ri sign mo pe je kin lo se kini je n lo wo kini ati bi gbogbo activities to ba sele nibe pata you ti wa recorded lori camera yen
1: be ni yo si ti ye yan ge ko ti e ni mu yan dani
0: ko ruju rara
1: ko ni ruju ko ni ruju
0: gbe pata o ne ri te mo wo kedere lori phone yin lagbara lo wele ri mare to ba je pe battery ti e fe lo fun solar system mi o le wa melo le fe ka melo le fe ra melo lo wu yin ke wa sile se Gtech ke lo ra gbogbo orisirisi maker to wu yin ke ma e ba ni le se Gtech
1: so se wa ri to lo ni ti bike yi se mo wi pe won so pe koda te e n ba fe charge pe free of charge ni
0: free of charge ni
1: pe elomi wa mo ni lokan o ti understand pe okay ka ba teni se agba loni a wa lola so jojumo la won so ro wi pe o mi ti e so ti wa wole chacha bai
0: to je wi pe awon o na to dabi power bank ni to je pe ele te ba ti dele se Gtech e ba ti so fun pe e te ra kini te ra lo le yen te fi mo charge
1: fun rara yin
0: bike yin
1: ba
0: enye debe ke so fun won electric bike o ti wa
1: nle dada be ba se fe ni
0: se Gtech e ba nbe lori electric bike yi na a n gba 30% down payment
1: bene
0: yoku
1: te ma san die die
0: won na ro iyowo to fi repo wo iyowo to fi wa gba won lo school laaro o lo wo commercial vehicle wa lo ko won ni osan iwo na ro gbogbo epo mara won
1: ko je siro gbogbo
0: to ba je pe ti electric bike yen o lo le ra ni le se Gtechnology iwo lo be ko ra ko wa wo iyato ti o wa ninu bo se nse tele ati bo se nse nisin to ba je pe awon gadget na le fe ra ni le se Gtechnology o wa nbe lori sirisi
1: eyen lo be
0: wireless land phone
1: o wa nbe
0: e wa nbe glass camera
1: o wa nbe
0: hidden camera
1: o wa nbe
0: power bank
1: o wa nbe
0: drone
1: sa de be wo
0: smart watch
1: and you de be
0: e ba lori sirisi ni gogo tin je tolorun eyen sa gba eyen gba Gtechnology e gba be lo gugu e pata o le ba lagbara lo we lebi mare e lo si adojuko owo ni boys legbe eko bank ni taiwo oki tabi ke lo si adojuko MTN office
1: ni taiwo oki ni
0: back na tabi ke pe sori ago 070 0703 7 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 se kini e ba nbe babi loko kan ni agbara lowo olon
1: pe o ni won wa sale ji se anti omonike oni o na fe ra bike
0: okay
1: boya ka gba moran bi o ti yo ma gun ni
0: yo ma gun bike
1: ko bi ni fi seyan
0: ya ya ile ro po kada le
1: kini fi seyan
0: ro pe bajaji le electric bike
1: electric bike
0: to be putting your battery charge and go ko wa studio and na
1: wo ko ya
0: ko sa ti charge na ni o ba tun le charge yo ma lo yo ma bo ni to ile se ji technology o na lo tekini o lo to gbangba
1: Tumba
0: Mba Sori number, Emma Kwele Seji Tech Sori number
1: 070-37-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77
0: ke ni tuma lori aye
1: ati ninu ile ni ati ni bise ni ati ni koda gbogbo adugbo eni to ni street light to ti ni kini na se ere adugbo na ko nu ni community gbogbo e na solar na lo si baba e seun ani damu lagbara olohun won lo ni yan se olobe se awa ta to fayo je aku aibinu lekan si bola olawoyi loruko ti mi e tun le need attention wa boya fun eh ti ori afefe bayi na ni o boya fun loke pe by mc by cage deco and so on I think we are there for you anytime even any seconds eh ti yin ni pe ke pe awa si
0: direct contact
1: Enuri
0: Tosia
1: cash next week
2: adio kilo de ti gbogbo nu shop yin run bayi esi tun lejo ko nbe e beru ile ra yin
3: kini kin wa se nigba ta won nina mona mona ko ti won muna wa awon eje ti mo ra sinu freezer ti mo nta gbogbo e lo ti baje mo be ilo forun abi ko lo mo je nri gbese ni
2: abalajo iti ogede wanu ti o to nta lo ada be e technology electronic solar gadgets la won toro ye nkan si nibi ti won tin ta awon nkan bi inverter freezer solar freezer ati fridge fun awon to fin taja tabi awon to fe lo nile won tun ta solar ac solar fan solar generator washing machine oven ati blender ti won si tun ta battery na pelu glass camera wireless land phone hidden camera power bank drone ati bebe lo gbo ja te ba sira lodo won ni warranty lori all their products are directly from company g technology electronic solar gadget wa ni adojuko mtn office taiwo ke ilorin wa kure alaye e ma pe sori 0703 769 7777 g technology electronic solar gadget si de fun irorun gbogbo eniyan

alukọ ni ẹsin musulumi to gbajugbaja iyun sheik ahmed abubakar gumi ti so wipe ko si ohun to buru bi awon asaju esin ti won ba wonu oselu oni awon asaju esin to wo inu oselu won le rin orilede nigeria lowo ju awon to n gbadura fun awon oloselu nikan lo gumi so yi nitori pe opo eniyan tin soro nipa awon olukọ esin musulumi awon asiwaju esin musulumi ti won fe dije ni bi eto idibo odun 2027 lara won ni sheik isa ali ibrahim patami ati sheik bashir ahmed sani ninu oro ti o fi lede lori ero facebook re ni ojo aje gumi so bi pe awon asaju esin ko ye ki won beru lati ma jade dupo oni won ye ki won oni o ye ki won kopa ninu eto oselu nitori ojo iwaju orilede nigeria gẹgẹ bi o ti se so wi pe asaju esin to wo inu oselu ti o si sise takun takun o dara ju eni ti o joko ti o n gbadura fun awon oloselu nikan lo

0: so adura se ni sin ni
1: yoto
0: nje o mo gbo osu tutun owo tutun
1: mi lawa
0: ile tutun
1: mi ko so
0: omo tutun aya tutun oko tutun eri gbe ba ti ba adura ni sin to ba n so adura fun yen to ba ni owo tutun yo sa mi dada yo jake ile tutun yo sa mi dada yo jake
1: ko so ta wa yi tutun
2: o se ki mi ku
0: oko tutun yo sa mi dada yo jake
2: so tutun
0: o ba ile ba lori omo tutun yo woju re wu lemeji bayi ko to sa mi pe se se yin oke ni
2: Follow fi sho e sawa
0: eje fokan yin bale
2: tutun
0: o kini n ba yin leru
2: ipari lo tun
0: gbo n to mo je pata atorun na ti mu waye
2: ra ki mu wa nu osu tutun mo si tin ni la
0: bi omo kan last week e ni da hospital tabi omo nsi
2: fati
0: ti bi omo tan to se wa wa wa to mo n jabo bayi se ka nurse won mo reti bi omo won sa ri po di ka re kukuku nba won wu owo omo to so mo nle ko to ri pe keje omo bole bayi omo yi mu fida waye latorun omo yi fidi ara won mu dani latorun okay nto mo jenu
2: nto ba ti
0: mu de latorun
2: ba pe mi si dara
0: okay abajo ta won a je pa won iyajo to mo sa adura pe nto mo ja atorun ni o ti mu waye
2: ba ti ni se pelu wa pe ka laye ano won ti ko ba ti ni se pelu wa pe ka laye
0: ase
2: o le kopa ninu e mo
0: ba mo gba mo mu fida wa tawo tete mo
2: o le kopa
0: e kule
1: o so tutun to de
2: ona chichi
0: osu yo pe wa o
2: lati mura siri
0: o re nu osu yi yo kan yin
2: mo nla mo ni lati
0: anu nu osu yi yo kan yin
2: mi o raye aro
0: fokan bale ninu osu yi yo kan yin
2: lo wa emi
0: abo olorun to daju ninu osu yi yo kan yin yo ke bi yin
2: to ba ma fun mi ni fasen
0: ore owo Oyo ile kiko
1: sey e ma pe
0: ori oko tutun
1: se mi lo re tun
0: ori awon alati ti o ni ma fun yan ni hypertension ke yin o to ri gba se pa awon alati kan be ngbo ba re ti owo lati jo sunday teni won wa se de zone ah e wa kan ti yin mo di send owo yen si now e check e wo dada e check e wo atana mo di se
2: dada
0: e send the receipt si mi ah ko generate receipt ni
2: Yeah,
0: come on. Oh, Nigeria. I like back here.
2: What about this baby? What?
0: Any kind of baby, go go and join me. Only, Esa. Maka ni yoju si yeni. Emaria lati kalojo Monday. Latest by Monday. Today is Friday, abi. Latest by Monday. Emaria lati.
2: Kilo to
0: fa. Moko kuisi. Yo Monday de. Emite mi omo ara mi. Muti wa pe. Ya omi pe. Di awo ni. Dakun. Eja to loku te nwomu. Jema u. So pe oje edun je na mi yan ba nwo mu e
2: asere
0: nba mo ni mo fo
2: ba nko
0: se mo fo koko da du
1: so ta wa yi
0: a fo koko ago meji la osan monday lu ara lati ago meta lu unra lati ago merin lu iri mo ba pe number ni only the number you are call is switch off o da bayi
1: ko so ta wa
0: de me faro leru un ara lati njo ah la ilaha illallah kọlọ ko sanu yan ni ko ma je sapo moluwe mo to ara awon boro mi data hun asan to mo ja commission lo kọlọ sanu ile ojo n ba su gbogbo boro mo sa piyanju pe phone o ni data so da bi n ba ri sms e mo fi internet banking wo n ori ijo keje o ri ijo keta ah o be mi ngba ijo keta ni koko te ni afọ nko e mu ni egbe pamọ ebe fo kale ni ebe toju ka yin omo fi rin ni
1: ko so ta wa yi to
0: dijo thursday eni n ka pe mi ni hello esa eni mo jo se owo si yin olohun di so lati jo monday e check account yin wo o ni ra pe bank issue ni abaye si omo okun yi ni ewo ni ba ko fe da fun bank issue ni
2: ba ti won se ba da ni ki sere
0: n bo wa di ojo friday ba pe mi hello sir ewo e ma wule da mo ara yin mo ngba tani yin o ri se ti o gba account yin o ti se sodo bi
2: soro
0: ola emi import account temi wo nigeria no e sa account ti e
2: mo larun
0: kolo sa no
2: o to fa
0: nigeria
2: o su to
0: ogbon o ba gbo ogbon iwo lo omo nigeria ni nje be
1: o se no
0: so to o su yi Happy New Month to you all. Okay.

0: Rumba de lati tayo ni bikibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti seto ba ni re fun lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo ni bikibi uniform
2: Kere o, se fe mo wa ninu mole lojojuma aye.
3: Afebe!
2: Se fe mo wo bolu torilede ye ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator.
3: Beni, o wa.
2: Ka wo sinimo, ka gboroyin, ka gborin to wu wa nigba kugba. Labe fokan bale pe ina okuku ni seju.
3: Lo wa ribe, yoduma wa.
2: Boko ba jina, ilaki iko, idansi gbogbo ibere yi, ile ise Femtech lo wa. Femtech inverter ati solar power. Wakati merin le logun odidi ojo yipo ose. Kari osu, ipo odun, ino mole le mo wa.
3: Hey!
2: Ariwo pẹlu efin generator.
3: Asibame.
2: Tama gbadun lowo kina oku.
3: Osilope.
2: Itan sorun lasan. Lagbara solar nile yin, nile ise ni sobu tabi ni bikibi. Bojumo ba ti mo. Solar ti n ba se lo. Ile ise Femtech la soju fun ile ise Luminous ni gbogbo ipinle Kwara 08092164444. www.femtechsolar.com. E yoju si ile ise Femtech to ba sumo yin julo. Ke lo gba mole.
4: Kere o, ile ise Unilorin Bread lo tun sile ku anfani nla kale. Fun gbogbo awon ti won ba n gba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moru ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka lanfani yi wa fun e le lo ko bread laaro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise Unilorin Bread e kan si won ninu ogba Ilorin Secondary School to wa ni Adewole Ilorin ni Ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin Bread o yato gidengbe
5: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
6: bawo le yan se se
5: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
6: osu mefa ke
5: be ni o ti rorun do babayi lati ra gbogbo ohun elo ero ayara bi asa to fe papa julo laptop to ma gara ti battery tojo to si wa lori sirisi bi ko tudo ko i3 i5 i7 abina lala to fi ma awon phone ibani soro lori sirisi credit direct lo satileyin gbogbo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma ko Puta lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fosu mefa ni rorun sugba bi igbelewon re ba se kuju

ti polowo oja te gbo uniform timotimo gba lode to dagba adupe fun yin eku aduro ti wa ko ni di pampala nti apa npolongo mo olodun ti dire wa fakuko yin torun asofo lele sukala fe so ni abi ti gbadun ti ola fi wa thank you for being there ese fun wa lori eto yin ni ko gbogbo awon eyan ti won gbadun product yin ni

0: soseun e ja deka polo oja kin to wa bo si abale lekeji ele e ku kale
1: se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo bolu torilede ye atitile okere lai duode kino de o tabi ero amuna wa generator
2: beni o wa
1: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
2: to ba ri be yoduma wa
1: boko ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati meri le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
2: ati bambe
1: ka ma gbadun lowo kina oku
2: o si lo pe
1: itansorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti nba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole

0: wọ lori erongba re lati tayo nibi kibi lati iba ikoko titi darugbo kelele ni timotimo uniform ti seto bani re fun lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: kere o ile ise uni lorin bread lo tun sile ko anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba ngba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moruwa ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka la anfani yi wa fun e le lo ko bread la aro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo ni owo ojumo miran re lati ile ise Unilorin bread e kan si won ninu ogba Unilorin secondary school to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin bread o yato gidengbe
3: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
4: bawo le yan se se
3: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fo su mefa gbako
4: osu mefa ke
3: be ni o ti rorun do baba yi lati ra gbogbo ohun elo ero ayara bi asa to fe
4: papa julo laptop to ma gara ti battery tojo
3: to si wa lori sirisi bi ko 2duo ko i3 i5 i7 abina lala to fi ma awon phone ibani soro lori sirisi credit direct lo satileyen gbogbo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma kan Puta lo le ra dori million kan naira lawin ma sanwo pada fosu mefa ni rorun sugba bi igbelewon re ba se

0: gbe lo la ngbe
1: soju everybody
0: ninu ise te nse
1: everybody to tele bi
0: egbe iwo lo ti je yin ri nbe te wo pe ma fi ise ile mi ni se mo to a je pe e si continue lati ma sise yen
1: abolohun ka
0: nje suru te wa se yen so dola fun yin
1: somebody soju everybody
0: o pe gbo mi ye
1: everybody to tele bi ninu
0: ninu egbe lo la ngbe se lo to ni so sele si yin ri o ba sele si ri kini way for te se te to fi maintain ise yen te fi sise yen 091-36-55-6952 oye yin ni mo nilo bala foye soro lade yi 091-36-55-6952 eka san
2: hello eka san ko eto so
0: ara ni nto eka san ma
2: yes we lagbara olon
0: ami
2: o lo ko ba lo so last morning
0: all right yes, ma.
2: So o da pe je wa le ba to wa dele baba ise dele ojo kidi yen bo se no wo polopo amo mi niyan o da soro soro si mi gan bi ba to pe o ti e se eyan lojo omo yen o to wa di ta pa mi ni tim abi tin ba ri se ijoba loku mi ni ti se mo tori ta to ta mi ni during that time ti mo so
0: ba yen
2: to wo pe si ba yen la wa lo sodo wa la wa lo society wa gba yen o so good ironu e pe mi ti e ni result pada ati bọlọ se gbadura odo no private na mo tun yo but private yen tun wa ju private
0: ni wa tele lo so eyin na ko
2: awon o tun so wo lu lo de lawo school ti yen but awon ile
0: so e confirm e pe inu egbe lo la ngbe
2: alai mo amo confirm e gan pe de ti e ba tun re gbe o kori ti ti o ba je bi olohun ojo joro
0: o gba to 091-36-55-6952
3: 091-36-55-6952
0: Baba for all, away your wallipa,
3: only, Olorun yo roro fun yin.
0: Amen sir.
3: Se ri owe ji baba pa se ni yin ni mi na fe mu wa igbe bi eyan ba ti je gbese na ni o ti san gbese. E ma wo awon se ojo ni sowo mi. Mo ma je gbese ni so bu kan ni o le koko me ka tu ko lo bu mi.
0: Eyin gangan e ja gbo experience ti yin. Se e ti ri egbe ni bi se yin ti
3: popo. So for that,
0: emu kawa tori elomi na
3: so like ati leni to ye pe je nse to ti de ngba to de o se lucky wa ba won ni to ti be wa ni se la se yo to bayi later la wa njo ye pe ri oriva later awa se se nkun ko wa to bi osu meje to wa olohun wa fi tan wa wo ni
0: I don't know.
3: Awa de Olorun wa den wa wo ni.
0: Kabisi Olorun.
3: Gboru re ri, mo wa lo pe awon eyan ko ke to wa legbe shop iso obinrin jo ni re obinrin jo ni re o. Meta, looto ise to pada jade lodo re adupe fo Olorun o.
0: E pada re ri.
3: Eh, ama e pe lo ba wa.
0: Ese won ti yo ti mo fe yo. Focus. E ẹni binu fa time yi wakati kan yi mo ba ta da si o
4: baba jojo kan wa o o ba ko slow down
0: e je wo last caller yi
5: e lo 30 seconds e ka san
6: assalamu alaikum
5: wa alaikum salam e ka san sa
6: sir is right here ni ki a ma se so seri ti a ba binu pupo ju to ba de aye bi to e ki o binu ti o ba binu ti a gba wo si e sara ori ma kan ya e so e ti mo ni ke jo kan eni ka soro oro won wa be ni yen wi eni e ka gba mi leti ni
5: kabiyesi olohun o fo yin ni eti o sane loju yin
6: o ni mo soro yen so awon won ka ni ko lo de soro o pada wa nbe mi o wa ko wa kole o be mi en so ri ju mi lo loju ori ni ola pe kini mo ni suru ka ni bo se gba mi mo gba pada ni o ba tan sin pa mi so ki en ma se suru olohun so pe na la ma so bi
5: oruko yin sa
6: wa le yen ti ba se suru
5: oruko yin
6: adi ma sulaiman
0: oda Esun baba esun baba awon yan fe soro gan e ja continue jo mejo tori mu idina nagun yo se program re lojo sunday ni alkerim event all white party ngure la fi pari mu isi ja lo ni odijo mejo la gbaro olohun o da

0: won ba fe wo film ngba na eh awon ka ti kan gbangba ba ile ki won nu eh ele ran ti a ho to ma ni o bayo o se nto mo ngba na o tun ti yato sasiko yi le so to mo lasiko gba na o yato si tasiko ta wa yi igba kan ni to go e ma gba e to go e wa tin yan pe to go wa la won keke tin won ko tan eh kene kan tan wa kene kan to go nigba na iranti se ranti bibi bibi ki se bread and butter o abi bread and beans o bibi bread and beans abi bread and butter ko bibi pin o pin ni ma wa ti pin o ja ran gba na phone kan ni bi boya je na o ye ka won na ori lo o ye ka ri lo di en gba na bibi eh bibi pin ni o ma ah o ni pin ni o ma ten ni pe yo wa se pin ah ala aye lo anto na ni agbo laye igba na awon tazi kirin je keke da pep ko se keke da pep eh tazi ni mo ba won tazi o ba si wo kokura ye lo ni je be e ke bu ko ngba na awon to adupe awon kokan si wa ngboro won ti tan sugbon sibe na ko da bi igba ta nwi abi eske aye igba ta nwi awon clipper e ma clipper awon clipper ni ki se le ti lo na o clipper e ma won eh ki won pe microphone kan wa ngba na tun ma ni okun ni di bayi awon olorin na ma nlo dada ngba na igba ngan ibeji bi ga po ngba na iyan ma bibeji dada isi bayi baby ibeji bibi ga o to nkan ma won opo mo ke yin won bibeji ni asiko ko da bi igba na lohun awon yan ma bibeji si ngba na ni sojo opole ki to wa sojo opole eh meji la sojo opole ni bayi ba gba mi eh ma awon globe awon bob yellow awon onina manamana lawon ti e fe mo e ri pe nisin white le everybody nlo bob yellow bayi no po ni gbogbo ilu ngba na lohun eh aye yi ni bi ogun odun me dogbon seyin 0913655692 0913655692 kile yi na rati ta lo ngba na eh eye ta ti te boyo tin kasele abu te ti kasele patapata eh ti o ti si ba bi o ti tin lo die die e ja nka wo yan bi meji meta ke to te waju lori eto 0913655692 ti wo yan bi meji meta ka to te waju 0913655692 e je we ni wa bi na ilu e kuro le o ko yin o
1: mami yusuf ne lati
0: eto ya yusuf e ka bo sori eto ah erin le fi wole ke le ranti na tayin rerin
1: ti na wa ni ti awon sana o
0: jana ka ba e se ranti re
1: ah mo ranti
0: adupe ya yusuf adupe wala won si ranti re ah isana ye mi ran wole ara le ni looto ara le ti sa o ah etan kini je gas ko si gas ngba ta we o si kamisi elo eje we ni wa bi na elo e kuro le o ko yin bele tin pe a o
2: eh baba fun dele na to logi
0: lati ogidi oke
2: na oge ta ti diri te ni be ni
0: ke le pe
2: fonu ta ti diri be ni
0: ah emi o yin na ni baba e lowo yin boyo wa abi o si fonu ta si fonu ni onu se bi fonu ni o le nso abi eh fonu ni o na wa kon ni wọ́n ni wọ́n ń tán ó sì wà lásìkò ìsá ṣùgbọ́n lọ́dún náà lọ́hùn ó sì wà ní wọ́n ń sọ ohun.

0: atupa ni be pe.
1: Yes. Ha.
0: Eh.
1: Ama da o si egbe ni.
0: Eh.
1: A wa pe position le.
0: Mm.
1: A pe ko lure.
0: Mm.
1: A wa fi owo si.
0: Mm. A wa iro owo, iro owo ngba na.
1: Eh?
0: Iro owo le ma fi si ngba na.
1: Owo?
0: Eh, iro owo le ma nlo ngba na.
1: Eh, ti owo ni.
0: Aha.
1: Ni akoko yen.
0: Beni.
1: A wa joko sori e.
0: Ere
1: ma fi ma fi fada ni.
0: Eh.
1: Baba n lo si jot ni.
0: Lowo ale iso oru. Eh.
1: Ah, o si ni laanu.
0: Eh, wa wa lo si ni laanu. Emi si e, emi si e.
1: I'm believe.
0: Eh.
1: Kole no wa lo ko no wa lo ko ko.
0: Eh.
1: Le pe ni.
0: Adupe. Adupe.
1: Baba fe gowo pamo.
0: Eh.
1: Ko si ma ti pa ngba yen.
0: Eh.
1: Koko ni, koko mi.
0: No koko mi.
1: Ah yes, koko mi ni.
0: O da baba ja wo bi ogun odun abi odun 25 seyin awon kankan wa to ti wa laye ngba na ti o si mo lasiko.
1: Iwo lo mo omo mi.
0: Ah. Awa go the way ni. Wa le be li mo mo. E bi 20 25 years ago e bi ni mo mo le to wa wa ti o si mo nsin. Ni kan se ke to si orile ke tun gbadun re dada o ko yin bule tin pe a o
2: e ku ale ta ti ti ale lati taro lo soro
0: okay now
2: awon atupa ijon to lo kerosene
0: ijon ko e bi odun me dogun bi e bi odun me dogbon 25 years 20 years ago awon wo leyin ba teyin o ba mo nsin bayi ti o si mo
2: mo ba awon atupa yen nigba yen tun lo kerosene
0: bi ogun odun odun me dogbon seyin
2: nde.
0: Mm. Ewo le tun aranti, ewo. Ewo le tun aranti leyin atupa ngba na, bi ogun odun seyin to wa ti o fe si mo, boya jije mi mo abi lilu abi nkan aba so abi nkan kan.
2: Ah, tawon kan. Stofu.
0: Stofu
2: ni go yen.
0: Stofu ngba na. Eh. Sugbon ko fe si mo abi ko si mo ni.
2: Ko de ni, ko si mo.
0: Stofu si mo. Ta lo kero sin ta be.
2: De ni. Stofu ni go.
0: Rada.
2: Hey,
0: adupe.
2: Thank you.
0: Adupe ma.

0: ọdẹ ja se bayi kankan be ta jọ da siro leyi ni won ba soki asiko to ku yi eh peru kini omo be kan ni ah gbogbo gba le mo lo pharmacy ki ti e se pharmacy na eh yo mo lo awon bi chemist e mo awon chemist adugbo won tin tagun ladugbo iya ye e wa nbe ladugbo do e ni ti mo lo ra ogun ni gbogbo gba san ore fo me yin dun mi inurun mi odo e ni ti mo ra ogun kini to wa sele
1: gbogbo e ba toni lokan pe o
0: o gbogbo e ba
1: dai wa yo tun o la se
0: Bayo ba gba mi loni asanjo mejo gbogbo e ma lo rogun lodo yata

0: je n se bayi mo lalejo ni yara agbara fun tirole toni eh ti mo n ba bo mo ba pare le ni a pare lose ti mo logo tolohun lori eto ta ko ni adele bari arin na kore akoya ibe ri pe mo so ni bere to mo ni mo fe ke gbadurin daada loni ri pe mo fu gbadurin ni loni eh je gbadun e daada lagbara olohun mo fe ke ma gbadurin na daada lori eto yi tori pe gbugbu e na atorin ati lo ati de gbugbu e na a jo n se po na ni e je mo ki alejo mi ka bo si agbaba eba ngbo soke eba nka won yen wa nle
1: ti won bo aki gbogbo ara le lokun ati lobirin lomode ati lagba pe akuse oni o
0: adupe
1: asitu ku ojo aje oruko mi ni oluwa toyan labode popola lati diamond amusement
0: lati diamond amusement park ni lorin
1: ben sir
0: oda opolopo boya won gbo wa won gbo lude wa ni abi awon na kan mo mo wa si lu won wo pe ewo tun ni diamond amusement park ni lorin ki lo wa fun ki la won kan to ja nfani ti o se fa won ara ilu
1: okay e se olotu Diamond Amusement Park je agbala isere fun tonile telemu
0: agbala isere
1: fun tonile telemu ti agba tomode
0: atagba atomode
1: benisa
0: lo le sere nbe
1: gbogbo eniyan patapata lo wa fun so gbogbo awon to ma so pe Diamond Park e bi sere omode Diamond Park se bi sere omode o fun gbogbo eniyan lo wa fun
0: pe ki se bi sere omode nikan
1: benisa
0: gbogbo eyan lo wa fun
1: patapata Diamond Amusement Park atagba atomode
0: lo le sere nbe
1: lo le sere nbe atodo langba atarugbo ko siru tele ri nkan se Diamond Amusement Park pelu rofi olorun
0: oda eje won fowo atomode e ro binu mo nbo ni popo ko jina eje se bayi na mo nbo it's a brand new day

0: 400 naira pe na lo si wa
1: so awon nkan ta si le mu wa atawon nkan ta le mu wa
0: to le mu wole eja yan na na o
1: gbogbo to le pa mo la keji lara atawon to le ba machine wa je e le mu wole be ni sir pe mo n gbo nje lai sa jo so ye ajo so ye pa bi o register birthday abi picnic abi anything lodo wa o le ko nje wa lati gboro tore ati na won to n pese onje kale na agbala wa lowo ti ogun lapa
0: ijo
1: lo ba de sir
0: ninu ogba yi
1: so pe mo wa ndi onje bo mo ndi nkan mi mu bo lati goro e pe oni ra so pe diamond amuse park ibi ko se rere ni to mode atagba ti le to ko si pe nkan ti awon ara bi se mo je ko mo miri so ibi to pe awon omode tin ko ko awu ko se rere
0: bawo bi o ni fo kara pe won le ko ko ko
1: won le pase
0: bi to fe se rere yi
1: even fa awon obirin kan to n bo lodo wa ari pe won mo imura won to pon ni le ni
0: to
1: buji kunyan be ni sa
0: to je tomo lu abi
1: to je tomo lu abi
0: ha
1: bo se ri ni sa nda madam ze park
0: ah o da baba be ya ba fe pe yin boya won le eko ni aba won kan lati igboro to fe pe yin won fe bere fun abi se awon eyan lu lorin nikan lo wa fun awon to wa lagbegbe sa won na le wa to ma fe wa bo won se tona won o gba ti won fi rin lodo yin
1: e se olotu akoko be ni pe diamond amuse park ilu lorin lo wa sugbon ilu lorin ni kokko lo wa fun gbogbo aye lafani wa wa fun and now customer to nti okun wa to pe ko si gba ton ba gbo lo ton travel wa bai da modam se park na yan layo
0: won ni dada africa
1: won de be be sir opolopo gan ni o de da modam to pe online ori social media no ti ri wa ton si trace wa wa won si de mo pe ah olorun ku se
0: to en ta won ri na bo se ri gallery
1: bo se ri gallery be sir
0: ko si abu mo
1: so number ton wa le pe wa si ni 080
0: 08026
1: Number ta le pe si to wa pe won fe darapo pe awon na fe wa awon fe ko wa abun fa register su mi pu abi won fe register birthday abi editing won le pe wa so ra we ro ba ni so ro yin sir
0: ten si gbe ta pe si sin lati eyin eto da go mejo ale agbe
1: lati edo ejamu dada o lati se di eyin eto di ago mejo ale
0: be ni sir
1: eyin le gbe
0: awa ba pe logo lo
1: ba pe bi ago kan oru ago meji to ro ma n pe awari ago ko da ago meta ago meji abago kan o ma n pe awari ago fo mo wa lo office phone ni phone o wa lo office ani gbe mo n gba e je e de ba pe ko pe ni sin o pe ni sin
0: e ma tun number mu le kan si to ra o ruko mi ni oluwatoyin olabode kukola pelu re ofe olorun mi ni alabojuto diamond amusement park ni ilorin e se o a dupe

kaabo pada iroyin jake jado bayi lo sin disi ti gboyin e ba gbagbe o lati kanin damore 8.7 fm ni lorin ele darapo mu wa lojo ko itakun aye lu jara wa ni www.damorefm.net iroyin on re lekunre lati eno lari waju ogun niyi aya re lewa senator olunremi tinubu ti gbosu ba sadankata o for minister to wa foro olulu ile wa ogbeni yesom wiki fun mimu atun to re ba ona ba wole si olulu ile wa na eyi to je akase sela mo ni gbagbe nigba tun soro ni bi agbe kale ayeye to na to waye ni asoro kinilu abuja fun gbigbe oreyin fun eni tin se minister fun olulu ile wa ti isijobo olulu ile wa na lori akiti won lori oro ayika olulu ile wa nibi ta tiri ife iwe awon iwe ri eye to je ti gbe osuba funile wiki ati minister keji foro olulu ile wa dr miria bonkure lowo aya re le wa sakawe atun tore tori ba enu ona bodi abawole ile wa na bi eyi ton farahan papa julo fun ayipada ire fawon ilu ele to si je pe se lo safihan pe ohun to se ai ohun to ni gebi o si salaye ole e to je ki ohun ni jakule o ninu awon ipinle bi won ko si sawo ko se bi oro na se nlo si aya re tinubu lo salaye pe se ni eto na la won se agbekale re bi o se ni ohun wo pe yo je koriya fawon ipinle lati lo ilana oro araalu fun ayika to rorun ati ayika ti o je iye to rewa gebi o se ro awon aya gomina gbogbo nile wa lati ku awon odo langbajo lati pe awon na ni agbekale egbe to je ti ayika nilu ati fun awon eto ti o je ayipada iduro re to mo to rese wale laarin ilu ajo agunbaniro ile wa NYSC won ti jawe akiwowo fa won tin sin rolu wipe wa ko ni ti ma ko ran jopo se isiro lo laini oro we yan kan kan lori agbe kale ifuruko sile nad ta mo si ifuruko sile lori ero ayelujara won ni eto na ni won se kilo na loni ninu agbe jade fara lo ti won fi sojoko itakun esi won ti lo re eyi ti o je idiwo fun lilo fun isiro lo won ke bi ajo NYSC si so won ni lori wo eyan keke lori certificate ti se iwe re ti nadi ohun ni bayi lo ti padada fun gugu awon to fe go sin rolu ta si fe kopa ninu eto sin rolu gugu bo ti le je pe eto na ni won ko ti so ekun rere alaye lori ilana ti won yo to lati wo eyan keke fi gba iwe re certificate ohun amo ho won ko se pe se ni won ti ni keyi ko ma waye o leleka jeka ati ni isi fun isi fa won to je agunbaniro eyi ton gbe jare to gbeyin laipe yi fun ajo NYC ni won kede re lori bi won se ni awon to fe lo fun agunbaniro fun isi bi ninu odun 2026 ta waye ni won ro won ni gbogbo le eko giga gugu ta ni atawon ton keko jade gugu lati tele gugu awon ohun ti won bere fun bi iwe lati ko kale saju ka to lo re egole a fe lo fun isin runu gomina nipele taraba ogbeni agbu kefasi lojo aiku ti buwo lo ase meta ototo to ni se pelu idojuko awon janduko lo selo a nse oro iwakusa lona ti o bo fi mu ati lilo egbogi loro ni ipinle ohun o wa ninu apile kan to fi lede latoro commissioner foro tun lo ati eton funi ni moran oyen esi na abuja lingo kefasi woye pe on kode romiro lori awon asilo egbogi loro ati awon oro to ni se pelu iwo daran to fi mo lasibo ati sisi awon anfani lo lawujo ninu ase to fi lede na lori ifofede a se janduko lo selu gomina na lo so pe igbesi ohun on ma lo ngbe iyen latari bi ase nsuma asiko ipolongo ibo ati ko se o padada o lati fa igba alafia ta ti won gbadun ninu ipinle ohun lowo ijoba lokesi gugu awon aralu awon loba loba atawon dari esin to fi mawon egbe awon odo awon ikanleka to selu ati awon egbe ti ki se ti ijoba ti won o si robo kule ijoba lati se tesiwaju o satileyin fun isamulo awon ase na fun anfani alafia eto abo ati tesiwaju ipinle ohun
ninu iroyin mi ewe se ni akowe eyi to wa foro eto lera labode nipele kwara ati dagbasokere ojogbon nusira telelu ti gba awon iya lomo to lomo jojolo lowo niyanju lati faye le fun anfoyan bomo ni eleyi to salaye pe oju omi atun je lo fun osu mefo ototo ton ba se bimo ojogbon elelu ni o fi arawa na lede loni nigba ton ba won niroyin soro fun ti ayajo ifoyan bomo olose ti won se

0: e ti won pe akore ni fifi oyan fomo iyen eleyi ti won ni yo je ki igbe aye omo ko le ni itesuaju lai ni si pelu ise ti won se ke bi oro re oni ipele kora ni won ti ni akosile mo ni gbagbe lori itesuaju to ba lekun an fi oyan bomo eleyi ti o wa lara awon ipele akoko nile nigeria fun osu mefa akoko fa won iya lomo jojo lo lowo lati fi se ada sile awon ojoko ta mo na yo ma wa lawon le ise ijoba gugu o so lojo ro pe fifi oyan bomo no n pese awon nkan kan ti ki je ko ngbe ko ma gbe omo atawon onja salori fun omo laarin osu mefa to ba fi wa saye eleyi ti won ko te ni ma fi onje abi omi abi nkan kan lati fi ma fi bo eleyi ti oni o lewu fun a n se igbeguru ati adeko ti o de ba oro bi won ko si ni ma ri omo to da to dara lati re mu fun idagba soke ati iduro ri won ojogbon ele ludupe lowo ijoba apele kora iyen labe malam abrahaman abrasak ati awon ajo mi ti won se be do po papo mo won ninu itisuaju ohun bi ajo unicef ajo vitamin angels ati bebe lo ti won pese ati leyin won fun ajo na wara webe si awon to loyun sinu ti won di word is sinu nipele kora lati lo anfani ilana ilera labode lawon ojuko gugu ti won wa fun oro mi ma lo fun eto ilera ni gugu gba nigba ton wa ninu oyun titi won yo fi bimo eyi ti o je pe yo tun je anfani lofe fun a n pese ounje eyi to sa lori fun ni tan pe ni ms to je eleyi to se gboge fa won iya lomo atawon omo ti won bi nigba ti won wa ninu yun ati gba ti won bi mo tan ke bi o si salaye eleyi are fun egbe awon tin ta ogun ebo ni eka ti ipele kwara nile wa iyen ti won pe ni napmed alaji abrahim atada lo ti ro awon egbe won o lati pe won tele ilana egbe ohun kan ta kete si awon ayederu abi awon ogun to je ayederu awon ogun tojo ti lo lori won ki won si se be ki won tele ilana ati ase ofin to ro mo latodo awon alase o fi arowa na lede nigba to n ba awon iroyin soro ni secretariat ti won to wa nilo ilorin fun ti ayojo odun akoko to wa nipo bi are ati awon loye gugu ti won ati to fi mo odun kerin le ni ogota ti won se ti egbe ohun ti wa je bi atada si so oni egbe napmed ni oni awon egbe ti won tayo egberun medogun niye eleyi to je awon ipele akoko teyan ma nya si leka ti to lera ni awon ilu gbogbo ti won si san awon o eleyi to je owo ori fa ajo KWIRL ti won si be kopa ninu eto ifuni labere aje sara gbogbo ti won si tun wa lawon igbereko fun iparawa si joba ipele yi lati pe won tun ko won sawon eto lera mi nibi to si sara pe awon to je ipeneja tawon dojuko bi egbe na ni awon oro to ni se pelu aisi owo toto owo lati fi tesiwaju ati pe se ni awon ko ni agbara lori anko ile ati aile igbagbara wo ni to fi mo aini awon eto kan tawon le igbe kale fa awon mo egbe to je ti aralu ninu egbe na atadawa kisi ijoba apele yi lati wa gba awon sile ninu egbe na iyen lati dokowo ki tesiwaju ko le ba driver egbe na nigba to kede oro eto olose kan ti won fe se ayeye na atada lo so lojo oro pe awon asiori eyi ti isejobo ohun ti ni lati gba to ti depo na ninu re lati ri akojopo awon megbe ti won ni akosile lori ero ayelujara ati awon kaadi idanimo ti won ni to fi won bi awon megbe na bi won si nse eto ti o fi opin si oro iba malaria lawujo ajosepo pelu ile ise ipogun philip pharmaceutical company loro fifi opin si oro iba malaria lawujo titele ofin ati bebe lo to fi mo bi won se ngole bi awon megbe apogun oibo ile nigeria tamo si pcn nilu abuja bi won se ni won gbegbese lati ma gole bi won se yo awon ikoko ninu ale kama won to fi mo ipele kwara ti won kopa ninu eto to ni se pelu agbekale awon igbimo ti won bojuto oro asilu egun ati bebe lo ti won menuba iroyin ijake ijadu agbaye lo ndese ti gboyin lati Canada Mode 8.7 fm ni lorin a o lo fun idanduro pata wa de e ma gboro yin lati le okere lati ati lati ka ti ere idaraya e ma yi kuro nibe
1: need to sue me, man, or long, kick or any opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shit you kuro nile Nigeria ta patak patak babe. Oko ne shiny a webi, ore, atolo fe re lori le no. Ole Japane tori ti o fella ti shebe. Shubon, simeri ranumo, keke bio na bayo kansia wwe shuruton ko juri le de yila papo. Koda bio batile kobu bonti shi tire kuro nile. Sibe, ili eni, ilu reni Nigeria je, yoma gbio lokan lajo.
3: Imoro yin lo n dese ti ibo yin lati ikani Diamond 88.7 Ilorin.

0: Am I a king? Come on, come on, we let turn our wa. No stopping, no dulling, just keep on moving. And into Obatisun.
1: Then Olu to you, imagine back belly, Sherry, Kishepe, Olude Nikon. Ni awon nkan ta alele lo mi to ma so pe aboya ah holiday package nikan na nse jari rara nkan ti mo fe kon yen no ko di awon to fe didi lenin ti won lowo 3 months wa nle o pada o run lowo ba se so iyen run ti ototo ni exactly but ola pa awon mo wa wa ni holiday la fi so pe yes eh exactly eh ko di awon lowo pe boya holiday nikan na nse ko si awon long term wa o de run dada nti e
0: to a je pe iru ba se nso yi pe awon losu meta wa nkan kan ta ba bere bayi won de si le continue to je pe won a pada grab e titi osu meta
1: exactly definitely won ma grab
0: to ba je wi pe ki osu meta no nfe o depend lori teyan ba se fe
1: teyan ba fe to je pe awon ni olude ta pe won wa lolude ni a ti won o wa nle bayi bayi to won ogun won se won sise won bayi
0: start wa to kale ji e tun fi enu ko mo de fe ke tun touch erin yen ko tori elomi won gbo fun igba kokko ton se n bo si kan alalubarika yi bi pe okay o ah eyin na ti mo e ti mo pe diamond la wa 88.7 ire wole de gogan lo tin jalala pe la kale si eyen ma gbo ogun jo bi tech of half hour odan la wa lowo lowo bayi bi pe bawo ni ojo ola awon omo wa yo se dara bawo ni a se fe ati pe boya ninu olide ni o ko je ninu olide ni o ka omo sa wa kan gba imo ko imo iyen nikan se wa ri bi ti mo tutu wa fe koja si arin yen uncle alex mo wa fe ke ba mi wole le rin yen bi pe ninu irin ajo ninu irin ajo ninu gbogbo bi a se nfe ko le ro wa lorun ko gbogbo ko le bo si
1: okay ko si problem se ri ise ti wa ni pe lati ko awon mo daada kan de mo se understand ya to wa la yin kan ko yan ko kan ma wo ko ma grab si lori ba wa ti wa a ma ko awon mo o de ma understand nkan ta ko won bolon se fi ise iran wa lowo ni a ma ko won wa de understand lagbara eledumare
0: ta ba ni ka wa wo bayi ojo tin re bi ana orun na tin lo si bi ati wo o ni ese olobe se awa ta tun fi ayo je aku ibinu oruko temi na o yi pada bola olawuye te ti mo tipetipe ta o tun mo gbo ni e gbo a tun le tun need attention wa le kan si to ba bi pe number le kan si number e lo tun se kontak si mi
2: number company 080 80 33 33 97 97 05 05 46 46
3: ire o ire ka ID card maker and printers international de sai wo mi o ba won a bi won ti ko gba wole ni
4: ko gba wole bi ti ba wo
3: oko ogunjobi ma ti sun si woju ko je ohun to lero ijo je mo pe won ti ko ni le sato se ID card
4: ko ba stamp
3: ati company si nikan
5: eh lo to
3: beni ogunjobi tech obtains awon mere ni le se won
4: bi web development software development
3: graphics design
4: cyber security
3: to fi make ko ni nipa itako ayelujara
4: iyan digital literacy
3: awon akose mo se onimo nipa itako ayelujara lo nbe ni le se won
4: ohun iwu ibe tun ni danileko ti won se fawon eyan
3: ati iranlowo fawon to ba keko yege
4: won tun laye
6: o fe simileti o ngba rere dokan ikone diamond 88.7 fm
7: o fẹ́ràn oúnjẹ àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún aya tita àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú ti ki je ko jafafa leyin ounje ma gba ibale inu laye lati je gaba ojo re gascol antacid yo pale inu kikun mo kiakia tara ri o si pada bo sipo logan ase lona marun ototo olomi to nbenu sore ati oni koro jije gascol ise re da owo ri ogupa ko si soro lati ri yan itura yan igboya gascol antacid o ti wa kakiri ile itaja ladugo re gascol antacid itura kiakia pelu alafia ile ise fitsin healthcare plc lo se

0: ku de de asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te ngbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so nta le fi ilera ko so nta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyi na mo wi pe baba soro nipa ile ise o mo oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto nibi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin ei ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo hun mu ki wa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se hun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa eh bi wa

0: to bi eyi head code na wa gbe eto ilera wa
1: okay
0: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
1: ri abi esi olodumori
0: oni won fi yo ora kuro Olotu ora ora ama ama di liver eniyan
1: ama se akoba fun ara
0: ba po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
1: olodumori
0: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
1: kile o fe mo
0: be ni fun o video to mefa won oriri orun sun
1: kabiyesi olodumo
0: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won si aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
1: re lo kan si awon
0: ti o fi di office
1: ya ti ma mi hele
0: gule gule o da yin ni teyin olotu
1: eni sole
0: Serial code. Gbogbo awon imbalances in the body system.
1: Awon kudie kudie to so lo ma
0: yo ara life pe o nlogun sa bi alafise.
1: Kabiyesi Olorun.
0: And eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid. Awon okunrin mi o le tu mi o le teyin. Won agbara ti bo lowo won.
1: Bi ele je battery phone re
0: because
1: o ti lo yan
0: yan. E so fun ye posture ti ti pa opolopo sara. Awon okunrin nisin. Bi to ba de ti wo 1% kiloku
1: oto nkan
0: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re odi yen teri and that is why today I awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
1: ka
0: o le
1: se
0: ko so obirin ti o gba ati bebe lo ni olotu
1: to baba ohun te wa yanana te ka le ye ogbeni sibe sibe ohun yo mu me tari ibere to kan yi si ye ile se e baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni waye ati pe bo ni o se logan
0: olotu ola ati otula ni o waye
1: ola ode yi
0: ati otula ni ago mesan si ago ago merin role
1: ago mesaro
0: si ago merin role ni Equa Event Center ni Ilorin wa ni bi ni challenge
1: ni Ilorin ta wa yi
0: be ni olotu
1: lola ode yi ati otunla
0: be ni
1: to baba eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o sese kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lola yi ati otunla e sare ba n pe awon number yen jade
0: mo ba won jeji
1: 080 0 80 33 33 46 46 41 41 20 20 eja mo na kasi
0: 080 0 80 33 33 46 46 41 41 20 20 ekeji 080
1: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
0: be ni olotu
1: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba ti seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode iya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se olanfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise health code leyi ti won ko wo lode yi yo ogbo yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese nile dan ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe be eyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
0: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ijẹkujẹ ti baye elomi jẹ
1: kabiyesi o
0: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yen mi nita o awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuri rin loju titi
1: elomi kan rin
0: nitori pe agolo

ni orukọ Ọlọrun Allah pẹlu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi ki mumini ati mumina mo ki lesson Christ la pa ko lesson bile patana mo ki o ibanuje wa Allah ofo Ọlọrun Allah koni fi kangun aye ni kokan wa o orukọ temi ni King Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atoludari le ise wosan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado ile dinje amon ki wa pe a oni faisan lo gba o emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jaki jado ile dinje mo ti wa lu lori bayi o agun me fa bondaji lo mo ba mi be ti le se ko so bile o ti wa sisi fo e te n gbo wa lati bi ojo die pe o se ma bere lu lori mo ti wa lu lori bayi o to ba ti wo lu lorin wa so bon lo si odota ile epo Atigris Filistesan ile epo alade o ti wa di Atigris Filistesan bayi asi shopping complex to egbe ti ile epo Atigris yen gori oke pe ari agbomola oba asegun agbaye office akon to ma kalapo osi e wo be shopte awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abo lowo ogun apapo 25 apa run ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni fun to je pe ke si ti e to ba gbe footy me lojo ma ti be ko kan ogun lasan.

lo pila na chebati je la so fota gba skuba ilo mawa skuba ilo mawa to le je pugun ayi ni se woni pila na chebati je la so fun o ero balode nbe ta ma lo fun o to ele to je pe wo tu ni pajaba je lowo lese wo tu le pe ni ja isan sara atako lo machine fo ti wo gun ti ko ri ayi pada npa sara re to ni pe ni ja re yen ati pajaba ya tin se o ti ko ri ayi pada ita wa fun logun to fi kuju e opolopo elomi lo ni pe ni ja kan noju so machine beta ma lo fun o choke off mu opolopo doti yen ti won o fuju e ri pe ah ntin be nu oju e ni ta fun logun to fi kuju e so ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656 bakan won to fe ko tedo wa tedo bita alagbara bi erin to wulo fun nkan mokunrin to kudi e ka to bi tedo lura a te gbogbo kudi e to ba wa nu agwa re ri won no wa lanfani ati tedo lasiko to ba wo tedo alagbara bi erin so won to fi fe jalagbata awon product wa o le pe customer care number 08133301736 08133301736 abi to fe ko jedi ke aba mi so woni bara bara din ro ni inun ko inun ko ni ogwa yo ni buri wa o gbogbo jedi jedi to ba ni e wa eku akoko e o.

0: Chemist supermarket at Wajana.
1: Baba, along Badua and Idamo.
2: Amen,
1: local LFF feed, no, nearly say why you pay a Waduaria Bomala. If we would you in Cacatele, which is Bombay, would you in a degree? Our billion pay in the Mutel Fifi, LFX book by your body, no need you are there, and you need a Latin book.
2: Orukomini Oloye Joseph Oyelade Jekete omo bibi ilu ilokun ni Ijero Ekiti inu ijo mo ti joye mo wa si bi ile ise yi ni around August lodun ta wa yi igba ti mo wa si bi orore do mo ti bo announcement baba igba ti mo wa si bi mi ori kankan ṣugbọn lẹyin ọsẹ mélòó kan ti mo ti n wa tan ti fun mi nikan
1: fudu ri ri kankan tẹlẹ
2: bẹẹni
1: àmì náà bẹ mọ pé nígbà yẹn ẹrí bá tẹlẹ
2: mi ri kankan tí ó gbà tí mo wá lọsẹ mélòó kan sẹyìn ẹyìn tí mo ti dé yẹn mo wá bẹ ṣe ní rí kankan tó ẹgbẹ tí n bá ń bọ nínú mọtò mi mo wá rí mọtò tó ń kọjá lẹba mi
1: èyí tó ń bọ èyí tó ẹrí bá tẹlẹ
2: mi ri kankan. Akan pe mo wa se beji mi mo ba je debi ṣugbọn
1: baba laarin e kayo le ku le mo pe te so yi bo ti gele nu kele le wa fi se saarin e pe mo ti binu
2: mo ti be si ri niyan
1: tele mi o ni kele le ba se ri laarin e awon muslimin nisin awon folon se ri awon kristiani kele le ba se ri
2: wa mi e le tara mi mo ti ni be si ri na
1: ko
2: apo e ba e baba agbo mo na mo ri ba e
1: eri mi kiri ba e
2: ri
1: e si ri bi tele ara
2: mi ri o tele mo ti mo ri figo e ba mo ri
1: da da bayi
2: mo ri won
1: kile wa fe so
2: ile je e o to ni ki se

agora abesi manje owe kakiri arabesi manje oje oju obere simansu ti ko lukole ba ti ko nu oju e ati pe oni ti npe ni katarati so abo ni glaucoma o ba ti ni katarati glaucoma to ti damu lori e ibi to ba ti ngbo mi je bani o ngbo mi na ni o ngbo mi labuja ni o ngbo mi ni bi dani abo ngbo mi de kisini o ngbo mi de gbetini abi to ba ti ngbo mi jati jado ile nje mo bon lu lorin lodo ta legbe le pa lade abi wo ni di yo abi ti ten si wo arun asuki ni 40 years wa da bi to mo ru me dogun ago te ngbe ko ori ko bi ba ti re en to nko mo kunre lo mi ti kere ojo mo kala so se mi di la fin tojo asuki ti won na ba ri nko mo kunre la ni o se meji wa bu erin ni bi ti nu e ma dude abi ti won ni ipa kini abi pa sale ta won lo mi bo npe ni ania o pre ti o tun gbo pada abi ti wo ti e ni oyun ju fibroid ju alaka ni mo ni no mo gun o no mo alaka no ju alama ni o mo ga yo mo ga won ni na bi ga fe so kale won mo pe oyun ju lo mi kakiri ti wo ti e ni ju lo lo ni o le support nu e abi ku support si nu e abi ko sale nu e ju lo lo ni e ju la pa lo wa buru buru ju nu oyun ju boda kundere wala wo de gbele fitin boda ndire adanwo elomi wo pete tubara group pada odu aya gbon la wa dupe fọlọrun oba abi ti wo ti eni gbe orun ni abi ti wo ti eni ko egbe ni abi ko simi simi elomi awon arugulugurugo ti dogo eru awon arugulugo turugo bi ga lo nwa fasayin lo nba o se be ni on jeje elomi lepo lepo gorigbode elomi woko mo pe omo re wa lobirin won ti gboju arugo soju eni elomi wa ya wa ra ko raya fe elomi lepo lepo gorigbo na de won pa ore mo ndepo bo nje ti wa je wona suta won agba opade aya gbo mo la ile yoba oba asigun agbaye asiwa gbo ni segun bile jake jado ile de nje wa ri pe to asuku won le sewo zon bile wa en lo ma ni jade wo to wa kefin pe o ti ni atogbe abi to suga elomi le to kale ba europe bo ni to suga ni e abon to bi emeye marun kilo to mo to ba tin ko je kan abe meji vitamin ara ro alon to danu ye so wa do aya gbo mo la abi wo to je pe pajapaja lowo pajapaja lesin gbogba abi o to te je yi pe soki o le je ru ti wa ko lu sanre o ti je ko ni soki ro pa do se wa lo lo bi kankan ba mara kin pelu ko tai mun as enjeu tu mi le kin to ero ko tai se ba pa mara ah what in dunia ki ba ba so kon ba ki kon ba jera wo to ba ti ri pe arun kan du maru maru mo inu mi ara inu e jare nu sare pa di ara agun la mo ti wa lo ri bayi o agun me fa bonda ji lo mo ba mi be ti le se ko so bi le wo ti wa sisi to ba ti wo lu lo ni so pa lo so dota to ba do dota bole n lepo eti grace philistines na to wa lo dota asi shopping complex fa igbe ti lepo yen guri oke ba ti guri step yen tan wo wo se office wa lo ko ma kan ero ibani soro mi ni 0803226525 0803226525 ano ti ba ti ndo la mu ta nu ba ti loko pade mi emi ari agbomo la ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile dunje mo n dagbere pe mashallah fo ile ni ko

0: Hello.
1: Eka leo.
0: Ah. Lombe shui.
1: Eduo dedeo eka leo.
2: Hello.
1: Eka le.
2: Oh, kami ni ane talomo na chulo talomo.
1: Okay. Ah, kilo de teri bombe.
0: O jojo ril. F. Yero. Oganla. Ekale, hello.
1: Ekaleo. Ekaleo. Hello. Leta ife, langbiye wo labala ni aju fe la le oni.
3: Be, o se le fe mi
1: ni. Eso iriri yin fun wa.
3: Mo gba ti ora
1: o le ni kan ti mo wa. Eh, dos es era ba wa ye segbe die. O da bi poju ojo yen ri ba kan.
3: Se ti
1: pa ni. Ehn, were were.
3: Mo ti din ba ti mo wa ti ko le ni kan ti mo ni fe.
1: Okay.
3: Mo wa put mo wa ko le tai ti ni ro. Mo ti ko e ru ati ba ni e so ro ti ba ti so.
1: Oh.

0: kaabo lati kaipuluwo oja kasun layo ale ojo Monday abala rin ajo ofe love letter letter ife e ka le o.
1: Hello sir.
0: Hello ma.
1: E ka le sir.
0: Yes ma.
1: E ku eto
0: adupe oluwa nto
1: ti amo
0: iriri yin pelu letter ife. Eyin le ko ranse ni abi won ko si yin ewo ninu awon letter ife le se ranti te le gbagbe
1: won ko ase si mi. O wa sele pe lojo yen mo lo si school da yen mo wa ni a wa ni jese en ma se sa
0: e ti lo SS abi form le lo ngba na se form 2 ni abi SS
1: ori wa ni o ti bere junior wa e ti ori wa ni
0: wa ni o ti ye mi ba
1: ati junior wa e ti pari ati bo si SS 1 so bo ba lo si school jo yen mo wa ori o wa si giribiri ko ma ke ta si inu bag o ba bo sinu iwe English ni textbook iwe English o ba bo si de o si wa bo si de so ba te ni je ti gbagbe pe won fun mi letter mi men to fun mi ni letter yi mo eni ti o te di letter yi mo sha nba to wa ja sa ni English teacher o wa si class fa attend ti letter sha lo ba ni kan wa gba
0: mami e so de e so mo ngbo yin
1: o sa ni
0: kadi yen o gbodo tan.
1: Teacher ni kan wa gba English textbook mi wa aba lo gba aba gbe fun ba se gbe fun o nsiwe wo bayi ori letter yen ori letter yen bayi bo se wa bo se ni kan wa pe mi wa ni ni gangan mo tan pe mi fun mo de school mo de staff bayi mo ti je nikan to mo ti ju
0: won
1: ni are you right one double day.
0: Ye. Eje nfi kan le ka tun lo sabala to kan. Awon ta jo lo secondary school. Ni ipinle kan ni to si vita wa bridge marun pere la ma gun ka to debe. Ni ipinle yen. Omo principal ati okan ninu awon ore wa ta jo ma ko worin omo na lo ba ko letter ba bo so wo baba omo ore wa sun ojo meta ni guard room igba ti gbogbo wa tun pade mo ni se lagbaja bo loro ojo si so omo yo gbori duro na ori ibi abade yo gbori duro orun ojo meta ni guard room ko gbodo lo lasan lori ipa ko letter fe awon ti o soju won ko le ye won awon ti won o lo gba yen won o mo bo se dun to gbogbo eyin ti en kan si wa lori Facebook e seun o ifara te ri wo yen na e ba ni share be se nse ogo yin o tan kari aye Adebayo Sunday Aderogba Samson Adedeji.

Ẹṣeun Abayomi Breads awon ti won je bon bread wa ni je jo ni a ma dupe lowo yin o mo ni e ti ri nkan kan Abayomi ni awon wa pelu wa awon gbadun Diamond 8.7 FM awon oni bomi ta won aye si gbogbo lolufe kan ni Ẹṣeun oju oni ti yin lai lai wọ́n ní afẹ́yìn olólùfẹ́ ètò yìí ní búrẹ́dì búrẹ́dì ńlá family size ni o

0: bakana eyin te nte atejise si mi ma da yin lohun laipe laijina e je kin pe alejo wa wole ka bo sori eto sansan e ma gbagbe pe ni jejo abere nkankan lori eto yi labala idile alayo abere pelu oro to ni se pelu ibowo fun iteriba ibowo fun ra eni ninu igbeyawo respect la menu le lojo na ni jejo mo si se leri pe alejo wa ni bi arun de ajorun kuna lale oni adupe pe a se leri edumare o si ye leri olohun gba fun abe ba se wi ton ti kun faya kun olohun oba to ni wi be je be oni ko ri be lale oni ba se so tarara we be pe edumare o ba dijo mejo a mo fe sabala ile keji re olohun oba mi ni kun o fashe si adupe o adupe alejo wa ti wa nkale e mo kale o alejo wa gbogbo eyin olugbo wa e dakun e ja jo farabalẹ gbo yi tori yo se gbogbo dile lanfani tori gbogbo loko laya nle to ifi wa nkale
1: e kale ma esiku gbogbo gba wa e ka bo sori eto wa eto yin kasun layo ale ojo monday e seun wa jejo inu opolopo awon iya ati baba dun nigba ti won gbo awon oro moran te fi sowo si wa ni jejo to bi se o ba ti wa pe ni enikan ki pese lale oni alejo wa na ni arabirin Esther eya oduwole edakun e ba wa ki awon arale ki won le mo pe looto eyin le wa lori eto pelu wa lale oni
2: e kale gbogbo le e kale elotun se dada ni mo ba yin
1: kin ti e tun wa ya bara ni jejo e soro nipa ibowo fun re ni e soro nipa iteriba se yato nbe laarin awon mejeji ni abi kila le e ba ntan mo le saarin yen dakun ibowo fun re ni iteriba e ba ntan won le si
2: e se won lotu iyato wa ninu ibowo fun re ni ati iteriba iteriba ni ki aya ko teriba fun oko re yes that's submission ibowo fun re ni ni respect so taba soro nipa respect is for the two is between husband and wife so it's the responsibility of both the husband and the wife to respect each other but toba diti iteriba which is submission is the responsibility of the wife nitori pe oko ni olori aya aya ma teriba fun oko so when the husband gives some instructions to do the wife obeys because the husband is talking from the place of authority now but iyato to wa nbe ni wi pe nje mo pe o possible ki aya ko teriba fun oko amo ko ma bowo fun because atiri bi pe se be ni kin teriba ma teriba fun yin se awon ko gba mi ale kunle ko je pe ninu wa na duro ni so ti mo le teriba amo ki ma ni bowo fun oko mi be ni oko le ni ife amo ko ma ni bowo fun aya nitori pe ife yen o de ni ife pe se bon sa ni ife je kin fi han se bi tin ba ti oge le ti mo ki se loju e mo ti ni ife ni yen but beyond that is the respect we are talking about. Amo ko possible ka respect tokan tokan ka ma teriba. But the possible ki ami ka ma yes ka ma bowo fun re ni. Ko the possible ki oko ni ife aya tokan tokan ko ma bowo fun aya.
0: Se o tumo si pe ibowo fun ona odo awon mejeji lo gbudo ti wa.
2: Because ninu ife ni ona wa. It is this honor that is respect. She get nitori pe o ma je ki ife gboro si. Be na ni submission she wa nu e. Nitori pe ti aya na ba bo fun oko o ma je ko le teriba fun oko
1: e seun pupo o da e je ki won mu ibere ti o so gangan wa nu awon ibere ta won yan fi nsowo lati jejo awon obirin ti won soro won fe to bi meji meta to ni se pelu bi awon oko wa se ma nba wa soro obirin kan ti e bere won ni baba n bowo foko wa sugbon to je pe ko sibi to won ti le soro siyan ko sibi ti o ti le embarrassi eyan ko sibi ti o ti le soro siyan shakashaka iyen oko siyawo ni o kini a se niru biru nkan bayi ba n sele kini iru igbese ti

0: Mo nigbagbọ pe alejo wa ti dahun gbogbo ibeere te le ni lori koko oro to ni se pelu ibowo funra eni ninu igbeyawo. Eseun alejo wa, adupe pe a pe yin, e si je wa. Eje mbo sabala to kan bayi, iyen ni abala egba mi ni moran. Abala egba mi ni moran wa to ni. Edakun e ma iti isun. Hello, ekale o. Ekale.
1: Hello, ko je kale ba.
0: Ekale o.
1: E ba mure lati ga kan je.
0: Eseun.
1: Akobio.
0: Yes sir.
1: Boya ni bi agbofinro boya ni bi oselu boya ni bi okowo eyin ri labi oko eyin ara le rakan mo fe kefun mi si ejo
0: ma fun yin ni esi. Hello. Ayo ba mi re esiyan e duro gbobe o ya wa o konjo iwe ala oga World Trade. Yawn, in belly or call. Could see, but they are dim, low being like by ye. I fear I won't quake what is a word any can. Cause it is a real lady. A money a car between your layo, nay, a kaito, so no. What is a minister? What is a gar banky? What is a book boy? Want to wife your gar? I draw caracata like by a World Trade Organization. O si wa la be oko funra re ni ndana foko yawo are wa funra re ni ndana ntoko re o je awon obirin le lowo eko le lo se pataki ati bi ti an ti jade wa eje ki abosi abala ile to kan baye iyen ni abala egba mi ni moran ki gbogbo wa ka jo se suru ka jo gbo nti eni yin fe imoran le lori

0: na wa ri pelu emi to tun wa ni si eni yen o tun wa lo fi han pe ah ni ti fi record fun rara re so ti mi kan a fe ni pe o pe oko yen pe iwo to ni ma gbowo lowo yen to ba ti wo na lo bi ni kan gbowo lowo re ti igba owo lowo yen ma bo fe di ori ti o gbowo lowo yen ko ni bo fe di o
1: ko ni bo fe
0: ah ko ni bo fe ti to ba ti wa ri ba ko gbo isi ti and you ever want to and you don't want to be any years and it will pay for me alone but I don't know
1: amen amen amen me wan sele ni duniya o

0: wallahi o ti fun ni o ma focus si ti mo se pe relationship yen de ma para long
1: ah
0: e ni pe yen o enu eni ti o ni aforiji oro teyan ba gbo okunrin number 1 fa awa kan ma paro ko bi ni jowo ni o o ti so se me o ti de won ta ba wa gbe si condition pe iyen ni ti owo ni ta ba to gbe owo yi na sa lo o ni ti e fe ja si kini determination ta mo pe chief se kini ti chief ni fun na ni pa pe awon jo fe pada wa a so ka ta igbo fe o
1: ah tun mo ntin benu chief na
0: ah mo de benu chief na o
1: oro
0: mo si pe ero yen ti wa la sile
1: ki wa ni common benin yo se bayi o
0: se bayi o mo solution o pe arakunrin joko
1: iyan oko e
0: le jumo pe yes
1: so
0: ri mi ni ri olosoke mi ati o to wa
1: o ya mi len
0: o wa wo reaction ti o mu wa to ba ti wa mo reaction pe to ba ti le se o se nu o fi le o de fi kifu na de ko wa no tra pressure lo so ti yen na ba wa ti ta mi pe yes won be se ri ni o le jumo pe ma ba mi se ru ire yen mo because ti o ba le jumo gbogbo organ yes ta ba jo fi pada play relationship yen okan oko mo wa lodo chief pe se ki se pe pada lodo chief leyin o no le jina si chief ko pe se oko e agbona bi asisi lati lu lawon pe pe to
1: e seun o e ba nki gbogbo awon ti wa nlu la e seun inu mi dun ilu awon ore mi da mi lare nu hello e ka le o
2: Ezalio.
1: Yes, sir.
2: My wife is there, no, sir.
1: You know, me don't like to go on you.
2: Yes, sir.
1: Imana yin fun, anti wa uriki le wa yi.
2: Yeah, sorry, imana ti mi ni fun. Mba da ba fi, kukwi, iyare.
1: Mama to bi.
2: Mama to bi.
1: Hmm.
2: Ati ye ni kanto ba ti okori. Ko wa ni ko sa pamọ sinu ri ko wa pe ko wa pe eni to fe se yin wa ni pe won ni oro kan fun ko a da oro yen le inu isi ti okunrin ba ko so to ba yin si si ki a fi to ba ko mo ba o lowo chief to so gbogbo tenu e tan ka won yen wa jade a ri pe ibe o lodo emi o omo birin ko ye ko fe
1: Hmm. Pe ko je ki mama re o wa nbe ka won agbalagba o wa nbe.
2: Be ni ko mo joko ni ti o ti ri to da yo le so gbogbo tenu re ise ni o se mo pe ah okunrin o n se le ti
1: a le fi omo fun. Ashun. Ashun. Awon eyan ti soro lori sirisi awon eyan fi oro ranse o lori WhatsApp. Ah se boya mo le ri kan tari si yinu awon oro tawon eyan fi ranse obin le yi awon obirin gbobirin maran eja gbo nti an wi o
3: hello sai ka lesa ekweto sharing kan se mi o gba lady yen ni moran mi wi pe ko mo ever try pe o date alaji yen because boy yen o ni fe mo boy yen o ni fe mo rara rara because yo mo wo pe wo iwo to n fe fe ton non date elomi o wa fi o fe fi o fe fi lo ge yen for his own interest ni o ki ge yen gbon gidi ko so fun laji yen pe o ni interest mo pe ko si pe o ti fe settle down with the fe wahala pe kan jo kan gbagbe any help ton ba mo pa won le render kan je ko je loju won ati boyfriend o because boy yen koda like oni fe mo ko ni fe mo o no e mo be to bo olowa pelu re to to ko tun ero are pa iro lo npa o boy yen o fe de kale sibe ni nkan ti o fi mu niyan ti o fi so pe o le se o se mo

wọn ni ọkùnrin yẹn fẹ tàn ni o fẹ dọgbọn yọ lẹ ni ko dira e mu gire ko ma seru e ko de je ki bobo yen mo pe ohun ki seru eyan be ti won le fori re gba paro